0: sa tutunlan, nagatubo ang gitawag lesions o pilas kag nagadugo. I mean, nagadugo, no? Kapin pa, mag-ubo ka. May upod nga, samay nga dugo ang imong prima. Amo na nga dapat, pero mina mo balik-balik, ibagi dya kung nakainom ka ni TX 500, nakainom ka maitisi, kay mas madasig ang pagkupo sa mga paghubag sa tutunlan kung ang kabangdanan viral, bacterial o yeast man ang hintunaan sina. Amo na nga, daog ka gidya. Kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano sang DTX 500 kag may TC kay ang iba niya Sir GP gainom lang DTX 500 kag may TC kung may ginabatsyag na may problema na no amon nga culture sa office before pa nga magbalatian ka gainom na kasi sang DTX 500 kag may TC ang anti-inflammatory sang DTX 500 grabe magpakupos ang itoag hubag bisan pa gani mga bukol-bukol pa sa imong lawas kaya ginya Sir GP.
1: TJX 500.
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: Imong blood sugar test.
2: Kinatong score gani?
3: 470.
2: Nagtiko 2
3: sa gabi, 2 sa
2: agad. Ilan na lang imong blood sugar?
3: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
1: TJX 500.
4: Aside sang viral, bacterial kag yeast infection doc, ano pa ang rason kung ngaa naghubag ang tutunlan?
0: Kadamo pa, syempre, ang allergies sa mga balahibo sa mga kasapatan. Oak, bulin, or makatuga man sang sore throat. Ang pagmala or ining ito ag dryness ang imo nga puwak, labi na kung gabi, bangod sa paginhawa mo sa baba, kung barado ang imo nga ilong. Amo na mo? Kung barado ilong mo, din magwa, babae. And it will dry your mouth. Kag ang kakulang sa moisture or ining pagbasa ang nagaresulta sa irritation sang imo nga tutunlan. Ang DTX 500 kag MITC ang nagakorek sang allergic reaction gani mas bintaha kun adlaw-adlaw kag inom sang DTX 500 kag MITC.
4: Ang asudok sang sigarilyo kag aso sang pagtutod sang basura grabe man bala magpakatol sang tutunlan.
0: Correct. It can cause allergies also. And nabilong na sila sa mga gitawag throat irritants or GP. Kag bisan pa ang muscle strain, singgit ka tudo, kanta ka tudo, kadlaw ka sang tudo, it will cause sore throat kapin pa kung kulang ang imo nga antioxidants. So, amo na nga, permi na mo ginabalik-balik, inom gid DTX 500, MITC, kadadlaw, agun malikawan ang mga paghubag sa lawas, including na dra ang sore throat. Hindi lamang inflammation ang kaya i-prevent ni DTX 500 kag MITC, kundi pati ng mga cysts, polyps, mga tumor, may mga bukol-bukol, mayuma kag cancers. Mag DTX 500 kag MITC na adlaw-adlaw.
1: DTX 500!
5: Gina Cano, ang ginabatsya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, bayuwang.
6: Sa kadlaw ka mag-inom sa DTX 500?
5: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduwa na lang.
6: Subong kamusta?
5: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-uginapat
1: siya. DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
4: Bad! Oh my condition ta priyaw?
5: Ah, oo, good pre.
4: Abi pre, sugiri man ko sang sikrito mo kung nga abisal may edad na ta pag-un pa yung tuhod mo.
5: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara ini Squalene Omega 3.
4: Uy!
5: Kag vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sang aton tulan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
4: Sige pre, may ngagaw ko anay baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika.
0: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Max4 Biotics.
7: Gah, mag-joyride man tabi ga.
8: Wala sa kondisyon ang makina ko.
9: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
10: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
7: Tika, ma-joyride na ta.
8: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
7: Sakay ka kidiya!
8: Siyempre! Naka-extend ko ya!
7: Basta sagad nga driver, extend lover.
10: Extend Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
14: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sang madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
13: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Let's go!
16: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
15: go with the flow.
16: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
15: Charmy!
13: Charmy, let's go with the flow.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift!
17: OT!
18: Breadwinner!
17: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
19: Drink responsibly.
17: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
20: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang atong mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa apon ang Centrum Advance.
19: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Play!

0: K5 News FM. News FM. Oras sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5. Alas 8.14 na bansaga. Walkout. Amo na tabo sa UN Security Council dito sa New York. Samtang nag-deliver siya speech ining si President Netanyahu, Benjamin Netanyahu sa Israel, nag-walkout ang mga delegado sa sulod sang hall. And Netanyahu called them as moral cowards. Grabe, no? Wait na respeto, ha? Naitos bong. Guru, it's because takaan naman sila. Yung Israel, labi, may sispar ginahimo sa Iran. Gambalagin si Iran, masispar ta, pero hindi nyo napagsala kayo ng Lebanon. Yung problema kay Israel, while ga-negotiate si Trump, gintira nila yung Lebanon. Kung hindi kaguba ang sispar, mga kakipan. On the other hand, ang UN nakabaton sang grabing pagpadawagan from 51 countries dito. Ari palihog kung ipakita, kipaywitan, ayos on the board. Ari, oh, si Netanyahu, ready, tanakaroon na. Balikan, tanakaroon nga senaryo, no? Tanawahan nyo bala, si President Netanyahu, kalawahay kung ikaw kung presidente, abi, you are one of the respected leader in the world. Netanyahu is the president of Israel. Ara siya sa UN, tapos mahambal ka, walkoutan ka sa tanang delikado. Delegado. In short, why respeto sa imo? Grabe, guro nga kuluya, no? It's a shame and a total insult sa imo personalidad, kag imo posisyon bilang presidente. Kaya why ka ginarespetar ya sa ibang nga delegado sa UN? Guro mo na ng epekto, blaka iti, bangod sang gira nila, talaga, blaka. Gasapper ang mga third world countries. Panamit-damit kami sa bugal nila. Ang gasapper yung mga kaluluoy. Tanawabla kami sa Pilipinas. Di. Nadalahin kami sa inyong mga bugal to sa Middle East. Kaya gistoryana ay nakalinong. Sige, gapon kami yung bumbanay. Tayo, daway gid. Pero abi mo, nami istoryan ta. Sa ato naman, Foro Trivia. Kami ko, punta karoon ng SITG. Hindi ka mo magaling, ha? May development kita sa investigasyon nga ginihimo mga KK5 sang SITG Special Investigation Group sang La Libertad angut sa kamatayon sa barangay kapitan. For the meantime, ano bala nga party sang lawas ang tao ang dali mag-ayo? Abo na nga itong tutok sa ito naman for trivia with Lori the Explorer.
1: Now, ladies and gentlemen, time for Foro Trivia! Foro Trivia!
2: Maayong buntag, mga K-5! Ini ang Foro Trivia kung sariin atin hibaloon ang mga butang na posibleng makadugang sa atin sa alam.
3: Mga K-5, kay balubalaka mo kung ano nga parte sang lawas ang tao ang pinakamadasig mag-ayo kung mapilasan? Sulo sa pagtuon, ang aton dila ang numero uno nga madasig maayo kun mapilasan. Kag nagaayo ini, sang tatlo ka beses nga mas madasig kumpara sa ordinaryo nga pilas sa aton panit. Ang dila naton amo ang packed o kun puno sang madamo nga blood vessels nga nagahalin sa aton mga major arteries, kaangay sang lingual artery, nga madasig nagadala sang oxygen kag nutrients sa napilasan nga parte. Dugang pa, ang aton nga saliva o kun laway, amo man ang may natural healing booster. Kun sa diin, mayara ini sang special proteins kaangay sang histatins nga amo ang nagapadasig nga nagapagiyo sa aton cells agod nga makuyom o kun magsara ang aton nga pilas. Subong man sang antimicrobial properties nga nagadepensa kag nagapugong sa anuman nga infeksyon. Gani mga ka-K5, kung makagat mo liwat ang imodila samtang nagakaon, hindi magpanik, kay may aras ang natural kag built-in first aid kit ang imo baba. O diba, kampiyon!
2: Inesi ka-K5, Lori Gamboa, para sa Foro Trivia!
1: Now, ladies and gentlemen, time for Foro Trivia!
0: Salamat, K5 Lori! Kung nabugali ang aton nga dila, amo ni isang party sa lawa sa tao nga dali iyang magayo kung mapilasan. Tingala ko man mga ido, no? Kung mapilasan, kadilap-dilapan, dila ka K5 RMJ. Ayo ka, mapilas ka, gurutan pa, dilapan man ay. Pero, salamat sa information, K5 Lori. Ha? No, Inday Bings Delphine, kabalo ka ng dila, amo nagali ang party sa lawa sang tao ay nga dali mag-ayo, tingala ko man. Ang bali lang ko, no, ang dila sang tao pareho sa isa ka palito sang puspro. Ha? nga konsigi wakal nga wala sa lugar, makaguba ka makasunog relasyon sa imong sigkataw. Ay huo. Si Reyes hindi ko nagapamati sa aton, araman si Lerma Lunday Mituda. Nagligad nga dlaw pet sa 23. Nakibot ang tanan. May naglanog nga balita, it's Wednesday. May gintiro nga barangay captain dito sa La Libertad. Ang pangalan niya si barangay captain Dennis Himpayan. Gintiro ini siya while nagapanglakaton Gros Dalanon. And as to the real motive kung nga gintiro ini barangay captain, amo pa rin way nabalaan. Tubong maging pagwa ng patong nga 100,000 pesos sa sino man nga makatudlo kamangatag impormasyon nga makadala sa pagresolbar sa kaso ni barangay captain Dennis Himpayan. Diyan mo nang nami, kag kung sino man may hibalo, panahon na ni Guru nga magwa man tayo open, buli gantaki nga, we can na tolerate people nga sige lang ni Sile Paniro, sang way ka namo, namo, ha? Anong pinaka-latest post investigation sa kaso ito? Makasama ho natin live sa ating program si Police Captain Stephen Policar, ang Apolinar, ang spokesperson ng Special Investigation Task Group na binoo ng PNP-NIR.
4: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Police Captain Policar, sir, magandang umaga. Live po kayo sa K5 News FM. Kasama niyo po si K5 L. John Castaño. Captain, good morning.
5: Yes, sir. Good morning, sir. And thank you, sir, for having me, sir, to your program, sir, this morning, sir.
0: Opo. Sir, makapagsalita ka ba ng Hiligay noon or you're Bisaya?
5: I can speak Bisaya, not Hiligay noon, sir.
0: Okay,
5: pero,
0: sige, sir.
5: Mahirap din kasi, sir, mag-Bisaya, sir, kasi...
0: Tagalog na lang tayo, sir. Kasi ako hindi ako marunong mag-Bisaya, sir. I'm having hard time with it. Dili ko kasabot ba?
5: Kasi nahihirapan ako sa mga malalalim, sir, na Bisaya.
0: Sige, sir, mag-Tagalog tayo para sa mga kababayan natin dito sa Negros Occidental at Bacolod City. Sir, ano ho bang komposisyon ng Special Investigation Task Group na ibinuo para po magbigay ng investigasyon at mabigyan ng malalim na pag-unawa itong pagpaslang kay Barangay Captain Dennis Himpayan dyan po sa La Libertad?
5: The Special Investigation Task Group, sir, no? This is composed of PNP units, sir, no? So we have the CIDG, the Criminal Investigation Detection Group. We have the Forensic Crime Laboratory, sir, no? Or the Forensic Unit of the PNP. We also have the Anti-Cybercrime Group. Then we also have the Provincial Intelligence Unit, the Provincial Investigation Detection Management Unit. Also, we have the guidance from our legal officer. And also with the support and leadership, sir, no, of the Deputy Regional Director for Operation, our Regional Director, and also our Provincial Director, sir.
0: Okay. Base po sa inyong nakalap na investigasyon, as the official spokesperson po ng SITG na binuo para po sa pagbigay hustisya sa kamatayan ni Captain Himpayan, base po sa inyong inisyal na nakalap na mga impormasyon, paano ba nangyari ang naturang insidente at ano ba yung mga angulo at motibong tinututukan sa kasong ito?
5: Okay. Last Wednesday, sir, no, at around 5:50 in the morning, no, the PNP La Libertad received a phone call regarding an incident involving a shooting incident that happened in Barangay Kansumanhig in La Libertad. So the proximity of the place, sir, no, from the police station to the place of incident is around 25 to 30 kilometers. So our responding personnel, no, together with the chief of police immediately proceeded to the area, and around 6:50 or 6 around 6 to 7 p.m. a.m. They arrived at the area. When they arrived, sir, no, nakita pa nila, sir, no, that the lifeless body of the barangay captain is still lying on the ground. So immediately they called the scene of the Negros Oriental Forensic Unit, no, the to what they call this one, to process, sir, no, and also to process and to gather evidence, sir, no, dun po sa area to preserve the crime scene, and also kung may makuha pa tayo na evidence dun, example the fired cartridges, the bullet slugs. So yun po, sir, yung ginawa, sir. So immediately after the arrival of the forensic unit, so na process nila yung crime scene. So and then after that, kinuha na nila yung ano, sir, yung bangkay ng barangay captain. So initially, sir, no, based on the initial accounts of the dun po sa nakakita, no, actually it's not that nakakita ng insidente, pero yung mga nandun sa malapit dun sa area and yung mga nakausap ng barangay captain, at around before the incident, no, galing pa si barangay captain somewhere at sa ibang barangay, no, if I'm not mistaken, in barangay Pakuan, he went to barangay Pakuan, and then sometime, no, at around 5 in the morning, pabalik siya dun sa barangay Kansumanhig. So dun na po, no, inabangan, and sir, no, binarel siya, sir, no, binarel siya, sir, ng mga unidentified suspect natin, sir, dun po sa kalsada, sir. So unfortunately, sir, no, yun mga nakuha niya ng mga bullet wounds, yun po yung naging reason, sir, no, nung pagkamatay niya, sir.
0: Okay. Base ho sa inyong nakuha na impormasyon from the other members of the SITG, nadetermine ho ba natin mga ilan ho ba yung sugat at saan po yung pinaka-fatal wound na nakatama po kay Barangay Captain Dennis Impawan?
5: Sa pagkakayon, sir, no, we're still waiting for the official result of the post-mortem and also autopsy report, no, coming from the forensic unit, sir, no, para we can have a clear picture kung okay, ano ba, sir, yung mga bullet wounds na natamo niya, and then where is the point of entry and okay, point of exit po ng mga bala po.
0: Pero nagkaroon siya ng multiple gunshot wound itong biktima?
5: Yes, sir.
0: Mm-hmm. Isang baril lang ho ba ang ginamit sa pagpaslang sa datu ng barangay captain?
5: Sir, that is still yet to establish, sir, no, since we are still submitting all the specimens of the fired cartridges and also the slugs na nakuha natin, sir, for cross-examination and ballistic examination to determine if isang firearm lang ba yung ginamit, sir.
0: I see. So, mayroon ba tayong exact number? Ilang mga cartridges, empty shells ang na-recover doon po sa crime scene?
5: As to the, ano, sir, no, as to the specifics kasi, sir, no, hindi ko kasi na-memorize, sir. I think we receive we recovered 4 fired cartridges and then 3 slugs. No, yun pa, sir, yung if I'm not mistaken with that number, sir.
0: Okay. Based po sa initial na informasyon na nakalap ng ating investigating body, mga ilan ho ba ang mga taong kasi parang tinambangan, eh. Lumalakad kasi sa daan ito si Barangay Captain. I don't know if he's riding a motorcycle or anything.
5: Yes, sir. He is riding a motorcycle.
0: Yeah. So, ibig sabihin, sir, tinambangan mo siya nang nangyari itong insidente?
5: Sir, that is what we are yet to establish. Because sa pagkangayon, sir, no, we are still in the process of extracting affidavits and also accounts coming from the possible witnesses, sir, no, so that we can have a clear picture of what really transpired before, during, and after the incident happened, sir.
0: I see.
5: So, right now, sir, no, I cannot speculate on that matter kasi
0: yes, yes.
5: Kulang pa, sir, no, yung nalalakap natin sa mga information, sir. So, also, I don't want to preclude with the investigation, sir.
0: I okay,
5: might be wrong with my speculation, sir. No, baka ako naman yung...
0: Tama po, sir. We do understand your position as yes, of the sir, moment. You can only release information based on the information na rin na-relay po sa inyo. But based po sa inyong... Nagkaroon na ho ba ng pagtipon-tipon o meeting ang SITG to discuss the initial data and information na nakuha po mula po doon sa pangyayari?
5: Yes, sir. No, we have convened twice na, sir, no. During Wednesday and then yesterday afternoon, sir. So yun sir yung ano natin, sir, no. One of the things na discuss natin dun, sir, is that Yun nga sir, no, the, kung ano ba yung naging challenges sa ating mga investigators kasi knowing the proximity of the place and also the history of the place, sir, no, being once a CTG area, sir, no? So,
0: okay.
5: Yes, sir, no? So, yun din, sir, yung mga nakikita natin, sir, na mga possible, no? Na mga pwedeng maging angulo, sir. Pero we are not only limiting with that information, sir. Siyempre, sir, we are also crediting other possible na mga angles, sir, no, na may substantial naman, sir, na link. So, dun, sir, no, na pwedeng gumawa dun sa kanya, sir.
0: Okay. So, ang lugar is a former communist terrorist group infested area. Tama ho ba?
5: Yes, sir. Yes, sir.
0: Okay. So, isa sa mga angulo dyan, it has something to do with the insurgency problem. Tinututukan din ba baka nagkaroon po siya ng mga alitan, old grudges, or in line sa kanyang trabaho bilang punong barangay ng Barangay Kansumandig?
5: Yes, sir. No, as what I have said earlier, sir, no, we are really looking into all possible angles, sir, that we can look into. No, we are not limiting with the initial information that the place is once a CTG area, sir, no, but we are looking into, no, all

0: sir. Kasi as per our investigator nga dun, sir, no, kung saan po yung nangyari, malayo po yung mga the nearest person po na pwede pong magturo, sir, no, kung ilan ba talaga yung gumawa nun, sir. So, right now, sir, no, we are still, our investigator, sir, and also with our intelligence unit, are still gathering yung mga pwedeng maging possible witness, sir, para makuha natin yung clear picture, sir, before, during, and after the incident, sir.
1: Okay. Bago ho ba nangyari itong insidente na to, is there any reported threats na napaulat na rin at kanyang napa-record sa PNP o kaya na kanya pong naikwento sa members of his family na meron pong mga threat o na feel niya na meron mga surveillance na ginagawa po sa kanya?
0: Sir, yan din po sir yung subject ng ating background investigation din po sir sa victim. Sir, no? So, wala pa po tayo nakukuhang information as to regarding that. No? So, once matapos na sir yung mga background investigation natin sir, dun, sir sa mga family members na sir and also with the victims, then we will be able to know talaga sir no, kung there was
1: sige.
0: Brought to his knowledge. Sir.
1: Sige. So whatever it is, ano, the way I understand, if ever mayroong mga significant development, I suppose na magpapatawag ho ang SITG ng press conference and we're hoping to solve this case the soonest time possible, ano, para at least mabigyan din natin ng hustisya ang nangyari po kay Barangay Captain Impayan.
0: Yes sir, no, yung ano naman natin sir, no, SITG sir, no, is working day and night naman din natin sir, no, and also our investigators and also the mga operatiba natin sir, no, is doing it their very best sir, no, to really track down sir, no, kung sino ba talaga yung gumawa sir. Yun lang sir, no, the challenges that we really have right now sir, no, is to coming to the place of incident kasi syempre knowing the proximity of the place and the history of the place, dun po tayo nagkakaroon po sir ng challenges. Number one is sa risk sa ating mga tropa sa pag-akyat and also dun nga po, no, once they are in the area sir.
1: Okay. So Police Captain Stephen Polinar po, the official spokesperson ng SITG sa pagpaslang kay Captain Barangay Captain Dennis Impawan. Maraming salamat po sa inyong oras at mabuhay po kayo.
0: Yes sir, thank you din po sir sa pag-invite.
2: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblo on the spot.
1: Thank you so much sa report. Gika naman kay okay nga to live interview po naman kay Police Captain Polinar. Ang mga klaro lang din information, nagalin siya sa Piak Barangay. Possibly ba sinasundan siya, natiktikan sa mga tao to na nagkantusa sa Barangay Pakuan. Halin sa Barangay Pakuan, nagpuli siya at around 5 o'clock, ginlambatan siya sa kais motor. Hindi pa ma-specify kung balang ginambush o whatever. Pero may na-recover ka 4 ka shells kag mga slugs nga to dito sa crime scene. Ginadetermine pa kung anong kakalibre sang armas tanging gamit para patyon ining barangay kapitan. Tino nun, ano ginang dalom nga motibo, amo na ganigay pamangkot akong bala may labot ini sa iya pagka barangay kapitan. Basi minalapakan siya bulang, o hindi gani basi personal nga kakig sa iya, may nakaaway siya, or isa man sa ginatutukan, ining mga grupo sa mga rebelding NPA. Ti hindi ahiyan party man ni pabulitika, may takbalo, no? Pero may gipagwa naman nga reward o bounty information na batunta nga nagpagwa sang reward nga 100 mil sa sino man makatag impormasyon. Di ba si pabulitika na kamatagado stisya, iling kamatayon sa makaluluoy gabarangay kapitan. Kay ti way takbalo, basta gani barangay official ka, kisa hindi mo ginbabalaan, may malapakan ka bulangan. Ah, in line si mong pagtrabaho, inami pag imong pagserbisyo basta ko nang iba niya gani amo na tibud lagi. On the other hand, mga KK5, ginatingwa na to malabot ang DepEd, no? KK5 to gakit no imong kutabi kung may number siya ni Sir Almer, no? O hindi gani Sir Red, no? Sir Red basi kung kapamati ka da. Gai ko may number ni Sir Almer sa Department of Education kay duway kay daw wala pa ta sang number nga nakuha. Ginatry man ato, no? May contact kita sa DepEd but tambal nila na side ini sa Public Affairs Unit, no? Kasi kung may number ka muna, no? K5 Carla, yung K5 Berto, no? Basi may ara ka mo, no? Nga mga informations. Sa ato nga mga utod, ginagupon sumungadlaw, Ganta nilipot nga panahon si Kipe Wilson. Okay, naka-standby na siya. Tanawon ta lang, Zona. Gayun ta na, kay na-report naman na to. Importante, mabalaan.

0: junta na preparado ng siyudad sa Bacolod under sa leadership ni Mayor Greg, no? Son, good morning. Ano nang pinakalatest na sa Bacolod City National High School nga ginapreparar na subong ang football ground? Son, morning.
1: Hey, Pedro John, may aga. So, ari kita diri subong sa may football field siyang, ano, sa nga Bacolod City National High School. Kung sa din, sa tunga sang padayon no nga preparasyon sang Bacolod City sa palabuton nga Mascara Festival 2026 padayon man ang preparasyon sa syudad no para sa batang Pinoy 2026 kay Aljan. So diri sa akon nga likod 7490 square meters ini kay Aljan nga football field para ini sa batang Pinoy. So subo nakalatag na nino ang kuan artificial nga mga hilamon kay Aljan kag hindi ini siya basta-basta lang nga football field kay FIFA ini ang ginsundan sa standards. So may mga suga makita diri nga nakita ang kay Aljan na anom ini siya. So ipasaka lang ini sa babaw and even ang brightness sa suga ang suga nga gamiton kay Aljan kinanglan FIFA man ang standards nga pagasundon kasi hindi lang batang Pinoy ang gina-expect no nga activity diri nga football event ang patigayon diri but after sini palauman man nga supposedly ni ara man masulod no nga mga ano man nga mga national events man no o national football event man ang patigayon diri sa Bacolod City National High School kun matapos na kay Aljan no ang ini nga football field sa ini nga lugar. Yes, kay Aljan.
0: Okay, sige. At least yo ano, amo na daw football ground, no?
1: Yes, amo na sa kay Aljan ang mga hilamon. Ang mga hilamon daw gyud kay Aljan no ari labi sa tunga. Kag actually antes ini na ba natigayon kay Aljan may gintampok na diri ang pila ka mga simento, mga gimpang dikdik bala sa dalan, bala ti nag-issue patong ending amo ni galeo, nami kaya kay Fred Aljan sure hipid-hipid ang pagtakod sang hilamon kag naka-flat na gyud ready lagi na kay Fred Aljan no ang ining area. So so far ang suga din at nastado naman siya anong kabilog ini kag LED man ni siya kay Fred Aljan ang mga suga nga Abraham Andres para sa ano batang Pinoy.
0: Thank you, Gidson. Salamat, Kida. Tanawon ta. Dugay pa man to, ha. December pa. Practice preparado na, no?
1: Yes, kay Fred Aljan, ang seating capacity, hindi magid pa so far makahold no, sa nga madamong audience, pero kaplano ang syudad na dugangan nila sa nga bench no, para madugangan ang seating capacity diri sa football field kay Fred Aljan, diri sa Bacolod City National High School. So, muna na nang ato sa nga updates diri, gikan sa may Bacolod City National High School, nga ginadulong sa inyo sa Kalwan sa MyTC. D3 Bio Kagitek 700 na Pudaton, si K5 Vincent Coralde, may naman si K5 Wilson Villena para sa kampiyon ng balita sa serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News sa pa.
0: Taramat K5 Wilson Villena, motong pinakalatest natong direkta sa Bacolod City National High School. On the other hand, sa ato naman yung pagpaparagad, maging update kita kay na sa inyo nanungod sa isa ka reklamo. Actually, nakalabot na rin sa itanapangon sa Department of Education. But unfortunately, wala pa ini mga ka-K5 kay ini nga bagay gin-submit sa regional office for immediate action. And based sa report ka itong nabaton mga ka-K5, gina-investigara na kag wala na ganigin pa-report sa duty ining manunudlo ng involved. According sa raw information ka nabaton sa K5, kagato ganigin itong patrol na ito nagkanto mismo sa barangay. Sa rin, abo na ginatudlo, dariga pa uli ining grade 12 student. Ang report kina ba itong taguro, sobrab lang, I don't know. Eh, hindi ko gusto, abi mag-judge ko na pamilya, tani Arabla, para mabalaan, tanob lang batasan sa ilas ni bata, buot ni, o mahilig haras-haras, whatever, no? Tiko, para ma-plastar tamayad. Kay, number one, di naman pwede tolerate, kaya may maestro ka patupa. Pero, ano tabo, dari initial information, nagabuyan na isla clay. Natural, may stroke amigo, makibot na. Kung sa sulod klase, pamangkotasan o natabo, ining paginabuyan na i-clay. Habuyon niya tani classmate siya clay, isabla ka, I don't know kung lahog lang nila ya, habuyon niya clay ang classmate niya, may stroke amigo. So pamangkot ko, ano klase clay to ginaboy, humok, tig-a. So that's why, hindi man na, you know, hindi man na maestro mag-react, doon mo ginsina. Depende na mo. That's why, hindi man ko gusto mag-judge kang maestro kapintas. Hindi man ko gusto mag-judge kang bata haras-haras. But we should balance everything first. Kung sa sulod ka na classroom, hindi ka na dapat mag-haras-haras. Kag ikadua, kung may kapasaypanan ang bata, ano lang levels ng discipline? Kaya dapat aton sininga pag-ibon. Tibangod guro nga may ara mga bagras na kita labag, kaya ginam, allegedly, ginampak ko ining bata sang yardstick sa maestro. Gros ka aki, guro ko maestro nga sulod classroom, inabuyan, na ikamuya clay. Ala, ilang kung ba, why takbalo kung ongoing ang klase sa matabo ini? Ikadua, why takbalo kung ang maestro may record na bala, magluwas ni may kangay man sa nga record ng daan, no? Ti plaster ta lang, i-plaster ta both sides because masubo-subo eh, no? Based sa raw information nga ito nga nakuha. Ining incident na tabo sa isa kabalutuan Andres Ciudad sa Bacolod, hindi ko pa ma-determine, no? Though nga I have the name of the school right now, but for purposes of protecting the minor victim and the reputation of the teacher, hindi man takbalusang, wala ko pa, hindi ko man iklala ang teacher mo, hindi ko man iklala ng bata. Pero we don't want to tarnish the reputation of both parties nga hindi tapalubos na itsidiyan anong bugos istorya. Pero ang klaro lang subong, nga ini nga kaso, ara na sa igtanupangod sang DepEd Regional Office. And impartial or objective investigation is being conducted. Kay ang maestro do akig. Ang kausa nga naakig ang maestro kay naigo ini siya sang clay sang ginaboy sang estudyante ang iya classmate. Di ba taski mo yung classmate mabuyon mo sang clay? Ang clay na lang guro nga ginapang mold. Multi mo humukumok mo na pero kung todo a boy, delikado, no? Tawgi na nasubong kipabitan. Ang balabi si Sir, tawgi na si Sir Almer de Kinya Binoy. Ang ginatawga mo na subong J. Tawga na ton, no? Palihog ko na, attentive kaya kung ano yung manawag. Or tawga niya siya. Para at least mapuanta sa reaksyon. Kag ano na bilang estado sa investigasyon. Now, pag a boy sang clay siya classmate, accidentally rigo ang maestro. Based on the information, because kanangaki ka maestro, kanakibot ko rin rigo siya pag a boy sang clay, ginbakol, allegedly, ginhampak sang maestro sa iabotkon tag inalom sang ilo kag likod ining bata. Tibangod sa ining ginikanan, ganun, no, ginang bata, ginaktuhan man. Ti parang at least klaro na, no? Tinatulak ko ni Kao Perez, ako man Perez, kita ko bata ko may labag, hindi ba ko na magsugot because it will be very painful on my part, no? Sakit man yung ginikanan, nga bata mo, kita mo may labag mo, no? Pero o si Sao na ton, kita na ito ng labag, isa, dua, tatlo, apat, kamilog, do, ari sa baga, makita ta, do, karos lang dating. Pero, I don't know kung ano ang ginhampak sa maestro, no? Amo nang gusto ta mabalaan ang stick, no? Okay, so basi pwede man tawgan na to, no? Ari na yung may number ta diyo tawgan ta kay based sa report nga to nga nabaton ara na subong sa public ano ni unit ano pa daw nila na public affairs unit sang DepEd, no? So tingwaan ta malabot abi si Ma'am Lila kung mabalaan ta kung ano ang mangin desisyon sang DepEd. Kagdiin na sila na yon. Hindi ba na pwede makandak man sa investigation, patawag ang both parties. And para ba determine kung bala what really happened, we cannot just easily jump into conclusion. While we would like to protect the child, we want also to know sang kausa sa likod, gano'n brani sa maestro, no? So dapat mabalansi taban tarong. And of course, hindi na ito naguluyagan eh. We really condemn, kag hindi ta itolerate nga may physical harm ng himuon. Kung may arap man violation ng isa kay estudyante, do hindi man nami nga may physical harm nga ipatuman. So dapat hindi na ito pag patupan gina mga estudyante. No? Istoryohan ko lang hanay ni si Ma'am of the era. Hello Ma'am. Ngayong aga. Ayo, Ma'am, kamusta? Inang off the air man ni Mama. Wala mang kagon air. Mangkot kami, anong nag-status? May

0: Try lang naman si attorney. Attorney. Sige. Sige, sige. Thank you. Thank you, ma'am. Okay. So, on leave si Ma'am Lila. Hindi talaga sana yung pagsaba doon. I-check mo lang ba si Key 5 Red. Tawagan, tanong initial ng information kuha ni Key 5 Red. Tungod sa saling nasabit yung insidente. And ano ang dangtan sa investigasyon? Kay number one, do first time tari kabati nga may mistro na nga nagpatupa sa bata. Blah. Kag kung taroon mo, ang senaryo, manghaboy, blah. Basi pa yung sindi ka may suhin na boy siya sang bata, sang clay. Basi may record na nga ginsaway siya sa maestro, whatever. Balansiyon ta lang. Kung kapamati ang ginikanan sa bata, hindi nyo kami pag, hindi nyo pag ihangpon, gagapin ka sa, kami sa maestro. Kag kami, hindi na mo niya gustong ginapatupa ng kabataan, no? Tawagan, tas kay Five Red Noy, para balanta ko na nung nakuha yung information. Inisya lang, may mga angalan sa school protectionan ta lang. Angalan sa bata, hindi naman pa diambal. Kagangalan sa maestro. Nga ton lang is, magaan isa nagkakaigong atensyon, magaan ni solusyon. I-check ko ba si Key 5 Red na nung nakuha information. Kaya kagabi nakuha ta rin nakalap nakalabay sa ton sining nga wall. So we tried to call up the regional office, but according to them, it's under Sir Almir de Kenya. Pero subong araw naman kay Atty. Katalbas ko nung ginausisa ini. I-check ko ba si Key 5 Red? Ano ang initial information sining nakalabot sa DepEd, Key 5 Red? Red, basiway man tumok ang Onoy. Red, morning. Okay, wait. Noto na nga ito sa nga line kay Key 5 Red Salgado. Nalang-alang, no? Tawagi, Binoy, kay Nautod. Okay, balikan ko si Key 5 Red, ha? Para at least maplastar tingin mo yan. Red, please go ahead.
1: Yes, good morning, Key 5 Eljan, Key 5 Eric. Kaya sa ito sila mga tagpalamatin sa programa ng Parang ng Spelmos. Key 5 Eljan, at nga po ni Ganlaw, nagpukinig balita dari sa may siyudad sa Bacolod, ngayon may ara sa isang ka-estudyante sa isa dari ka-bulutuan. Actually, Key 5 Eljan, malapit-lapit na rin sa aton siniga istasyon.
0: Hindi lang aton siguro rin pagambal kay, you know, baluka kong kaysa, bisan gagmay din kaso, ibandaan ka rin, i-blown out, i-proportion, kaluluoy naman principal na.
1: Yes, correct. Amo ba nagari kay Kitim Elja, di Kitim Garik, kay manting atong sining principal kilala, gina na to na.
0: Kag not because yung kilala ta kundi number one, protection antang school kay isolated malang ni, protection antang bata nga biktima, at the same time ang maestro samtang wala pambalaan ang matuod istorya sa likod. Kay karon ko ni vulgar ta ni, ang baser nga daan kadamo, damo yang daan ga baswa man ka panagansa, di ka delikado. We don't really know why pamantay diya gid eh, no? Pero ano kuno kay Pebrina na tabuaw?
1: Well, actually, kikita ni Eljan, anatabuos ini, may ara nila sa mga estudyante nga naghampang bala siyang clay, kikita ni Eljan.
0: Okay.
1: Kag-tindiri, ang aligasyon nila siyang actually...
0: Agining clay, ining molding clay nga gina-mold-mold mo nga pwede mo imuend doon mo, pwede mo imuend kung anong gusto mo. Hindi mo humok-humok lang na, no?
1: Yes, correct. Di Enrique Villal, John K. Merrick, naghampang inisang clay-tick. Kung makita natin, iring estudyante, masinig natin nga inabalang yamuhat, kag siyempre nagdugsiganay, naglabot sa punto nga naghamuyanay inisang clay. Amo ni nga ligasyon, informasyon ko nakuha natin kita ni Eljan. And then, siguro kamanti hamuyanay, accidentally, paghaboy si Miss Clay, naiguan ining maestro ka Kitang Eljan. So, amun ko nga, pagkaigo si Nita Maestro, siguro basig na may ara naman sa history ining estudyante na masinapuno man balang maestro ka Kitang Eljan. Hindi itong ipalapit na niya kag nasakit ining estudyante ka Kitang Eljan. When in fact, ang magulang sini, isa sa mga barangay kagawad, drink niya sa may syudad, niya sa Bacolod. So dito, nakastiguhan, inamunan nga, ang aligasyon na kinang Eljan, nasakit ining estudyante kag nagmarkagin sa pila ka mga bahin sa iya sinigalawas, ining...
0: May marka, nakita tali marka ya sa yabot konbla sa left side.
1: Yes. May mga marka, kinang Eljan, kinang Merrick, sining sa iya, sining mga lawas. Kaya muna karon nga nakitaan ini sa ginikana na kanabot man ini sa iya sining magulang at kitang Eljan ti ini siya ang ginreklamo dira sa bulutuan kay Key 5 Eljan. Kaya karon akong ginatinguan na ito kaya manti para patas mula nga ito sa tingin pagmalita kay kitang Eljan.
0: Yes, namin na makuwata side ang bata nga biktima. And then makuwanta man side ang maestro. Kaya you know, kabudlay mag-jump ta conclusion nga hindi pa kompleto gid no gindala ta lang ni because just to make awareness nga hindi man pwede nga may physical contact gid kita sa kabataan no And at the same time, sa mga bata man ni ang aton nga kwan, kunara na ganin sa eskwela, hindi na maginaras-aras, kapin pa kung may klase na bla, natabo ni siya during the class o kung why klase?
1: Well, actually, si Mama Siyo ka nakuha na ton, though during the class, again, may aljanin.
0: Di imagino mo, nagatalikod guro ni maestro, kasulat-sulat sa blackboard. Gulpe lang na magapak sa ulo guro niyo, kung sa dinigo, tinatural ka kay Pyberic, hindi mayo nga susulo. And ang point na ito, black kay Pybred, it's not good. That during classes, kaya buyan na ikaw mo diyan, it's hinaras-aras na, kagkadelikado.
1: Yes, correct. Pag during man kay Pyberic diyan, actually, ginabot na ito si Sir Almir Man, nga ito si Ninger Spokesperson sa NIR, gin-refer kita niya kay Ma'am Lila Aro, o galing kay Manti, hindi available sa Ma'am Lila because naka-leave in siya bangod sa hospitalization o pag-hospital siya si Ninger Amay. Karong nga-contact kita kay ito ni Katalbas, kag ini siya nakatalana na mag-ahatag sa aton sa pahayag side man sa DepEd. Kay Manti, kung mag-amunay kikinin Eljan, kinanglanon, gini ang pag-explicare. Kay Manti, kinin Eljan, minor di edad, but at the same time, dira mo sa eskulahan, pero galikiti may ari manikikipil dyan sa mga dapat man nga kuntani ang mga estudyante. Balakikipil dyan, nga dapat during mga amunin sinig ang mga oras, dapat didatid, tib sa ila, sinig ang mga manunudlo. Pero galikiti ang payag na sa piyak ni, hindi dapat magpatupan sa mong panadaan kipil dyan, nga biskan gani ginikana na makasakit, pwede kay reklamo, sige mo sinig ang bata. Kaya biskan pa ganito pa malay, pero galing kiti parapata sa atong sinig presentasyon na pamatian at nun sinig madugay, inipagpahayaga sa nga DepEd Bacolod sa K5L dyan.
0: Okay. So, sige, K5Red, at least ara na, ginataganan niya tensyon. Tingnan ko lang malabot ka rin si Atty. Katalbas. Ang, Atty. Katalbas, kantuan mo guro, Red, para makuha ang tasayin.
1: Yes,
0: anong status investigation? Red, thank you din sa iyo, Red. Kaya tiyempo, tado, gaparoktok na kapitan, pasinsyagi kap.
1: Sabi kayo, kaya aljato siya ni Balita, dulong sa atin sa Power Trio, DTX 100 Mighty Speaking D3 Bayo, kaupon si Patrol, K5 Vincent Corral, di ako naman K5 Red, Salgado para sa kapitan ni Balita, ang servisyo publiko, pagkaligawan sa Negros, K5 News FM.
0: Nabatihan si Kapitan Red Salgado, ng November 2020, fans of election. Bantihan tabi sa bungad lang, kung mapirmahan gaman eh. By the way, hindi lang nato na namian yung mga bagang bata. We cannot tolerate that. But we cannot just jump into conclusion what really happened. Hindi kita lumpat sa conclusion, bla. In this industry, we learned that hindi pwedeng mapataka ta because we are in front of the microphone. Kag kapin pa, may minor di dad yung mga kabataan. Sige, di ka nang kapamati, ginabalansin nato ni, no? But we will not tolerate, of course, physical contact sa mga manunudlo sila kabataan. But on the other hand, tanawon taman sa likod. Sa diin kita ang aspect pwede ma-improve. Hindi tayo masulit ang kangayisin eh. Tingnan, maestro, hindi ba na basta-basta mo? Ano ang nag-trigger ka ng akig ng maestro? Naglabot sa punto nga mo ni? Kagbisan pa nga grabing kakig, ang sulod niya pamangkot na husto lang ang klasis ang force ang ginggamit para disiplinaho nilang bata kung ginobray ko yung manili. Pwede tagaling tiyempo sa itong program ang aton sa niyong parugyan mo ni. Ang edukasyon nagasugod sa aton po yan. Informal education, sa diin ang kabataan nag-learn kung paano ang pagpalangga. Emotional things, kini ba tudlo sa eskwelahan, dra gasugod sa balay. Dra nila mabatsyagan ang gugma, pagpalangga, pag-intsyende, pagka mapainubuson, pagka marespetuhon sa katigulangan. It started at home. Kung hindi gani madisiplina sa ginikanan ng kabataan nila, hindi pwedeng isalig sa ginikanan ng disiplina sa ilaman nunudlo o kung sa eskwelahan. If we cannot discipline at home, mas mabudlay ni gid nga disiplinahon sila sa mga pulutungan. Everything should start at home. Ang maayong komunidad nagasugod sa isa ka maayo nga panimalay. Another day, another FDLP. Sa pangalan naman sa mga technical partners, support kay K5 RemJ Alcantara with K5 Ethan James Sarmiento. At ang mga station managers, K5 Colleen Cubia, Jean Chatita, and Rods Palma. Sa pangalan sa amang CEO and President Dr. Emil Uy, kagaton regular partner, K5 Eric Tenerefi. Ako naman si K5 Eljan Castaño para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. News FM.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: O galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit kaya katama, kaya ba siyang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C alkaline vitamin C 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mamakal sa mga butika.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabasa mga butika.
4: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Good ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
5: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
4: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
7: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
8: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
9: isang bala ka lang.
8: Ako,
9: ang linya ko,
8: isang kapsula ka lang.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
8: ikapsula mo.
9: Extend.
8: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
9: at stamina.
8: Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
10: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
8: Extend Supplement for Men.
10: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: E3 Bio with Physio.
14: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
13: D3 Bio, ang D3
15: yung may Physio.
13: Ang Physio
15: yung may D3.
13: D3 Bio.
15: My family history ba na kamuos ang diabetes?
13: Mag-DDX 500 ka!
15: Mataas ba na ang imo blood sugar?
13: Mag-DDX 500 ka na!
15: Ang DTX 500
13: ang may powerful compound.
15: Yan ang panugos
13: ang imo blood sugar.
15: DDX 500!
13: Garantisado,
15: efektibo,
13: aramis
15: mo. DDX 500,
13: Mighty C,
15: ang alkaline ng vitamin C.
16: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Maski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
13: Mighty C,
17: mababaka sa mga butika.
13: D3 Bio.
18: Ako si Jomer, katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio.
17: Ang Physio nga may D3.
13: Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
15: Para sa matinlo nga dugo.
13: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
15: Nga amo naman
13: ang nagatinlo sa imo atay.
15: Basta tinlo nga tayo.
13: Happy kanunay.
15: DTX 500.
13: Masaligan.
15: Epektibo.
13: DTX 500.
17: Mighty C.
13: Ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Milagro. May arap ko ulcer. Indigid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Pinpainom ko sa ang may pisis ang akon mama buntag kagabi subong nagnami na akon pamatya aktibo gitatama
13: Mighty C

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Loja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Impormasyon sa ikaayong lahat.

0: Rosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, ma-edukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Biyernes subong edisyon sa informasyon sa ikaayong lawas. No, diri naman natin pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, oras subong alas 9:05. Kag upod naton sa atong nga programa nga atong nga partner, Sir Boy Zulweta, kag ako naman si Engineer Ronnie Albao i Albao mo. Saliwat, welcome kamo kag upod kamo ha, pamati kamo, kuha kamo bullpen kag papel kay kadamo sa mga informasyon nga i-share ni Sir Boy sa aton sa sining aton programa Biyernes nga edisyon, informasyon sa ikaayong lawas. Partner, good morning Sir Boy. Mayong aga sa imo kag do gayom yuhom ka aga pa?
2: Ah, siyempre, nanong mag-aga, engineer, nakayukom ka.
1: Oo, dapat lang.
2: Start your day right ka na, no? And of course, no, mayong aga sa atong mga suki, ano, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pilalangga, tanga Slow Labs, and KSS supporters, mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kay naka DTX 500, the super antioxidant, your protector against oxidative stress, no, ang gapatigulang sa aton sinila, dinalin ng oxidative stress sa free radicals, halin mismo sa simple nga metabolismo ta, ha, gadamo lang itungot kung bisyuhan ka, palapulaw ka, stress ka, no, na okay malang ni sa tani, no, pag galing kung gadamo na ni siya, tawag siya ni oxidative stress, ginaguba yan yung selula mo. And remember, your cells is the foundation of your health. Amo na yung pundasyon sang aton, ka namiyon sang aton, ikaayong lawas, no? Kailan protektahan tani, the way to protect it naturally, mag DTX 500, the super antioxidant, pinakakusog na antioxidant in the local market that basically protects your cells from premature aging caused by oxidative stress. Di kung tigulang ang selula mo, most likely tigulang man ang atay mo, tigulang man baga mo,
1: tigulang ang imong resistensya, Sir Boy.
2: Well, dala na da, no, na mapigaw man ang imong resistensya, kasi siyempre pigaw na, pigaw na ang mga ginatawag ng mga organs and tissues mo. So mang sabat da, para maghubin ang pamatsagan, kag maghubin ang tsura, mag DTX 500, the super antioxidant, ang paaman bo kampiyon. May ginatawag nga ampalaya extract, no, ining duga ang alin sa magusto. Panubos ang sugar mo naturally.
1: Kasi nga extracted na niya halin sa ampalaya.
2: Extracted na niya, pinaka essential nga part sang magusto gin kwa.
1: The best of the best.
2: Oh, the best of the best, no. So that's why, ha, potent ang kampiyon ini nga natural remedy, no. Kung ikaw may diabetes, kung gusto mo panubuon ang imo blood sugar, no, through drinking food supplement, mag DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamins ang imo immune system. Remember, your immune system, ha, ano na, even though nga baskog ni sila, jutay lang ni sila, no? So, kanan, spoil mo ni sila sa iya mga paborito, tingin paborito na nila, nga
1: mga
2: vitamin.
1: Supplemento, kayo kinanglan.
2: Ang kanan, magiging alkaline vitamin C. Makita mo na sa Mighty C, no? Para makareact mo dayon ang mga soldado sa imulawas kontra sa mga ginatawag ng mga invaders, mga microorganisms like viruses and bacteria. Para matapna dayon, pa hindi na maglabot nga maghilata ka. Masakit, kakigin batuan na sa immune system. Remember, your body is at war every day, even every minute. May kailang kabatsyag nga gamasakit ka, kinantapna na sang imo immune system. So mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paaman, kampiyon ng skin, glowing. Glowing nga, ha?
1: Nagabata ka, Sir Boy?
2: Oo, kikinapasaka. Ang ginatawag ng glutathione level, engineer sa ilawas. Mag glutathione is a natural powerful antioxidant that contradicts oxidative stress. Kaya ginapasaka man ni Mighty C ang ginatawag na collagen production mo. That's why, gamat-amat kahamis, mga wrinkles mong gamat-amat dula kung ikaw naka Mighty C, the alkaline vitamin C every day. When it comes to your eye health, wala na makabato sa ginatawag nga eye care gold. Ang eye care gold nga ini, rich in vitamin C, vitamin E, bilberry extract, that basically helps the health of your eyes, no, to maintain that 20/20 vision, to relieve that stress caused by your work, no, kung pinagkatubang sa computer, ginatawag ni Panmi, laptop, kag mga cellphone mo, initanan-tanan ga degrade sa health sing imo mata, no, amo ni ga cause ang oxidative stress sa mata. Ang sabat da, Eye Care Gold, no? Eye Care Gold is a eye specialist antioxidant supplement that basically takes care of your eyes. Parisan mo na. So, ginatawag nga Eye Care Eye Drops. Ini Eye Care Eye Drops rich in hyaluronic acid, no? Dugin paspa mo ni ang imo, dugin masahi mo ni ang imo mata. Okay, hyaluronic acid relaxes your eyes, no? And it also contains essential minerals that cleanse your eyes para ma-relax ini, para makabawi man after a tiring day. So for optimum eye care health, mag Eye Care Gold food supplement kag mag Eye Care Eye Drops. Ari na tas paborito ta, no? Kung may problema ka sa trangkaso, ubo, sipon kag ilanat, dalasang mikrobyo, kag gusto mo dali ka mag-ayo, ay memorize sa tanan,
1: mag D3 Bio. Tiyan mo kinang lanta sir boy, medyo maulanon subong, dugay-dugay lang kabundak ang haring gina talikupan ang haring adlaw sang mga grabe nga ulan, Sir Boy. Basta lapit na maskara gani, grabing inulan ni Sir Boy. So maliban nga proteksyonan tang aton nga lawa, Sir Boy, dapat happy man kita sa timpo sang maskara, dapat healthy kita. Na so amo ning ginahatag naton pirmi ining super trio, Sir Boy, power trio ginambal sang iban ang aton nga DTX 500 plus Mighty C plus ang D3 Bio. Okay, proceed ta subong sa Cancer Boy sa mga benefits, inang literal nga benefits nga mahatag man sining aton DTX 500, Sir Boy. Mm-hmm. So magsining ka DTX 500, of course, gabulig ini, lower sang aton cholesterol level, nagaluwer sang triglyceride level, nagaluwer sang blood sugar level, kag nagaprotect sang aton nga heart, kidney, kag mga pancreas, pati atay, Sir Boy. So ano pang kinanglanta? DTX 500. Pero kung may mga dugang nga mga benefits matag sining DTX 500, ari ang aton Sir Boy Liwat, Sir Boy Solueta.
2: Thank you, Engineer. No? DTX 500 has been in our lives for more than 7 years. I think mga manong 8 years.
1: Okay,
2: DTX 500. It has basically helped thousands, or if I may say so, millions of Filipino, lalo na rin sa Visayas and Mindanao. No? But again, ang DTX 500 is also available in Luzon na. So, mulang apari hanggang hulo, may DTX 500 na. No?
1: Mm-hmm.
2: So, ano gid bala ang ginatawag nga DTX 500? Ang DTX 500 is a super antioxidant food supplement. Nga, ah, kaya may DSE ni. Dinalin ang DSE ni, ang D-sugar extract, halin ni sa panit sang tubo. No? Ang panit sang tubo is high in flavonoids and polyphenols. No? In fact, ini ang DSE nga sa DTX 500 has one of the highest antioxidant value sa ORAC scale, ang kiluhan sang antioxidant, kumbaga ang talaksan sang ginatawag nga antioxidant, pinakataas ni DTX 500. So ano ba lang buot sina? Anong balang mabulig na sa ginatawag mo nga overall health, no? Kita, kay mga lalo na kita mga Filipinos, no? Permita, mahilig ta sa magpulaw, mahilig ta magkaon sa mga tamis, mahilig ta mag overstretch sa aton lawas kay for the name of earning money, no? Siyempre, ang ekonomiya ta subong do hindi man bayo ti ang mga tao subong nya gadidikar gid ya nga makaputang sang tiliganon or sa mga pagkaon sa lamisa sa
1: ilang bagay, may priority gid na nila pagkaon
2: niya, may priority gid ya. And of course, ang gakapildida ang aton lawas. Ang aton lawas who works around 10 to 12 hours a day.
1: Imagine. So kung pro ibutang nila, Sir Boy, nga let your food be thy medicine and medicine be thy food. So secured gid sila, Sir Boy.
2: Oo, inayakon if you have proper diet. And remember, healthy and proper diet today is not that cheap. It's very expensive, no?
1: Uh-huh.
2: So kung ideal gidabihin siya ang imo diet, yati kampiyon ang imo utan, may laswa kadlaw.
1: Uh-huh.
2: Nami ang source ang protein mo, alin gabi sa isda, alin da sa ano, tanan-tanan, ang imo prutas kanan hindi madula sa lamisa mo sa prutas pa lang engineer so, ang kun mag kun lima ka mo kabilog nga miyembro sa imo pamilya ang prutas pa lang i-consume siguro a day is more than 300 pesos more than 300 pesos kay amo 3 times amo ng ideal nga ano kuno mong ideal nga what do you call this nga diet no at least every meal or before meals makaon ka sa ginatawag mga prutas kay sa imo utan no kay ini kuno ang makahatag sa ginatawag nga protection not only nga sa mga vitamin and minerals nga makuha mo sa utan kag sa mga prutas but also the daily antioxidant that we need every day to counteract premature aging caused by excessive free radicals production o pagpadamo sa free radicals nga gakos ng oxidative stress. That being said, makita mo it's gonna be when it comes to economiya, when it comes to budget, do ka budlay i-achieve ang ginatawag nga ideal nga healthy nga lifestyle lalo sa pagkaon pa lang. Ano pa na kung makadto ka pa sa gym? Uh-huh. Happy mag-gym ka, bayad ka naman sa gym. Ha? Mabayad ka naman sa gym and everything is basically cascading at dugadako ng gasto mo. But that is the price of being healthy. Huh? Eating fruits and vegetables, exercising in the gym, or running is the best way to prolong your life. Pero kisa gusto taman po hindi takasarang. Uh-huh. Dala gasulod ang DTX 500. Ang DTX 500 is a super antioxidant. Meaning to say, ha, kung di mo nakalandan magkaon sang tatlo o apat ka prutas para malabot mo ang ginatawag nga daily antioxidant needs mo. Ini ang DTX 500 gusto lubra. Mm-hmm. Kung lalo na kung i-take mo niya twice or thrice a day, ha, kampyon ang epekto si mo. Pero kung may medyo under budget ka, isa lang, okay na.
1: Aha.
2: Okay na. Pong ideal, mga dua, tatlo.
1: Updan na siyang mighty si pagid, nami pagid.
2: Updan mo siyang mighty si kampyon pagid. But DTX 500 alone, ha, is a, basically a very powerful powerful water-soluble antioxidant. Meaning to say, it basically protects your cells from the within. Ha? Ang uh-huh. mismo, ang mga unod-unod sang cells mo, da siya gaubra, no? Ang sagwa na niya sang cells mo, na is tritribayo na ibala, kay may mga fat soluble antioxidants na. So, combining D3Bio and DTX 500 for your optimum antioxidant health is really essential and really good. So, going back to DTX 500, ang DTX 500 ni, because of its potent antioxidant, ginapahagan-hagan niya ni ang epekto sa ginatawag niya free radicals accumulation sa imo cellula that basically kills or shortens the lifespan of your cells, no? So meaning to say, sa pinaka-simple nga explanation, kung healthy ang imo cellula, most likely healthy man ang imo mga unod, mga tissues mo, mga organs mo. And your organs, sa muna ni mga kilala, aton mga baga, aton mga atay, aton tagipusoon, our brain, no? Aton utok, ang aton lungs, all of this works together to prolong your life, but also all of this are made up of cells. That's why kung cellular level ang proteksyon ng inapangayo mo sa lawas mo, and if you want to heal your body from the within, you really need antioxidants. And when it comes to antioxidants in the Philippines, wala na siguro makabato sa ginatawag nga DTX 500. Amone ang ginahatag nga protection sa imo. So ano bala ang sabat? Ano bala ang ginatawag nga outcome kung ikaw buga na sa antioxidant? Syempre, you will feel young. You will feel young. Not only that, you will look young.
1: Kaya kung, energetic sir boy eh.
2: Busing of course, ang imo na energetic mo, ang metabolismo mo maapektuhan na yan.
1: Aha.
2: No? Pero ang physical appearance kidya sa ginatawag ng antioxidant, ang tawo nga puno antioxidant, he looks young for his age. Ha? Abi mo 60 year, abi mo ano na siya, abi mo 40, siya 60 na siya. Ha? Because bugana ang antioxidant si iya. Mas damo ang antioxidant niya sa iya carbohydrates, number one. Ha? Ang tawo ya, simple kita, ang ordinary, yung mga Pilipino. Carbohydrates, it's good.
1: Uh-huh.
2: It gives you energy. In order for you to work, araw-araw nga magutom, kada ka pangakwat, kada iya, hindi mo na madala kung wala ka carbs. But kung tanawon mo, kung bastante ka malang sa other source of energy, ang imo carbohydrates inainayon mo ni kay amuni ang basically kumbaga kung hindi man ikaw ga gym, kung hindi ka man very active person, amuni ang ga-accumulate sa lawas na nga ka-produce ang ga-accumulate sa imo fat storage, no? That's why kailangan mo ni check-on per me ang carbohydrates. When did I say the more antioxidant the better? This applies sa mga tao nga bisyuhan. This applies sa mga tao nga palapulaw. This applies sa mga tao nga ginatawag nga stress per me. Ha? Ang balila ko, no? Stress, engineer,
1: uh-huh,
2: is the new smoking. They found out that stressful people, ha? Ah, sobra pang epekto ng pagguba sa lawas sa gapanigrilyo. Kay ang stress, ang cortisol level nga inigil. Ang cortisol nga inigil, hindi tani pagsumulon. Cortisol does not only makes your body ang stress hormone nga cortisol does not only make your body in an overdrive situation, kumbaga per mega revolution ang lawas mo, but cortisol has also the ability, ha, nga hindi mo pagsunugon ang imo fats. Ha, biskan ano mo nga gym, kung stress ka per megali, ha? Kung taas ang cortisol level mo, hindi magambal sa isa ka studies ni Ginobra sa isa ka Amerikano, hindi ko naman ay masunog.
1: Uh-huh.
2: Ang tinatawag nga fats nga ina. So remember, take care of your mental health also, because your mental health is also essential when it comes to overall health. Let's go back to DTX 500.
1: Ang lain siya, Sir Boy, may mga tao ya na may ginapaugtas. Tikon mga stress abi na karon, may mga depression, gusto nila ang kondisyon sang ilang kontra magalain, so pa-stress nila, Sir Boy, paugtas nila ti nagiging kwan sila, nagiging cause sang paugtas,
2: no? Sala na, no? Sala nang gihimo sina, pero masala ang ginasunlog nga.
1: Oo.
2: Kay kung mapapikto ka, imo ya kabuhi ga panubo. So, kailan lang niya, kabalo kaya mag-handle sa stress mo. So, going back to DTX 500, no? DTX 500 is a super antioxidant that protects your body and in a cellular level every day, no? Not only an ordinary antioxidant, but a super antioxidant. May ampalaya extract pag panubos imo blood sugar. That's why win-win ka di sa ginatawag nga DTX 500, the super antioxidant. Kung gusto mo magbata, tanawon. Kung gusto mo makarecover sa ginatawag nga pag-abuse ang lawas mo, start your antioxidant therapy na early. And the best way to do that is to take your DTX 500.
1: Okay. No, para speaking of antioxidants, may isa pa kita, Sir Boy, nga i-introduce sa ila. Kabalo ka, power trio ni mo. So, na-mention na kagayon ni Sir Boy ang DTX 500 kag Mighty C. Para makumpleto ang power trio, antioxidants man sa gyapon, Sir Boy, nga magabulig sang imong nga lawas nga maging healthy, Sir Boy. Now, dapat just supplementuhan tagid ang aton nga lawas. Kay kung kaisa ti ara da mga free radicals, ara la sa aton palibot, ang aton ginahaklo, ang aton nga ginagiho adlaw-adlaw, Sir Boy, ara dira ang mga free radicals nga nagadulot man palain sang aton nga lawas. May mga radiation dira tungod sang cellphone, may mga ara dira nga tungod sang damo ang mga bagay-bagay, Sir Boy, nga mga deteriorate sang ilang health. So dugangan ta, Sir Boy, ang antioxidants para makompose, makumpleto ang power trio ining aton nga D3 Bio, Sir Boy, ti padayon ini sa talk ni Doc with Sir Boy.
2: Thank you, engineer, no? D3 Bio is known for its antimicrobial properties. That is correct. Because D3 Bio, the superfood supplement, contains cold-pressed extra virgin coconut oil, which contains medium-chain fatty acids. Natural antimicrobial properties ang puno-puno gitsini, no? Ang nami pag-gitsini, once converted by our body into their monoglyceride form, ha, matandog ni sang lipase, an enzyme that basically converts good fats or other fats into a different form, it will form monolaurin, monocaprolin, and monocaprin. This monoglyceride has excellent or exceptional natural antimicrobial properties. In fact, ang lauric acid, nga kampyon na gani, no? Nga medium chain fatty acid nga pamatay mikrobyo becomes 200 times more effective once converted into monolaurin. Ina tanan-tanan makuha mo kung ginom ka D3 Bio. But correct ka engineer kagina, D3 Bio also contains antioxidants. Antioxidants that are fat soluble.
1: Aha, fat soluble, yeah.
2: Ang yaya sa D3 Bio, ang DTX 500 ya is water soluble.
1: Okay.
2: Flavonoids, there polyphenols, no? Ini ang ang specialty naman niya when it comes to imo cells. Kung ang water soluble antioxidant ga protect sa imo cellular from the within, ang ginatawag naman niya nga fat soluble antioxidant like ferulic acid, gallic acids nga makita mo sa D3 Bio protects your cells from the outside, your cell membrane.
1: Uh-huh.
2: It protects the health of your cell membrane, meaning to say it's like vitamin E. Remember ang cold pressed extra virgin coconut oil may vitamin E. This fat soluble antioxidant works together to protect the integrity of your cell membrane. Ano ba na sa pinakasimple nga storyahan? Ang panit sang selula mo importante ni. Amo nga tawag nga cell membrane panit na sang selula mo.
1: Mm-hmm.
2: Ha? Kung gusto mo healthy ni siya para makaprotekta si imo selula, pero hindi makasulod ang mga dapat hindi makasulod kag hindi makagwa ang dapat hindi dapat makagwa, kan healthy ni imo cell membrane. And your cell membrane is made up of fats. That's why it needs good fats. Not only good fats, but antioxidant that specialize in protecting the fat part of your body, including your cell membrane, your nerves, your arteries, ang mga tawag sinin gani, mga signaling system mo sa imo lawas, they all need good fats. So, daya ang paaman ni D3 Bio ginakadto ang giyag na tawag nga fat soluble antioxidant. Nga apaaman kay siyempre kay ang D3 Bio ya is known for its superb antimicrobial properties. Nga di mo yang ang D3 Bio ya is known for its monolaurin, its lauric acid, its caprylic acid in combat in fighting those harmful microorganisms nga gadalas ang masakit. Mga viruses and bacteria and fungi and parasites nga gadalas ang masakit sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Amo na iya ang daya well-known ang ginatawag nga D3 Bio.
1: No? Masterpiece yan na iya?
2: Masterpiece. But D3 Bio, permit naman gina-discuss ni Permi, also helps in the absorption of minerals. And today, let's talk about the minerals that really counts. The minerals that affect your electrolytes, which is your potassium and sodium.
1: Mm-hmm.
2: Potassium and sodium, they work together, no? They work together, no? They counteract together. They work together to basically help your body signaling system, no? Tikun ini ang tawag nga medium chain fatty acids and D3 Bio, and si iya cold pressed extra virgin coconut oil is known to help in the absorption of potassium and sodium. So, kung nubo ang potassium mo, anong tawag sina? Ako nubo ang sodium mo, hyponatremia.
1: Okay.
2: Kung nubo naman ang imo potassium, hypokalemia. Ha?
1: So, bisan plakaon kasing saging rich in potassium, hindi gyapon ma-absorb, sir boy, kay kulang ka sa D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, ang pinaka-role niya, maghatag, pa-absorb sang mga kulang ang mga minerals kag vitamina sa imulawas.
2: Well, ma-absorb man siya, engineer, po hindi amo na
1: kanami. Hindi gidya kadamo.
2: Hindi ka amo na kanami, no? Ang sodium, we don't need nga mag-supplement to kapasodium kay ang Pilipino idaan niya plakao na sin maasin nga bagay. Ang sodium niya bastante na sa Pilipino everyday.
1: Uh-huh.
2: Ang kulang tayo is aya potassium.
1: Mm-hmm.
2: Kay why takabalo kung ano mga potassium rich food. Tiyo kinimensyon na to ni engineer, ang saging is really rich in potassium pero ang number one good sa aton mga local fruits when it comes to pinakataas ng potassium is your pakwan. Pakwan naman dyan. Ano pakwan? Ang imo watermelon. Wow, bugabi. What ang watermelon is 90% water and it contains a lot of potassium. So, nga abala importante ini. Kay kung pigaw ang ginatawag nga signaling sa imo lawa, sa mga signal, ginatawag niya mga electrolytes ini, gatag ni sige. That's why it calls electrolytes because it helps conduct electricity in everything, no? Para sa imo muscle contraction, para sa movement sa imo cellula, you all need these electrolytes to move.
1: Ang potassium, sir boy.
2: Potassium and sodium. Duwagin okay. Sila, no? Duwagin sila, hindi nila kanan mag
1: binulagay.
2: Bulagay. Kung magbulagay ni, ang epekto nila ni is really great. Is really dangerous, no? Kay base kung matam-an ka electric imbalance, pwede ka mapatay.
1: Mm-hmm.
2: No? So kunan lan, ha? Hindi permi mag kung uhaw, mag-inom tubig, ha? Kung matyaga, kung kulang ka sa giyatawag niya potassium, magkaon sang saging, magkaon sang giyatawag niya
1: melon?
2: Watermelon. Kag, of course, ha? Kung medyo na over fatigue ka, example, athlete ka.
1: Okay.
2: Remember when you run, ang natulo mo na sodium na. Ha?
1: Uh-huh.
2: Ang ginausar mo sa muscle mo, potassium,
1: potassium
2: na.
1: Potassium na.
2: Ha? So that's why, kita mo niyang mga athlete, tatrin sa kakalipungan. Ha? Kakalipungan kay, ha? May anak nagsatawag nga electrolyte imbalance na. That's why ginom na sa mga popular nga mga na mga drinks.
1: Uh-huh.
2: Nga rich kuno sa ginatawag, which is rich mangit. Sakto man. May anak mangit, no? Sa ginatawag nga electrolytes. But ang emergency ng electrolyte, kwa ka isa ka baso nga tubig, kwa ka one pinch of salt, isa ka kusi nga asin.
1: Okay.
2: Ha?
1: Tapos, lugayon, tapos inomon mo, namin kong malabaab, sir boy.
2: Utangan mo pag-ed.
1: Asin, ang kalamay?
2: Jutay nga sugar.
1: Uh-huh.
2: Ha? Kanan mo sang watermelon na mabalik na imopersap. Do you know, ha, kung kulang kasi ginatawag niya electrolytes, this could give you temporary psychosis. Kita mo rin iba.

0: pag-usap ng lawas, because ang medium chain fatty acids will basically help your cells because it gives your cells energy to use this potassium and sodium para makuha mo ang ginatawag na optimum nga epekto sa ining mga electrolytes. So ang D3 Bio gali, hindi lang para sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang D3 Bio is also essential when it comes to your cellular health, lalo na in the usage of its electrolytes. So kung gusto ka mag-ayo, gusto mo protektado ka kontra trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, kag iban pa, mag D3 Bio.
1: Okay, no? Salamat, Sir Boy. Para nga maging healthy kita, hindi kina may numbness bla kung isa may ara tingling effect sa aton nga mga ginabatyag, kulang sa potassium ina. So, take sang mga prutas man, of course, para ma-absorb ini tanan, like for example, saging, kinanglanta, avocado, potatoes, mga beans kag lentil, Sir Boy.
0: Ano na sila yung
1: generation? Kamatis. Di mga potassium-rich foods.
0: Oo na.
1: Amunang kinanglanta. Inang mga pagkaon, potassium-rich foods. Pero dapat ang ready man ang aton nga lawas nga mag-absorb sini. Kinanglan nami ang balance sining aton D3 Bio, Sir Boy, kay initanan nga mga bagay-bagay, ining mga pagkaon nga potassium-rich foods, hindi ini mabaliwala. Sir Boy.
0: Oh, no? Course, so, no. Kailangan nantagid na. Because our body does not produce that. That's why you need to get it from your food. No? Okay. Remember na, ang hindi ma-produce ang body, a lot of things na makuha sa pagkaon, minerals, sometimes, iban nga vitamins, kaya i-produce ang lawas. Kung mga minerals, dumabulayan kita sina. No? And that's why we need it to get it from healthy food sources. Know your food. Because your food will make you healthy, nga tawag.
1: Okay, no? Pero kinanglan taman, Sir Boy, dapat medyo nami atong skin, tinlo ang atong skin, layo kita sa mga skin disease, maligo kita adlaw-adlaw, Sir Boy, gamit ang DTX Beauty Soap, Sir Boy. Kaya may antibacterial effect din eh, antimicrobial effect, kaga pang-beauty effect man, Sir Boy. Ang aton nga DTX Beauty Soap.
0: Of course, ang DTX Beauty Soap may BCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag ng mga skin diseases. May problema ka bala sa anbon, psoriasis, and sa pimples? May mga punggod ka bala nga 3 years na, manong 3 years na anniversary ni oy gapon dula sa imo ang imo guya. It might be pigaw ang imo antimicrobial soap, no? Mag DTX Beauty Soap, no? Ini nga BCO kaya kakason ni ina pati ang mga mikrobyo nga gatuga sa nga tawag nga body odor. Dali ka bala magpanos biskan tapos ka maligo.
1: Panos gid ha?
0: Oo, gabaho ka bala dayon. Kaya lang nga balas kag init gabaho ka dayon. Ay, basi pigaw ang imo habon isli na sa nga tawag nga DTX Beauty Soap. This is not called a beauty soap for no reason. Kasi kaya yung beauty soap nga ini, besides may antimicrobial property, may pa-pain. Nga gapupti sa imo skin, may nga tawag nga guava extract and a whitener amplifier that basically amplifies the whiteness of your skin from the within.
1: Okay.
0: Kaya ginapanami niya pag-produce ang tawag nga glutathione and of course, layo ka pa sa nga tawag nga wrinkles, kaya vitamin C sa guava extract also increases your collagen, no? That protein that protects your skin, that gives your skin the elasticity para layo ka sa wrinkles, no? So if you want an all-in-one soap, beauty soap na may antimicrobial properties pa, mag DTX Beauty Soap ka na. Hamis ka na, mumot ka pa.
1: Speaking sa mga body odor, Sir Boy, di hindi na makuha kung kaisa, mga adolescent bala, yung bag-o bala nga doon ano na sila? May changes, mga hormonal changes sa ilang lawas. Mag-emit na baho, Sir Boy mo. Pero kinanglan nila, protection na nila ilalawas, gamit ang Clinica Diofresh. Para 48 hours nga freshness, nami isang imo feeling, Sir Boy. Kag do ka tinlo bala, kag kamag-an sa imo ginabatyag, kung nakapang duso kadira sa imo ilok, sining aton Clinica Diofresh.
0: And Clinica Diofresh is a deodorant that contains also VCO na kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa nga tawag nga underarm body odor. That's why it gives you 48 hours of freshness kay mismo ang source ang gatuga sa pagbaho sa imo ilok, ginapatay sini nga deodorant. So kung gusto mo ang imo ilok medyo maka-survive the whole day or 20 or 48 hours pa, mag Clinica Diofresh.

0: fresh deodorant, the natural deodorant.
1: Mga pita, Sir Boy, ah. Mm. Nami isang kape kong kagahon, pagbugta mo Sir Boy, mm. patimpla ka na yun, singing DTX Coffee Mix. Mm. Ah, ka nami isang feelings. Kaya do, ang,
0: feelings, sa damo,
1: ang psychological kwan bla sa imong lawas, ma-feel mo gidya, may positive gidya, nga nagakatabo sa imong lawas.
0: Because you know, it's healthy.
1: Oo.
0: Nagasunod ang ginatawag nga correct psychology kay kabalo ka nga healthy ang ginasulod mo sa lawas mo aga pa.
1: Uh-huh.
0: So the best way to take an antioxidant is in the morning, and ano pa pinakanami nga paagi kundi ang antioxidant mo ara sa imo kape. That's why mag DTX Coffee Mix ka na. Ang DTX Coffee Mix may ginatawag nga DSE, ang pinakakusog nga antioxidant nga makita mo sa DTX 500 ginputang sa kape to give you that protection, that relief against oxidative stress early in the morning or when you start your day, which is amuna sa pinakataas, nakialin ka sa tulog mo, nag-repair ang lawas mo, kanalan, ipanuugo na kanalan, no? Para ka, para nami ang kondisyon sa lawas. So mag-DTX Coffee Mix, may chia seeds man, no? Ang chia seeds is rich in fiber that cleans your colon, para layo kasi nga tawag nga colorectal cancer, para ma-scrub off the ang mga mucoid plaque na, para layo ka sa nga tawag nga mga colon diseases. So, ano, ang the best kung aga, magkape. Magkape sa DTX Coffee Mix. Gakape ka na,
1: gag-detox ka pa. Pero kung kuan, Sir Boy, like for example, may mga bisyo ka, may kape man kita gina-introduce, Sir Boy, unlimited niya, pwede nila matake sa aga, sa udto, sa hapon, sa gabi, nga hindi iya magtaas ila blood sugar.
0: Kaya no?
1: Ang ininga kape, ang DTX Premium Coffee, kuan ni Sir Boy, may ara sa yung ang sweetener niya is stevia. Ha? Wala iya nagapataas yung blood sugar, kundi gina-regulate niya kag nami isang pamatyagan mo, Sir Boy, enjoy ka pa sing kape nga bisan bisyuhan ka, gina-neutralize niya ang bisyo nga gina-take ni mo. So ano pang himuon mo? Mag DTX Premium Coffee
0: nga akay duwa ka super antioxidant nga unod si Neymar, ergotionin nga din sa gano mushroom, ang pinaka kumbaga ang pinakadugay nga antioxidant nga gatin nila sa aton lawas. May ginatawag man nga DSE, ang pinakakusog nga antioxidant gan sa ara sa DTX 500 gin-combine sa ergotionin to give you that optimum protection against your vices. If you're a coffee lover nga medyo gapanigilyo, if you're a coffee lover nga stress pel me, may problema pel me, no, and your body is craving for antioxidant, this is the best. Remember the name, DTX Premium Coffee. Yes, maanlimuni. You could drink it every day, 3 to 4 times a day. Kay stevia, ang bali engineer, ang sweetener sini. So if you really want to counteract, to gusto mo lang i-counter ang imong tawag nga pag ang mga bisyo mo through drinking coffee, or you simply want to look young by drinking a cup of coffee or 2 to 3 cups of coffee a day, mag DTX Premium Coffee ka na. Kung gusto mo yung kape mo, may mood enhancer. Kung gusto mo yung kape mo, makapanami isang imo mood aga pa,
1: uh-huh,
0: ha? Mag pre-bio coffee ka. Ang pre-bio coffee, rich na isang tawag na spore-forming probiotics na may kakapatay sa init sa tubig o sa asido sa tiyan mo, and you get that full benefits of probiotics. Nami ang ginatawag ng mga happy hormones mo, mga serotonin and oxytocin that uplifts your mood and basically helps you in fighting off stress. No, hindi ba lang utok mo nga may problema dahil mo mga akig ang utok mo niya,
1: uh-huh,
0: kung puno ka sa probiotics niya, pagamba sa problema, solusyon na yun ang ginapaminsal.
1: Ang una siya, Sir Boy, dapat mayo ang mood mo,
0: mm,
1: kay para makatagas ng isakto nga solusyon.
0: Mm.
1: Kaya kung akig ka, pating tao nga ginaakigan mo,
0: mm,
1: mag-atras na, do ang imo kilay bla, nag-sampukanay, Sir Boy, do hindi ka na-approach sa ball, kalaway na.
0: Ang bagay nila, be the solution and not be the problem.
1: Correct, correct.
0: Anyway, no, kung gusto mo yung kampiyon nga spore ang pagsulod sang o pagdamo sang imo good bacteria sa imo gut, mag clinical spore biotics ka. 80 billion colony forming units of different kinds of spore forming good bacteria that basically helps in the production of your number one GID, happy hormones, diba? Your serotonin and your dopamine and oxytocin. Serotonin helps you sleep because it is converted by our brain into melatonin and basically helps in the repair of your body. And of course, it also, Clinica's probiotics also increases the production of your gut-derived B vitamins, which is essential for your nerve health, your arterial health, and your brain health. And nami pagid ganami imo digestion, ang imo metabolism, kung ikaw naka-Clinica's probiotics every day.
1: Okay, pero nga, kung ginaano sila, Sir Buya, ining hindi sila magkalipat, ining aton nga extend food supplement for men. Mayo iniya niya, both lalaki kag babae, nagapahilty ini si boy, nami isang sexual desire niya, nami isang blood flow mo, kag initanan mga ginakaon mo, ma-distribute gid sa bugos nga lawas. So, ang pinaka-importante, nga healthy ang tanan nga party sang imo cellular, Sir Boy. So mag-extend food supplement for men nami sang blood flow.
0: Kung gusto kayo wa blood flow, kung gusto mo nami imo blood flow, magpamasahe 2 to 3 times a day. O sa isang balanyos ka kampyon. Dapat naka DTX liniment oil. Ang sana oil ng bayan kampyon ang hagod kag init ang kag relaxation ang ginahatag sa tired muscles mo kag sa mga hangin-hangin sa kasukasuan mo. Kampyon man ang aromatherapy sa DTX liniment oil nga ginahatag sa imo senses, no? Kung ikaw medyo may biyahe hilo, simutimutan mo ni, kung stress ka, simutimutan mo lang ang DTX liniment oil, nami ginang epekto sa imo nga tawag nga senses. So mag DTX liniment oil ang sana oil ng bayan.
1: Wala na kita chimpo, Sir Boy.
0: I just wanna say, hindi ka maglipat. We're going to a weekend. Kanan kampyon ang kondisyon sang lawas. Mag DTX 500, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, mag Eye Care Gold and Eye Care Eye Drops. And of course, palayo sa tangkaso, ubos, ipon, kagilanat, kag problema sa mikrobyo, mag D3 Bio. Ako si Boy Zulweta Gambal. Good morning and God bless. Enjoy your weekend.
1: Okay, a weekend subong. Kag dapat happy kita. May pabalon kami sa inyo. Take good sining aton mga suplemento. In behalf ni Dr. Ramil Oy, salamat, Dok. Sang imo nga constant nga pagbulig, kapaghatag edukasyon sa mga tao nga nagapamati sining aton nga programa. In behalf man sa aton nga Vice President sa Operations, Sir Eljan, sa aton nga Station Manager, Sir Rods Palma, kag sa aton mga technician, ako naman si Engineer Rooney Albao. I-albao mo. Salamat kag mayong aga sa inyo tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: 101.5 K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya nga kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo kag mga katabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampiyon kay Stas.

0: padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagkulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Tanawa bla karon Meg. Kay kita ni man yung may pinakabaskog nga presentation.
2: Magid Meg eh. Basta ikaw ya daan manom do Meg. Baskog agad ya.
1: Oh eh. Ako ba yun? Genius ko yung daan kabay.
2: Oh man Meg. Believe na kuya si mo Meg.
1: Napago ko rin nagbelieve sa akon Meg. Ako.
2: Hindi ado kay naman Meg. Ginsulit ko lang liwat sa bong.
1: Inaya Meg. Amo ginayang nanamihan ko sa imo bala Meg.
2: Oh my God. Kunsa din ka dito, mga Mega.
1: Inaya, Meg. Sige, wala kang tala magbalik si Ma'am kagkay si Ma'am Burak dahil kasi tabon ta sila dahil yung Mega.
2: Oo, oh, para sa dyan, no? Wow.

0: Ay.
1: Pwerte yung mga istorya dyan sa prasa, no? Prasa, dokray ako ba? Yabaw. Buot ko si Lingon Plaza. Daw mga grabe ding mga istorya. Daw kun sa puso, ipa daw pamatay 5 first. Yabaw. Kung kaisa matingala ka man. Kung kaisa daw makakadlaw ka man. Kung kaisa daw maugot ka. Ay, daw tili serye ang kabuhi di sa plaza. Yabaw. Dari lang ko, anay, mapulupong ko, ah. Mayo to kay nasulbar ni pastor ang problema ni Maria Mercedes. Ambot subong ano naman niya nga istorya, yaman. Abe.
2: Hello, pastor!
3: Uy! Bungkulong! Ikaw!
1: Bo, ari naman, no? Sadya ni kay ari si Bungkulong. So, tabon niya naman ni si pastor mong. Wahay, ba?
3: Adong maalagad ta sa imo, anak?
2: Matay lang ko ito si Muni, si Imo Pastora!
1: Ayun ba? Bakit may testimony pa siya nga nabalaan ba?
2: Kanamin siya nga ko ito si Muni, sugod sa mong pastor! Kaya rin ko niya sa simbahan mo!
1: Ba? Duga pa sip-sip siya kay pastor?
3: Nga! Ano man din ang imo testimony, Bungkulong?
2: Sugod sa gagantun ako sa imo simbahan, pastor! Nagmaayon ako!
1: Ayun ba? Abaw, pasip-sip ang lakat, yaba?
3: Kag nga man, Bungkulong.
2: Sugod sa pagkanto ko din sa imo simbahan, pastor, nagnamin ang pamatsyag ko!
1: Hala, grabe ba?
3: Salamat, Gid Bungkulong. Nga nagnamin ang pamatsyag mo, haw?
2: Kay nanambo ko, pastor! Kay kanami, sa tulog ko!
1: Ayam! Animal, anok, no?
2: Kaname, kisang tulog ko per mi pastor. Pastari ko sa simbahan niya, pastor ya.
1: Yapa!
3: Ano? Wala kagali na gapamati sa nga kurwali?
2: Gapamati man ko sa una, pastor! Pero pagkatapos 5 minutos, name, nandiyo ng tulog ko.
1: Animal, ginatulogan niya gali si pastor samtang gawali.
2: Kaname, kini pastor itulog. Pastara ka sa simbahan. Kapit magawali ka na. Buk mo, aw! Kinatulog kayo, pastor!
1: Hala! Sadya-sadya, ino? Wah!

0: Na-charge ko na ang akong radyo nga di battery nga may solar. May Bluetooth kag Wi-Fi. Mamati na ko sa isa lang ka istasyon nga makuha sa nga akong radio. Kay nalansang lang ni. Abibi, i-turn on ko na ang akong radio. Basta paigong-igong ganing tukar. For sure, iyan ni DJ Sotab.
1: Hello, it's me, your DJ Sotab.
0: Di daw siya gede.
1: Hilo naman mga pidalangga kong mga tagpalamati, especially sa mga Sotab da. Kumusta ka muda?
0: Ako okay lang kuya. Ikaw yaw.
1: Mayo kay okay gid ka mo. Ako naman niya, okay okay gid.
0: Hala? Nabat yan yung nambal ko? Wahaya!
1: Sumong nga adlaw, bago kita magsugod sa aton nga programa, awang pagbasa sa aton sulat, may ara kita gindugan nga slat o kon porsyon.
0: Aba? May bago siya?
1: Ang masunod nga 5 segundos nga programa, amo ang ginatawag Buboy Panawagan! Panawagan! Panawagan!
0: Wow! Ano nga Buboy Panawagan man?
1: Bago kita magbasa sang sulat, hatagan tada na isang 5 segundos ang aton tagpalamati agod nga manawagan diri sa aton nga istasyon.
0: Wow! 5 segundos lang?
1: Ari sa studio, mapanawagan sa aton Buboy Panawagan. Sir, go ahead!
2: Sir, mayong adlaw?
1: Okay na, sir. Naubos ng 5 mo ka segundos.
0: Wow! Wala tao ay pagani ka panawagan. Tapos na?
1: Amo yato ang aton Buboy Panawagan. Panawagan, panawagan, panawagan.
0: Boy, set nga porosyo na. Pagsotab, wala to pa. Sadya-sadya, no? Wow!

0: Jupiter, may mission ka.
1: Kagano bala inadad? Parte na sa uyab? Pusa, gid sila sa ako ni.
0: Ay, hindi.
1: Ano man gali, dad?
0: Panilagi lang maayo, Jupiter. Ano ang mga posibleng alakat kag plano sang pihak nga partido?
2: Ariglado, daddy.
0: Kagkabalugi ko nga hindi ka magiho kung wala talent fee. Amugani nga hindi ka magkabalaka kay may ahra kagida.
1: Ati ko magamunang istorya, dad. Dasik na dayon matuman. Matuman, kamahalan.
0: Aya ba?
1: Ako ya, daddy. Basta if the price is right, wala ginaya sa problema sa akon.
0: Ati, sige. Lakat na to kag manilag-tilag.
1: Daddy?
0: Yes, Jupiter.
1: Ang lagay eh. Hatagi ko anay pasanag, dad. Para dasig balang lakat, tablao.
0: Ati, ayos.
1: Man, amo niyang nami, dad. Para sadya-sadya, tablao na yun.
0: Sadya-sadya, gidi, no?

0: 3, Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad, sikisakit di katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's ang ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Kulang ka mala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar, ukon, hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
8: Nagapalang dulom na ang akong panulok kag pirmi la ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pala ka bulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabasya. Gina pasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Luter naman. Si Hannibal Estonina. Ako may ginabatyag sa akon nga tiil. Tuhod. Kaubag inis ako nabuto nung ako na arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Luter na Max Capsule. Nagnami ang ako pamatyag. Nagpupo sa ako arthritis.
10: Luter na Max.
11: Luter na Max Capsule and Luter na Max Coffee Blend.
12: Makakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
15: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Klinika Deo Fresh. Available now.
10: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sa iCare Drops at the waterfall.
12: Let's go. Go with the flow.
18: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
12: go with the flow.
18: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
12: Charmy.
19: Let's go with the flow.
20: Cheers sa barkada nating
21: night shift, OT,
22: breadwinner.
20: Deserved na deserved yung magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
23: Drink responsibly.
20: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
24: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefit sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa apon ang Centrum Advance.
25: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Playtime!

0: sino ulita, bugo?
1: Ay, wala. Gano'n naman siya.
0: Ato naman to siya, oh. Kaunta laba.
1: Ati, basi nagutom lang siya, eh.
0: Ang lain lang, kaya ngunod, iya ginaboy. Ang aluka ba mong iya ginakaon?
1: Ano?
0: Oo. Ang siya lang iya ginakaon, samtang ang ngunod, sang talabagin Pilokyo.
1: Ayan! Tadalong hindi niya kanyuli, ano?
0: Oo, gani. Gun pa dalman, ta sinuli daw madalman, mantang aduwagid ni mong.
1: Ay, ano, ako gani, nga mas mayo pa magpauli na lang kita sa kalye 5 mong.
0: Siguro doon talang anay kung madayo ng eleksyon sa barangay,
1: ah. Ah, baala na da madayo, no, kung hindi, ah. Basta mapuli lang tato, kay kung magdugay, patadere. Basi kumalat na nata sa kabuang inuli. Kaya hindi, nagigoy kagwanta. Kaisa pa, wala man tali buhay-buhay. Diriya, pika to get!
0: Sadya-sadya, you know?
1: Ay,

0: Mr. President.
1: Stop. Basi bala mambal ka naman ng mga fresh kunta.
0: Yes, Mr. President.
1: No! No way! Oo, mahipos kita na sa media, hindi ta magpakita.
0: Ay, nga aman, Mr. President?
1: Agod Yusuf Castre, nga daw sa wala lang abi, kuno abi may nagkakatabo.
0: Gakatabo sa ano?
1: Sa pagpangipit na kay Inday Lustay.
0: Ay, wala pa siya nag-surrender, how?
1: Ay, wala pa man.
0: Ay, basi kabalan lang siya. Tugaisog pa man siya gani, bis nga ginamat-amat na siya sa tiwasan.
1: Ah, may adlaw gina siya sa aton nga masubahar siya sa aton.
0: Ay, saan upayhan maabot ang adlaw nga naman?
1: Ah, basi kung magabi ah. Among pag-abot sina.
0: O, si Mr. President, balamong.
1: Ay, oo gali. Ginatagan ko to isa kamalita si Ibusman Rimulta. Dibla?
0: Ikaw naghatag? Doon ako man to naghatag, kaya ako manggisugo mo, Mr. President.
1: Oo, ayaw mo na. Bahay nalipat ko, basta mo na. Mayo na iyang accomplishment eh.
0: Ate, ako Mr. President, damo man ko accomplishment. Iyawan ako yung gani pangaway kay ti. Wala kita da.
1: Ate, mag-amuna. Sadya-sadya gini, no?

0: Maayo na sa ilang aduwa mag-upod, ah.
1: Bautod ka, mami?
0: Oo, ah. Wala ko labot kung mag-ano to sila, ah. Bahala to sila yakay kabuhi na nila.
1: Bausi, mami, bala ka pakipot-kipot, ged na wasak naman.
0: Ay, tuod man na iya Venus, nga hindi ko ya affected. Lain na iyas ang una.
1: Ngamin, mami, hao.
0: Nadula na ang gana ko kay daw wala man klaro ang birtud sang iya bulitas.
1: Ano, mami?
0: Nag-expired na guro ang gahom-gahom.
1: Hala si mami bala kabad. Ani kay wala nagali isang mapuslan sa tawo. Wala naman siya dayong gana.
0: Ay nga ah. Kung sa imo sitwasyon maganahan ka ayhan.
1: Langgit, mami, ah. Wala ko kabalo. Kay wala man ko sa mga sitwasyon nga amo sinai.
0: Te, amo na nga hindi ko rin pagpilita. Kay wala kakabalo sang sitwasyon ko. Bahala sila da kung mag-inano sila nga duha. Bisan magdumugay pa da sila, wala ko yung labot sa ila. Ha! Sila lang sa pakun ko? No way.
1: Ay, sadya-sadya, ino.

0: Sundabagidin niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparicio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Salit si Jay. Ang una yan, niwang-niwang sa ate. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nabatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, saka sales rep. Sa una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
4: Ang HDL Cholesterol Friendly Scavenger. Ngarga pang lugayawan sa bloodstream. Agod pang uhaon ang mga makahalalit ng LDL Cholesterol. Ang bad cholesterol. Nagatapik sa kaugatan ng kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas ng level sang LDL. Nagapasaka tiyansa ng ikaw atakihon sa korason. Tungod sang blood clotting. Ngarga forma sa kaugatan.
5: Dr. Pinoy.
4: Squalene Capsule. May omega-3 fatty acids. Ngarga bulig pasaka sang HDL level. Para matap na ang pagdamo sang bad cholesterol.
5: Dr. Pinoy.
4: Squalene Capsule. Masaligas. Santo pa.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beauty.

0: beautiful pa!
1: DPX Beauty Soap, bakal na sa mga butika!
0: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo-cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
0: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
3: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang pala ka na. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend, Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-banga na ga. sa pulmo, baby.
3: Extend, Superman for Men.
2: Isang kapsula ka lang.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may arasang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
7: Cheers sa barkada nating
8: Night Shift,
7: OT,
8: Breadwinner.
7: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
9: Let's go. Go with the flow.
10: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
9: go with the flow.
10: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
9: Charmy!
11: Charmy, let's go with the flow.
12: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
13: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
15: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
14: EQ, tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Play!

0: News. D3 Bio. Problema sa pangaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
1: Subong nga adlaw, tunanta, ano pa bala mabulig sang digratawag nga D3 Bio kontra sa dengue fever? Dr. Ramil?
2: Nabalaan natin nga ang D3 Bio. May vitamin D3. Tikong gasigi ulan, wala adlaw. So wala sang may mahimo sang D3 sa imong lawas.
1: Wala ma-process, correct.
2: Wala sang ma-process. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3 nga ara sa D3 Bio. Kag nakanami nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, gabulig na siya mag-absorb sa imong nga gitawag calcium. Take note ha. Especially ang gitawag calcium active form, Sir Boy, ang hormone nga calcitriol. Now, ang D3 Bio, ato nabaloan, Sir Boy, nga may ara siya gitawag ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gitawag extra virgin coconut oil sang D3 Bio, ga-provide na siya sa mga gitawag limitless health benefits sa imo nga lawas.
1: Limitless.
2: Now, amoning nakanami, para nga malayo ka sa dinggi, para nga hindi ka magka-dinggi, kung kaso magka-dinggi gid man ka, ang the best there is ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani permi naman na balik-balik nga hindi ko ya mag-inom nga D3 lang nga wala BCO. Di man ko mag-inom BCO nga wala D3. Amo na nga sa D3 Bio lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan ga inom o ikaw nga tigulang ga inom sang gitawag D3 Bio, adlaw-adlaw nga ginlikawan mo ang dengue fever. Mostly ga katabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, mapiktuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung gainom ka D3 Bio, bakod imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dengue.
0: D3 Bio, senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na, sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kag gantinlo man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
1: Ang contagid sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why, kung kasalalakit ng lawas ang dengue, why ni ginagaan aspirin? Kasi aspirin promotes bleeding. Di prone ka na daan sa bleeding, kung may dengue ka, that's why kanan, ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is, ang D3 Bio, mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sang kombinasyon ginambal ni Dr. Ramil sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil, Dr. Ramil.
2: Amo ni ang bintaha mo wadlaw-adlaw kag inom D3 Bio, Sir Boy. Nabalaan na to nga ang D3 Bio is damo monoglyceride from lauric acid i-turn to monolaurin.
1: Which
2: is ining monolaurin, may abilidad niya kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sa membrane sa gitawag dengue virus. Te, saan o mainom?
1: Saan ka pa mainom sa madingi ka na?
2: Dapat niya subong pa, inom ka na. Kag hindi lang nga patyon niya ang kuan virus sa Sir Boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelets, ginapatay man
1: niya. Man.
2: That's how powerful ang gitawag monolaurin nga makita mo sa D3 Bio. Ang monolaurin na hindi na makita sa D3. Na plain.
3: Wala.
2: Pero kung D3 Bio, may monolaurin ka.
1: May monolaurin ka.
2: Oh, di ba? So kaya niya patyon, ining gitawag, mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Amo na nga ang iban nga platelet is ganao.
1: Naog lang.
2: Once nga magnaog, ga-bleeding ang pasyente. So, namigid niya nga, ga-inom ka D3 Bio. Kaya nga man, aside nga, ga-patay sang kagaw sang dengue virus, ginaabsorb niya ang mga minerals nga kinanglan ni platelets. Formation sang gitawag platelets. Di, balaan na to, iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sang bago nga mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3 Bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sang vitamin K. Especially pala kaon ka, no? Utan. So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sang gitawag blood clot formation. Amo nang bintaha kun pala inom ka D3 Bio. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang gitawag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
0: D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imong lawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas. D3 Bio. D3 Bio Health News.

0: Mga ka-K5, nobintay uno dias na gidlamang anabilin Paskwa na.
1: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag-issue. 11 MBPS. Mga balita kag-public service. Mga komentaryo nga may punto.
2: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
1: 11 MBPS. Kaupod kay ka-K5 Jean-Paul Generoso, iniang 11 MBPS.

0: Maayong aga, mga sukin na itong ating palamati. Welcome na sa programang 11 Mbps Subong Adlaw. Pizza 25 na kita sa bulan sang Setyembre. Ang ikasyam na nga bulan sining tuig 2026. TGIF, thanks God, it's Friday! Din man kamo lugar sa Pilipinas, din man nga bahin sa kalibutan. Inyo kami makitaan live kung mabatian sa amon Facebook page, katulang sa K5 News FM Bacolod 101.5. Sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako si ka K5 News Jean Paul Cagnetti Generoso.
1: Jean Paul Generoso.

0: mga insan.
1: Sino to? Ito?
0: Merlita Malbas, Jean Montesino Arroyo, Imalin Cordova, Gina Purano, Nanilin Desinal Shiflet, ang gwapa ko man nga friend. Nanilin, kamusta to siya? After sang birthday niya, duway na siya katimok-timok.
2: Grabe po.
0: So nag-busy siya.
2: Grabe po.
0: La la la la la la la la. After birthday niya, mang doon nalipatan, dogalikaw siya, Nanilin.
2: Grabe po.
0: Nanilin, dogalikaw siya.
2: Grabe po.
0: Janet Marciliano, Ramel Magilian. Uy, migo ko si Kuya Ramel Bagsik Palumaris. Good morning. Sa mga taga, ano da, taga Central Market. May aga sa inyo sa may Tiloring da nga side, sa mga burdahan. Oh, mayong aga sa inyo mga taga Central Market. Mga taga Libertad, mayong aga. Taga CPSU sa may market na, mayong aga sa inyo. Live sila nakatutok by Radyo Mascubado CPSU K5. Mga gabantay sa Sears. Isira nyo na ang Sears dahi. Tama na na dahi nga pasulod customer. Kapala customer, non-break. Anay, non-break. Mati anay, 11 Mbps.
2: Grabe.

0: mga balita nga aton pag-istoryahan sining aga. From the Redwood Forest to the... May dinakpanay sa Binalbagan sa mga nagapanigarilyo sa pampubliko nga lugar. Ginpang sampulan sila, pinang dakop sila ya sa Binalbagan. Kanami, namian ko. Kaya nga hindi tani maimuhimo sa Bacolod daw. Let us make Bacolod a safer place para sa mga wala nagapanigarilyo kag may mga allergy sa asusang sigarilyo. Dapat ani respetuhon ni nila ang mga diritso sa mga wala gapanigarilyo. Damo ginigyapon haslo ya sa Bacolod. Damo ginigyapon diya mga kabalan nga bisan ano mo katulok. Gapanigarilyo sila stupad mo ang may mga asma ga ululubo na gasululuka na sang hapo. Bangod sang aso sang sigarilyo nila, pakabal lang sila gyapon niya. Daw wala niya kamaan tulokon mo masakit. Asige gyapon niya hot-hot ka sigarilyo. Ka nami, black wow na sigari, kuhaan mo to. Isa, bala ka pakite, kag inukno sa guya, yak idra sindihan. Nano na yako no? Tinami, payo pang Binalbagan, kagamay nga lugar, pero, pisan, magpanakop, maghatag sang example. Diri sa ato niya ulagi okay lang man nga manigarilyo kamo, pero sa proper designated areas. Hindi ya sa may mga lugar nga may mga kabataan, may mga tigulang, may mga compromised ang health, may mga masakiton, may mga asma, may mga allergy. Dito gikan mo yung sagay panigarilyo. Init mula Grillo kamo bala, kamo lang na bala, hala ubusa da tanan nga aso. Respetuha kami nga wala kami aga panigarilyo ah. Mo tanong kwao ni sa mga nila sa mga nagapanigarilyo man, anong kwao nyo da man? Oh, si Pastor John Antolo migo kuni nga wala niya aga panigarilyo ya ara sa Subong sa Cebu. Ay, kanami, Pastor John Antolo. Very supportive sa mga K5 nga mga activities. Thank you, good Pastor John Antolo. Amigo, totoo nga isa ka, Pastor. Musta na to? Kapulo, Pastor, man sa Gyapon.
1: Grabe, boy.
0: So istoryahan tani karon ang manami yang kampanya sang Binalbagan nga dapat tani emulate sang iba ning lugar. Hibaloon ta ano bala ang mga layi nga napasad sa pagprotekta sa mga wala nagapanigarilyo. We're going to talk about it karon. Ang Republic Act number 9211 kag Executive Order number 26 ng presidente kag ining Executive number Executive Order number 106 kan Presidente Duterte nag-pirma si Niligan. Prabir sila yari mga lokal nga balita. Karnibal sa siyudad sang Bacolod para sa maskara. Ginsikyar sa mga otoridad.

0: Wong.
1: Ano problema sa pirmi sa karnibal lang? Ah, sa bagay, dapat gima na sila ginausisa kay para mapasiguro. Ang gusto naman na sa bakulod, yung mapasiguro nila nga safe ang mga sumalakay ng mga kabataan. Pinsarabala ba si hindi safe ang mga ride sa kagbangkala? Disgrasya!

0: Noneco, may pahanumdom sa mga member consumer, owner, na madilatar ko nung pagpagwa nila sang bill para sa bulan sa Setyembre. Well, kung madelayed yun man ang inyong pagatag sang bill, masugot makamutani nga madelayed amon payment. Okay lang man na madelayed ka mo bill, ah. Importante, ah, sugot man ka mo nga madelayed amon payment. Pag ang importante sa tanan, nugay nyo kami dayon, ura-urahon, gabangod na delayed ang bill ninyo, masampaw sa ikaduwa nga bill, mang ura-ura, da ka mo pang ito, pang utod.
1: Grabe po.
0: Dapat sa mga mo, sini nga panahon, nga permi kita gasuprayer sang brownout, tani ining mga providers ang electricity na to, nuya-huya man mang utod, no?
1: Grabe po.
0: Amo ni tani, nga mga panahon, nga mauya-huya, makamumang utod. Kay nag-agwanta kami sang pang brownout nyo, tapos may... May ara pa kamuga namang utod kundi kami bayad. Gamay lang tani nga kwa na. Gamay lang tani nga pasunaid man bla. Sige. Kay basi dasun magdinulubli na bla ni. Kaso sang dengue sa probinsya nagnubo. Daw 34.9% ang kaso sang dengue subong nga tuig kung ikumpara sa nagligad nga tuig. Nagnubo sang 34.9% pero may nagkalamatay na biya.
1: Grabe po.
0: Sa piyak nga bahin, katapos ang CSWD kag LCPC sa San Carlos, nagpaidalom sang emergency response training. Kanami. All right. That's good. Babayi arestado sa drug by bust operation sa siyudad sang Bago. 23 anyos ang sospitsado kag ginaligar nagagamit na nagabaligya pa siya bo. Kaubin pa ba? Kaubin pa siya ba? Lima ka brand new nga traktura nga ginbakal sang siyudad sang Kabangkalan nag-abot na. Halati kay sinon yun ay pangatag. Mayung aga kay Jen Jen. Magalantaw glisyo. Yeah, ang Negros Power nami-nami sistema. Dogintun angin. Ang nabalaan ko ya, Jen. Ang nabalaan ko ya, Nak. Ang gintun angin ya sang Nepsi. Kung paano tanila intuon. Kung paano tanila pabilibon nga nami gidang serbisyo nila. Kaya hindi siya namang utod dayon-dayon. Kag pagtawag mo, ara dayon. But in fairness sa NEPC. In fairness sa NEPC. Nagmayo-mayo gid man ila serbisyo. Kung hindi lang bitungod ni sa problema gid sa shortage sang availability sang kuryente bangod sa grid ti. Hindi mo nabi makontrol mo eh mo kaya mula na ikaroon ng supply. Pero ari ah, ang ginabwisitan ko lang gyapon niya sa NEPC. Amula niya gyapon no. Nga kon manawag kami sa inyo the hotline. Mga buwisit, sabtan nyo!
1: Grabe po!
0: Manawag kami bala sa hotline nyo, sabtan nyo bala! Nga hindi nyo pagsabto now! Kati nga, lagi ko na bala nga manawag ka sila hotline? Hindi mamatawgan ang reachable. Ano man ginahang yung telepono kung may brown ag para hindi ka mo mag-ugtas ng sagay sabat. Ano man mga tamaran ng operator nyo naman sabat.
1: Grabe po.
0: Amunitani nga mga time nga kinanglano na munang piste nyo ng hotline-hotline.
1: Grabe po.
0: Tapos hindi mo man matawgan, tinano na yako no. Kung may brown ag. Ang gusto lang namon nga matabo nga mabalaan namon kung saan o magsika. Amo lang na. Ha? Kung mag-brown out, Gusto lang namon mabalaan kag ma-make sure nga kabalo ka mo nga brown out amon area. Kay base bala wala sa bungog nyo da nga brown out kami gali. Kundi balawig na karon. Amo lang na ang purpose nga manawag kami kung may brown out para pamangkuton agi-inform ka mo nga, "Hoy, nonoy, brown out di sa amon, ho." Amo lang na andin explicar ka mong brown out na sir kay may nag short circuit. Ako di okay da yun. Gali. Katiway man ta na may mahimo. Okay sir, next question. Ano oras masiga gaay kami turn around time? Timambal ka mo di yun nga mga gaay lang sir mga 30 minutes to 1 hour. Amo lang man yang amo niya gusto yang nga mabalaan. San o masiga? Budlay gid? Budlay gid na sabton? Amo naman na eh. Why naman iban pa yung damo pa nga mga pinangakig kami hindi ah. Isplikaran lang kami kung nga ana brown out. Kag mabalaan namon nga nakabalo ka mo nga brown out kami sudat ka-action ka mo dayon. Kag ano ang turn around time? Gaan nyo kami perspective kung ano oras masiga kay para ma-manage namon ng amon nga solusyon. Nga kung init sa balay ay mga 5 hours pagli masiga. Ati sige ah, makuan kami ah, masakay kami slakyan anay kag mapaliwaliwa. Namo na tani. Rule nang hindi kimo yung pagsabton nila, bala na daw wala sa bungog nyo yan, nagulo at line pa kamo da.

0: Sige, adri kita sa Binalbagan. Pero na-inom nyo na galing inyo nga DTX 500? Kung wala pa, imnan nyo na. Ha, Itan? Inom gid. Itan, ikaw gid, inom ha? Taas blay mo, blood sugar, tan. Inom kagid tan, permitan, DTX 500, tan. Kay gapanubo ni tan sa imong nga blood sugar. O sa may mga diabetes, da. Sa may mga nagataas ng sugar. Huh. Sigihan nyo gid, ha? Pabayin nyo lawas nyo, ha? Mayong aga kay mamating, kapamati. Pasalamat ka mo, aras si mamating, kapakalma-kalma sa akon. Bang utro mo itong adaan nga aking.
1: Grabe po.
0: Mamating, utro ka man nga aking, no?
1: Grabe po.
0: Mamating, kulukalma na yung mamating, ah.
1: Alright! Grabe po.
0: Mamating, ano ni, chillax.
1: Grabe.
0: Kaya sakit na blang taludtod ni Jinjin.
1: Grabe po.
0: Oo. Mayong aga sa kay Honori Farm. Amigo ko nga owner sang Juan Calamansi. Natistingan nyo na. Bakal ka mo bla Juan Calamansi. Ika namit bla. Sa ara laman sa mga department store. Nami mo on juice. Kamahal sang kilo sa Calamansi. Subong dito ka na lang sa powder rice. Why pa ulod? Wala ulod. Nami pa nga sigurado ka nga Calamansi. Ang Calamansi. Kumunta pisong bilog. May gamay. May dako. May sobra ka luto. Pagbakal mo Calamansi, butang mo to sa imong kusina. After tatlo kadlaw, lima kadlaw, laya na. Bakal ka na lang sang Juan Calamansi. Oh. Hindi yan maano. May isa pa na katuig sa shelf mo. May aga kay Ate Jodje Montipio Bataday, kay Kuya Tiger Sir. Police Major Clifford Bataday. Hindi na guro major ba si Lieutenant Colonel na ba si Kuya Clifford daw? Now, Binalbagan. Nagtukod na karon ang local government unit sa Binalbagan, Negros Occidental, sa Task Force Anti-Smoking. Kanami, no? Binalbagan, kagamay nga lugar, pero may may Task Force Anti-Smoking. Ang ila obra siyempre manakop sang mga nagapanirgarilyo sa pampubliko nga lugar sa banwa nila. Oh. And kahapon, September 24, tigayon nga makadakop ini sila sang pila ka mga persona sa merkado kag terminal nga nagasupak sa ilang Municipal Ordinance number 2018-02 nga nagadumili sa pagpanigarilyo sa mga pampublikong lugar. Agod nga maamligan ang ikaayong lawas ang tanan. Pagamultahan sila bangod sa paglapas ng ordinansa. Ito hindi kanami, no? Kanami, taniamun ni tani-emulate sa bakulod. Ganta ka mo anay sang anchorage sa layin naton. Para may basihan kita. We have Republic Act number 9211. What is Republic Act 9211? Ini siya ang Tobacco Regulation Act of 2003. Ano ini? Ini siya nga layin naga-prohibit sa mga pagpanabako sa specific nga public places. Kaangay sang eskwelahan, kaangay sang merkado, kaangay sang mall, kaangay sang kapihan o din pada. Kaangay sang jeep. Ginabawal man sila yung pag-advertise sang mga tabako. Kag nagaban sa pagbaligya sa mga sigarilyo sa mga minors. Now in 2017, ginpirmahan naman ni Pangulong Duterte way back 2017 ining nationwide smoking ban sa tanan nga mga enclosed public spaces. But siya ringon, ara kadabi sa bar tapos sirado. Wala sang airy, wala sang free-flowing air. Bawal kada manigarilyo. Bawal manigarilyo. Bawal man nga magpanigarilyo sa jeep, sa series, sa jeep, sa bus, sa taxi, sa salakyan, sa van. O bawal mga public conveyances. stationary man or in motion. Diba si ma'am, ba niya pwede lang tayo ka? Hindi tayo pwede ka panigarilyo sa jeep kung kapundo. Pero kung galakat, ya pwede kaya panigarilyo? Kaya matabog lang ang aso, ang maginugay ka mo.
1: Grabe po.
2: Paano masabi?
0: Ang pagpanigarilyo sa jeep, bus, motor, din mada. Gapon, duman on nagalakat, bawal gapon siling sang executive order number 26. Hindi lamang ini sigarilyo nga sigaret, kundi pati na vaping, electronic cigarettes, vaping, heated tobacco products. Nawari pa. Amo ni siya ang iyasang executive order number 106, ginpirmahan ni Duterte sang 2020. Oh, bawal man maggamit vape. On. Ang mga bawal nga lugar actually, amo ni ho. Eskwelahan, hospital, government buildings, public transportation, tanan nga enclosed spaces. May kinatawag sila nga 10 meter rule nga kung ara ka sa public building, oh, dapat smoke free. Kanto ka sa PhilHealth, kanto ka sa City Health, kanto ka sa Pag-ibig, kanto ka sa City Engineer's Office, kanto ka sa kundi indira nga mga lugar pampubliko, dapat, okay? Hindi ka daman ni gerilyo. Kung maging ni gerilyo kagid man, observe ikaw dapat sang 10 meters halin sa entrance, exit, kagundiin da. Oh, sampo lalagyan, 10 meters, palayo-layo ka to. Or dapat palayo ka, palayo ka, nga hindi makahaklo ang iban. Dali lang, may breaking news kita. May isa ka bangkay na sa puan sa Maaw, sa suba sang Maaw, subonggid lamang. Isa ka bangkay na sa puan sa suba sang Maaw. Naka-standby si Jerilo. Jerilo, K5 News mo.
3: K5 News FM Police Report.
0: Jer?
4: K5, kamusta nga ako niya, Signal?
0: Namigid, kampiyon, kasulod, gid.
4: Okay. Sa K5 din po, Arita Sibon, sa may Pasenda Emma, Barangay Maaw, sa Baguio City. Kaya, sa K5 din po, nag-alive si Kasubong, kaya makita natin sa screen, na isa sa persona ang Arita rin sa suba, sa K5 GP, kaya nag-apahin, kaya may kanaksyon niya blue and black na shirt, kaya meron isang long sleeve sa Tita Kintol na ito, that may nakita sa street, high new green na pinpag sa Tita JP, kaya sinapitihan yung kusibidad sila sa Tita JP, kaya nabuong niya sinabuhi sa Tita Kintol, kaya pasabi, wala sa nyebe, subo maaga lang nilakay sa kuwan sa Tita JP, pinahagi sa pula sa mga persona, apat sa mga persona ang nakapinta rin sa Tita Tita Dintel na nakuha kong tani, isang lagyo wala, ang video ipakon sa ila sa mga binit, gamaminit, binit sila sa area man sa Philippine Suba. So, sa oras na tingala, ini sa Tita Dintel na minara sa bangkay, isang lalaki, nangyari, hindi na nag-sulog sa Tita Dintel, kaya nag-parimaho na para na sa advanced state of defense position. So, kung nakita natin sa Tita Dintel sa screen, no? Nga, ginagulidyan na karang lutong sa Tita Dintel. Yun yung bangkay, agad niya ay pahiga doon pala sa Tita Dintel. So, kaya kung nakita natin na sa Tita Dintel po, nag-upload in siya sa mga rurok, no? So, may mga pawayan, dyan pa ng mga kahoy. So, ang ino nga suba sa Tita Dintel is parte in siya, no? Sa Brandy Maaw, na kasiriin, di nag-aagi ang tubig halin sa Banwasang Murcia, Barangay Mailom, or Barangay Maaw, Maaw, sa Tita Dintel.
0: Jer?
4: Yes, yes.
0: Klaruhon ko lang, inisubong ang imo ginapakita na ito, Andre, live ini.
4: Yes.
0: Facebook live. Okay. Di ni dumping suba, Jerilo?
4: Actually, sa Tita Dintel, kung kakilala ka sa Crossing Mining.
0: Crossing Mining. Okay.
4: Oo. Ini ang Crossing Mining is ara pala sa Tita Dintel ang ginalikuan pagkakyo sa Barangay Maaw, sa pagkakyo sa Lakayo sa City. No? So, diba, may ara na dara. So, dito sa Tita Dintel, may ara siyang kapit na talpal, ay kita,

0: Anong bayo ya, Jerry? Describe na, Bijer?
1: Actually, sa liwat ng Jerry Paul, pag-describe natin sa sining connection sa biktima, so, naka-blue and black face skin siya. Ngayon, naka-long sleeve na black sa Jerry Paul na nagkakulog.
0: Naka-long sleeves ang itom?
1: Yes, naka-long sleeve.
0: Anong iyang ulo? Anong buhok niya?
1: Buhok niya, isatuan lang dito sa beauty, hindi siya tamaan sa laba. Kasi,
0: Sige. Ara na, nagkaya na sa pang, nagkaya na sa?
1: So, pinakahigyan na nila in Bangkay sa Dita GT. Actually, may ari si Tagri na nagpapakilala na ilahin matako ng 5 days lang, nga rin lang sa Dita GT. Ari man dito sila sa area, actually, sa doon. Try natin pero kung...
0: pwede ito sila ma-interview, Jer? Pwede ito ma-interview?
1: Ari. Hindi, ari kasi rin po, interview natin.
0: Ayatag so, sila kaya kung mamangkot, Jer?
1: Normal. Ano, sinabi ka nila ang kanyang nabila yan?
0: Siya nag-interview, hindi ako. Arasa, pwede ito pa mamangkot? Mangkoton tabi? Ako pa interview, ha? Oo. Hello, ma'am. Ay, hello, sir. Mayong ugto?
1: Okay.
0: Sige, sir, ang pangalan mo?
1: Norman Pablico, sir.
0: Norman. Norman ano?
1: Pablito.
0: Pablico?
1: Pablito.
0: Pablito. Norman Pablito. Norman, may ara kamo himata nga wala nakapuli?
1: May ara, sir, mga ano lang, 5 days na.
0: 5 days na. Okay, sinong pangalan sa inyong himata nga wala kapuli?
1: Si Charlie Angelina.
0: Charlie
1: Ampulina.
0: Amtolino?
1: Ampulina. Hampulina.
0: Hampulina. Pilang edad ni Charlie? Hampulina?
1: Sobrang 31, sir.
0: Sobrang 31. May asawa kag bata?
1: May asawa,
0: sir. Okay, sige. Sa imo paglantaw sa bangkay, subong nga ginakuha, inibala ang kaanggid sa iya? Oo, pero ginakulbaan ka, may daw may kutub ka nga basi siya?
1: Oo, medyo.
0: Medyo. Amo man ang may bayo sa nga kuan nga long sleeve? Okay, sige. Anyway, sige. Ang hindi ko mamurutan, abi. Sige, latlaton ta. Basi karon makita ta na ng tsura. Kanti kabay pang hindi lang eh. Kabay pang hindi lang ni mata niyo. O sige. Jer, balik sa imo, Jer.
1: So, kasi sa Jimpol, ining nagtapuan, o ining nakitaan din na bangkay kasi sa beauty, sa karoon din, sa pagkita natin, do, yung tanong nila kasi sa Jimpol, sa pagkataon, are very anxious, no, sa beauty, sa nga Philippine Coast Guard, ang PNP natin, ang mga staff sa barangay sa Sita JT, dahil ang atin rin na kapulitan sa Sita Simpol. So, sa lahat sa Sita JT, tapos alas na beses na sa ata ini, and that is on, and that is above sa Sita Simpol, pag ilang days na recover, pag nakita natin sa Sita JT, yung isang pilihan ang napangkay, kaya sila nga kamot sa Sita Simpol, na kaya sila nga taga, kaya inisip, ilain na butungon, papaka naman sa Sita Simpol, kaya makakamitan natin doon sa roon, nakirapagod sa bakit sa Sita JT,
0: ginakaon sa mga ibid?
1: Oo, ginakaon sa ibid.
0: You think mga pila na naka adlaw pang? Hindi mo pag-i-focus, Jiraki, parang hindi na mabaldas Facebook?
1: Okay. At yung sa JT, hindi nagsako na lang. Hindi na green sa pili sa Sita Simpol. Kasi bangod na nag-a... Ano nyo, may mga nag-a-pamunit na din po na FSA sa Sita JT.

0: Sige. Arada ang kwan ang gininterbyo mo kay na base nga mamukaan niya na bladger.
1: Okay. Actually, ari ang kompetenta, no? Di pala kita ko nila kasi na simbol. I-try na ton. Kato, anto, medyo lapit-lapit. Kato, lapit yung regular DCL. Wait lang, ina. Kaya, totoo ang kamilya. No? Ang kompeten na ton. Kung doon na-identify na nila. So, ito, actually, ito, nag-apok yun ang DCL. Sino sa DCL, nag-apok yun. Ano ko din, nag-apok yun. So, wait lang, dito yung simbol.
0: Ara. Ara, lang taon ta kon para nga masiruin ta kon bala amugin ba tong ilay mata. Kay kon amo ilay mata, mamangkot ta eh nga ang ara na ta sa susuba. Anong ano ang rason? May mga pilas blaning bangkay? Jer, hindi mo lang pag-i-focus sa patay jer para why the problema jer?
1: Why problema ka sa DCA? Wait lang, check ta. Kaya ginacheck man sa PNP, hindi na lang pag-focus sa DCA.
0: Oo, hindi lang pag-focus. Pwede na draw lang o ah.
1: So, kada per bag, meaning na bagay. Wait lang.
0: Araw? Araw? Do ka siot ng lugar, no?
1: Oo.
0: Ang pamangkot din na sa dampi na patay na anod lang blana, da?
1: So, kung kita mo kaya ng DCA, sabi niya sa labad siyang tuba.
0: Gani?
1: So, particularly,
0: ginaanod din siya. Tingin naka-long sleeve siya. But silingon, why hindi na siya maligo? Ah, hindi na siya manglaba. Naka-long sleeve.
1: Oo. Actually, si ang iyang at-court pag ito sila dito, hindi ba pangligo?
0: Hindi ba pangligo?
1: Cargo, cargo short.
0: Di, ang pamangkot, mano sa susuba, nga rada siya, nadalin as? O basigin patay man na, kaging dagdag na, Jer?
1: Ang muna yung pamangkot, sabi, actually, ang PNP, kaya rin sila sa ugarin, actually, o.
0: Mga 5'8"? Taas, mga 5'8". Baho na, Jer? Baho na? Ayay.
1: And rigor mortis sa ganyang bangkay ko sila gudi di kanan ng mga kilo o ano, nag-agitya mag-tiklo sa ilang mga tigil sa tuhod o tamot sa kita gudi ginakompress agad yung masulod sa kagatubag sa kita gudi. So medyo na lesson ang iyong baho pangod niya na sulod na sa kagatubag. Kasi sulit pa dito itong nakadagubag, duwak, nakadagubag sa kita dito ang atigdan sa bangkay. No? Kasi itong pamilya, sa kaya simple, wala pa nakapalapit rin. No? Wala pa nakapalapit rin at ito na si Ibenton. Pero siguro sa pinararya kasi sa simple, ano nila, kasi ano yung bangkay siguro sa kita dito. So mga staff ini sa ang bago di RRMO ang nagkuha, Ibenton po, si PNP and the pinararya, ari man rin sa gandarangay council kasi pa yung sa tubong, isulutan nila sa itong mga kagatubag kapit na wala nabigya sa baho kasi pa duty. Sa ano ba ginaw, serving ton, no? Kaya dyan nakita na doon ang iasin niya panak ton kasi yung pon na galong video itong blue and black ang iasin niya cargo stores kasi pa duty, no? May aras sa tanga daw slim bag o strap na ina na RPG ng color sa dati sa loob sa PMP, the 5'8 ang height ni lalaki sa 2.3 tall. So may nagkakilala na may nadula kung may mata. But sa K5BB, hindi pa natin makonfirm kung ilagin na nila yung mata. Pero lima na karapas daw sa Gimpol. Kasi ang ugra sa ilagin sa nila yung mata na nadula is isa ka tricycle driver na nag-around sa proper sa K5BB. So ako pa na natin sa mga update and pagwa na karoon sa K5BB ang mga bangkay sa dalan. Pag dalo naman sa Lagunday Funeral Home sa may bago City Bako sa Puta Gimpol. Hindi pa ma-identify kasi nag-dito sa mga bungo o dito sa sala o kung may ara sa mga fall place sa mga bangkay. Tungkol niya wala pa na upa o nakakasinuyang abarakton sa Puta Gimpol.
0: Sige. Alright. Thank you, Gijer. Supplyan mo na karoon sa mga dugang information ang news center para nga magkwanta, maplastar ta niya. Ibalik ko lang quick question before I finally let you go. Ining iya to gina nagpakilala nga daduda sa himata. Hindi ko na amo.
1: Actually kasi sa malayo sila sa bangkay. Hindi pa nila gid ma-identify.
0: At ibari sa kwan na lang guro na. Dito lang guro na sa may punerarya. Kay problema na bijer ba si balang kun advanced state of decomposition na ang iya siring atsura blandi na mamurutan.
1: Actually kumakita natin si KFJP, nag-apok ng guya, nag-apok ng ba ang yesering iban niya panet, kag iban niya ulod sa KFJP, nagkala top up na o nagkala atlas na, kag iban sa KFJP. So, edad niya, pero doon nagkakulbaan sila sa KFJP. Diba? Kuno, lagi pata, lang. So, ng mga bayman sila nga kapit. Hindi lang kuno, so, siyempre, kasalig sila.
0: Oh, Jer, salamat gid Jer. Thank you gid. Tagail lang kami karon sang dugang nga mga information, no? Kung matipon mo na tanan, kindly supply the news center sa mga bagong information. And of course, kita man basi makaingago kabalik. Salamat gid si Muhalong da. Okay, sige.
1: So, muna kasi sa PC ang ato sing update. Dika Andrea sa Barangay Maao sa Bago City. Report nila doon sa San Sakaluan sa Direct 700. Dito bayo and mighty to the Alkaline Base na Vitamin C. Ako si P5, Gary Lumbal ng Ustar. Narita.
0: Salamat gid Kuya Jerry Lo, sining imong kampion nga pag-cover. Ha? Breaking news, ini pagkatukib sang isa ka bangkay dito sa isa ka suba sa syudad sang Bago. May ara magkita another breaking news, amo ni ginawala tulat sang tanan gid. Amo ni ang indi katulog ang iban. Kadamo sa nagapinangamuyo nga tani masolusyonan na, kadamo sang ginakibang, kadamo sang nagahulat ang iban hindi kakaon ginansayti subong ari na bantayan ari na ibuyagyag na sang amon nga vice president for operations ang ginahulat-hulat sang tanan ang update sa Barangay and SK Elections sining tuig madayon o hindi ari ang finalidad. Cyril Jan Castaño, mayong ugto sa imo sir.
2: Hindi madayon.
0: Uy. Wala sang eleksyon matabo.
2: Hindi na madayon ang eleksyon sa Nobyembre 2 sining tuig.
0: San o?
2: Ina bakod man nga gipirmahan na ni President Marcos ang Senate Bill kag isa din ni ka Republic Act number 12326.
0: Okay.
2: Ano ining Republic Act number 12326?
0: Mm.
2: Isa ini kahagna ukon layi nga gina-fix ang terms sang mga barangay, kagawad, barangay kapitan, kag SK officials sa lima ka tuig ang isa ka termino.
0: Wow! Sa una pila lang sa panahon nyo?
2: Tatlo ka tuig sa tatlo ka terms. But si ganon, sa kada termino mo, may tatlo ka tuig maserbisyo and you have two re-elections.
0: Okay. Mamangkot ko si mo, sir, bilang isa ka kagawad, anay. Ano ang ideal nga length sang service sang isa ka barangay official para nga mahimo nilang gusto nila nga mahimo improvement sa barangay?
2: Actually, kung barangay kapitan, kag tatlo ka tuig sa isa ka bag-o nga kapitan,
0: kulang,
2: first
0: no?
2: First termer mo, sa una nga tuig, gidaan mga pakapakay masteron mo ang sistema sa barangay.
0: No? So, kulang gid ang tatlo.
2: So, that's why
0: tatlo.
2: Kung panahon mo, ang lima ka tuig is ideal because ang first year mo, i-plastar mo ang imo program of works.
0: Okay.
2: Tanan-tanan.
0: Okay.
2: And then, on the next year, may continuation ka na.
0: May adjustments ka na.
2: Adjustments ka na. Oh. No? Kag makita mo ginang progress sa imo project kung lima ka tuig.
0: Wow. No? Kaya kung sa pagpungko mo na.
2: Tatlo ka tuig mo, tasig lang tatlo ka tuig.
0: Kung sa pagpungko mo na, sir, hindi pa na mo nakadamong budget nyo.
2: Correct. Oh. No? Now, ang matabo si Nikki T5 Jean Paul, may pagbago na. Imbis nga 3 terms ka, 2 terms ka na lang.
0: Delta na sa 3 ka tuig times 3, 9 years.
2: 9 years.
0: Subong ya, 2 terms, 10 years.
2: 5 years.
0: 5 years, so mangin 10 years.
2: So mangin 10 years. Now, ano matabo? Oh. Now, existing subong ng mga kagawad, abo ni Pamangkot.
0: Okay.
2: Ang ila subong number of years in service, 3 na katuig sa 2026.
0: Aha.
2: By 2027, 4 katuig.
0: Okay.
2: And by 2028, November 13.
0: Okay, mamang.
2: Mamang. May mo na siya nga 5 katuig.
0: Okay, Mamangkot ko. Saan ang nag-election last ang barangay?
2: Natabo siya. Kung subong 3 years sila, mabuhin na 3 katuig.
0: Okay.
2: So 2026, that's sa 2023. No?
0: So 2023 nag-election plus 2028 ang
2: sunod election.
0: Hindi na niya pwedeng i-wave mo na.
2: Hindi pwede.
0: Kay layi na
2: so,
0: siya.
2: So, ang matabo, oh. Sini under the law, the next election, mm-hmm. gin-postpone siya from November 2, 2026 to November 13, 2028.
0: Wow. Advantageous ini sa nagapungko, subong.
2: Kung maayo ka nga barangay kapitan, tilipay constituents mo.
0: Oh.
2: Pero kung hindi ka maayo nga kapitan, kalbaryo ni.
0: Magwanta sila na there 2 years.
2: Anong matabo, sinika K5JP? Mm. Kung first termer ka nga barangay kapitan, isa na lang ang imok ka-re-election.
0: Oo, kung naka-first termer ka.
2: O, kung second termer ka nga barangay kapitan, tapos na ang imok sa nga termino.
0: Kanomi, no? Kampiyo, no?
2: Kung kagawad ka subong second term,
0: oo.
2: Tapos naman ang
0: imok termino. Hindi mo naman kinanglan nga mag-grave ka pa for 3 terms kay mas nagdugang kapag ni 1 year sa 3 terms sumunod 3 years lang.
2: So mo na matabo subong. Oh. Amo ni naman ang catch. Kundi nagligad ang SK 3 terms man sila.
0: Okay.
2: 1 term na lang ang SK subong. 5 years in service. Hindi ka pwede ka pa-re-elect.
0: Kanami. Kay nga gay dad ka na.
2: Correct.
0: Gay dad ka na. Gaantad sa mga bag-o naman nga kabataan.
2: Mo nang iyasang SK. Sa kagawad, 2 terms ka mo pareho sa kapitan, pero tag 5 years per term.
0: Okay.
2: So, amo na matabo.
0: So, ang apektado lang, ang may changes sa term, ang SK.
2: SK.
0: Dala ng chairman.
2: Kagagawan.
0: Kagawan. No? Okay.
2: So, amo na matabo, kagipag Jean Paul. So, matabo, di subong, ang question nila, gani ka damaan, kuni kay na, gin-raise naton. Kabalo ka, under the process ng Senado kag Kongreso, may proseso, gin-observar mo. It should be the House of Representatives o mga congressman ta, amo ni sila ang masugod
0: sang bill.
2: Ma-introduce sang bill.
0: Okay.
2: Once maprubahan nila,
0: saka Senate.
2: I-transmit sa Senate.
0: Okay.
2: And Senate will have their own version.
0: Oo.
2: Kung may diferensya ang ilang mga version, hindi ba gintindihan ay, ma-bicameral sila.
0: Mm-hmm.
2: And during the bicameral, atong hindi pa gintindihan. For example, ang una nga version sang House is to postpone the election.
0: Okay.
2: Pag-abot sa Senado,
0: fixing.
2: Because it's against the Constitution.
0: Kaya nga, sir.
2: May Supreme Court ruling.
0: Kapila na mag-postpone mo.
2: So, hindi na pwede postpone sa ginubra, fixing the term.
0: Sinugid nga lang mandatos ka, Senador?
2: Chis Escudero.
0: Kampiyon.
2: So, after ginubra ni Senator Chis Escudero, ginbalik sa House of Representatives, nagimo sila sa ilako galingon version, parehos na sa Senado.
0: Wow.
2: Sang naprubahan ni ginpirmahan September 14.
0: So meaning unified na ilang
2: unified na. Kung ganun, parehas ng version. Wow. So September 14 naprubahan. Way ta kabalo sa nung transmit kahapon nagpagawa pa sang statement si President Marcos kaway pa kuno sa iyo opisina.
0: Okay.
2: So the president has 2 options. Actually tatlong options ang presidente. First,
0: i-veto.
2: I-signed niya.
0: But siguro,
2: naprubahan niya. Second, i-veto niya na hindi siya gusto.
0: Oo, ibalik to.
2: Pagbalik, depende. Kung okay yan sa Senado, okay na lang sa ila. But if di gusto nila nga sige yun, i-override nila through 2/3 votes.
0: Both.
2: Amo man sa House.
0: Gabisan wala na yan nagpirmang presidente, sila niya mismo ma-inact.
2: Pero malawig niya lang ang proseso, hindi na nikabot sa eleksyon, but ayun, gin. Kagang last, hindi magpirma ang presidente, but under the law, after 30 days, automatic, mangin isa na kakasuguan kung hindi apagpirmahan.
0: Now, another question, diri, balik tada na eh, kundi subong layi na.
2: Why na tamay mo? Why na election?
0: Okay. So again, wala
2: gasto.
0: Election, this November, this coming 2028, mangin election na para sa barangay. Now, reason na rin pamangkot, when ang election sa national?
2: Ang national will be on May of 2028.
0: So meaning mag-expect kita duha ka eleksyon sa 2028.
2: Correct. So right after the national elections,
0: mapreparar na naman
2: in May of 2028.
0: O di may eleksyon sa May.
2: Yes.
0: Mapungko sila July. Why pila lang ka bulan sugod
2: may
0: ng barangay?
2: May eleksyon ng barangay. So matabo sini mapostpone pa hindi na.
0: Hindi
2: because
0: na.
2: Because may kasuguan ng naghambal nga may eleksyon na gid sa May 2028 nga ang ila term lima na katuig.
0: Campion.
2: So amon ning pinakalatest. Hmm. So masubo nga balita sa tanang nga naghandom nga maglagan sang barangay
3: kapitan. Amigo, tuwing dito mag-resign.
2: Ha?
3: Hindi mag-resign. Hallelujah! Hallelujah! Hindi siya mag-resign, no?
2: Mapadayon
3: siya. Padayon.
2: Ang mapula-pula nga serbisyo. Update na ito. Nagika naman sa News Center para sa 11 Mbps. Ako si K5 Elgin Castaño para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: Padamong salamat sa itong Vice President for Operations and Anchorman sa Foro de los Pueblos, Sir Elgin Castaño. Catch him live every morning from 6:30 to 9 or 8:55 Monday to Fridays. No? Sir Eljan Castaño. Sige, ma-post ko na for commercial break before kita makulabo sa oras. DTX 500, permita na gina-remind sa inyo, imnagid. Agon nga layo kamos diabetes, layo sa masakit, layo sa balatian, mag DTX 500 kag Mighty C. Ang ginainom namon sa balay permi. Oras alas 11:54, 11 Mbps, magabalik pa.
4: 11 Mbps, balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
3: Saan nag-inom ka?
6: DTX 500.
3: Ilan nalang subong imo sugar?
5: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
4: gito. DTX 500.
3: Istoryahan ta subong ang nanungod masamis na itong ginabatsyag. Mm. Ining pagsakit sang tutunlan o kon sore throat. Kag kung paano makabulig si DTX 500 kag Mighty C. Ano bala ang sore throat, Dr. Ramil?
7: Ang paghubag sa tutunlan, Sir GP, o ining sore throat, nag-involve na sa bilog nga throat anatomy.
3: Mm-hmm.
7: Esophagus, trachea, larynx, voice box, tonsils, kag epiglottis.
3: Mm-hmm.
7: Pila ka mga sintomas niya mo ang pagsakit. Nagakatol, sakit kag nag-worsen if magkaon o magtulon ka. Nagahubag, nagapula ang imong tonsils, nagaputi ng mga patsis sa imong tonsils,
3: mm-hmm,
7: nagapaos. The best gida good makuha ang paghubag sang tutunlan permi naman ginabalik-balik ibagid kung adlaw-adlaw nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C.
3: Mm. Kung kay isabla doc may hilanat ining upod kalabanan nagasipon kag kon pabayaan posible nga maghulog sa pag-ubo.
7: Bangod ina Sir GP nga kalabanan nga kusang gitawag sore throat is viral infection.
3: Mm-hmm.
7: Kaangay sang trangkaso kining flu, kataro, common cold. Ang coronavirus will also cause inflammation of the throat. Need mo diri ang Mighty C. Ano ba lang Mighty C? Amo na ang makontrol sa gitawag imo nga infection.
3: Mm-hmm.
7: Ano naman ang purpose nga mainom ka DTX 500? Para maguntat ang paghubag kagdasig magbalik ang normal ni mga tingog.
3: May ladok if viral kay self-limiting.
7: Oh.
3: Madula lang usually 3 to 5 days. Mm. Pero kung bacterial infection, nagadugay especially ang streptococcus pyogenes that causes strep throat.
7: Actually, mas dugay, Sir GP, kung budlay, madula kung yeast infection, Sir GP.
3: Mm-hmm.
7: Especially ang ining mga candida infection sa tutunlan,
3: mm-hmm,
7: nagatubo ang gitawag lesions o pilas kag nagadugo.
3: Mm-hmm.
7: I mean, nagadugo, no? Kapin pa, mag-ubo ka.
3: Mm-hmm.
7: May upod nga, samay nga dugo ang imong prima.
3: Mm-hmm.
7: Amo na nga dapat, pero mina mo balik-balik, ibagi niya kung nakainom ka ni Text 500, nakainom ka may TC, kay mas madasig ang pagkupo sa mga paghubag sa tutunlan kung ang kamangdanan viral, bacterial o yeast man ang hintunaan sina. Amo na nga, daog ka gidya kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano sang DTX 500 kag Mighty C. Kaya yung iba niya, Sir GP, gainom lang DTX 500 kag Mighty C. Kung may ginabatsyag na, may problema na. No. Amon nga culture sa office before pa nga magbalatian ka, gainom na kasi sang DTX 500 kag Mighty C. Ang anti-inflammatory sang DTX 500, grabe magpakupos ang itoag hubag. Bisan pa gani, mga bukol-bukol pa sa imong lawas, kaya ginya Sir GP.
4: DTX 500.
8: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
3: Imong blood sugar test.
8: Ilan itong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
3: Ilan na lang imong blood sugar?
8: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
4: DTX 500.
3: Aside sang viral, bacterial, kag yeast infection, Doc, ano pa ang rason kung nga nagahubag ang tutunlan?
7: Kadamo pa, siyempre, ang allergies sa mga balahibo sa mga kasapatan. Oak, bulin, or makatuga man sa sore throat. Ang pagmala or ining ito ang dryness ang imong puwak. Labi na kung gabi, bangon sa paginhawa, musbaba, kung barado ang imong ilong.
3: Mm.
7: Amo na mo? Kung brado ilong mo, din magwa, babay. And it will dry your mouth. Kag ang kakulang sa moisture or ining pagbasa ang nagaresulta sa irritation sang imo nga tutunlan. Ang DTX 500 kag MITC ang nagakorek sang allergic reaction, gani, mas bintaha kun adlaw-adlaw kag inom sang DTX 500 kag MITC.
6: Ang asudok sang sigarilyo, no, kag aso sang pagtutod sang basura, grabe man bala magpakatol sang tutunlan.
7: Correct. It can cause allergies also. And nabilong na sila sa mga gituag throat irritants or GP. Mm-hmm. Kag bisan pa ang muscle strain, singgit ka tudo, kanta ka tudo, kadlaw ka sang tudo, it will cause sore throat, kapin pa kung kulang ang imo nga antioxidants. Mm. So, amo na nga, permi na mo ginabalik-balik, inom gid DTX 500, MITC, kadadlaw, agun malikawan ang mga paghubag sa lawas, including na dra ang sore throat. Hindi lamang inflammation ang kaya i-prevent ni DTX 500 kag MITC, kundi pati na mga cyst, polyps, mga tumor, ini mga bukol-bukol, mayuma kag cancers. Mag DTX 500 kag MITC na adlaw-adlaw.
9: DTX 500!
10: Gina kano, ang ginabatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, bayuwang.
11: Sa kadlaw kapila ka mag-inom
12: sa DTX 500?
10: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
11: Subong, kamusta?
10: Uy na, halin sa, nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-uginapatsa.
9: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: K5. News FM.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
3: Kayo, DTX Coffee Mix. The healthy coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C. Ang laban sa araw-araw na stress. Sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C.
4: Girl, pa-edit naman ang picture ko. Ipapost ko para makita ni crush. Dapat beautiful ako, ha? Ay, natataplan pa pala ng edit yung mukha mo? Aray! Bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka? Aba syempre, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Gawa sa guava leaf extract, Madrid cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap. Bili na sa mga butika.
7: Oras sa K5 News of the Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
1: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang Mighty C Network News.
8: Mighty C Network News.
1: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
8: Mighty C Network News.
7: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, in-person classes sa ilang eskwelahan sa Rojas City suspendido kasunod ng di umano'y pagbabanta na kumakalat online. Kalibo, tanging bayan mula Western Visayas na pinarangalan sa Model Municipalities Awards. At maopisyon na eleksyon at seguridad sa Negros Oriental, ipinangako na magiging ligtas ang BSKE 2026.
1: Network News.
8: YTC Network News.
7: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, in-person classes sa ilang eskwelahan sa Rojas City suspendido kasunod ng di umano'y pagbabanta na kumakalat online. Tabo ang detalye ng balitang yan. Hatin sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
9: Suspendido ang in-person classes sa ilang paaralan sa lungsod ng Rojas ngayong araw ng Biyernes, September 25. Ito ay kasunod ng mga kumakalat sa social media na may mangyayaring umanong pamamaril sa isang paaralan ngayong araw. Sa panayam ng K5 News FM Rojas, kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tomagtang Jr., hepe ng Rojas Component City Police Station, kagad-aniyang nagsagawa ng investigasyon ng pulisya. Ayon sa opisyal, walang kinalaman ang mga nag-viral na video ng mga estudyanteng may hawak na baril sa mga kumalat na banta ng pamamaril. Personal namang nakausap ni Tomagtang ang estudyanteng itinuturong pinagmula ng pagbabanta. Ayon sa hepe, biro lamang ng nasabing mag-aaral ang naturang pahayag sa kanyang kapwa-estudyante at wala itong anumang intensyong gumawa ng karahasan. Sa ngayon, nagsasagawa na ng intervention ng autoridad at ang City Social Welfare and Development Office sa nasabing estudyante. Tiniyak naman ni Tomagtang na nananatiling ligtas sa mga paralan sa lungsod, nananawagan din siya sa publiko na iwasan magpakalat ng mga maling impormasyon at maging responsable sa paggamit ng social media. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: Network News.
8: YTC Network News.
7: Samantala, kalibo tanging bayan mula Western Visayas na pinarangalan sa Model Municipalities Award. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Gloria Villas Manyo.
10: Itinanghal ang Kalibo bilang first runner-up sa 2026 Philippine Model Cities and Municipalities Awards na inorganisa ng The Manila Times. Nasungkit din ng Kalibo ang first runner-up sa Sustainability Champion category bilang pagkilala sa mga programa nito para sa kalikasan at komunidad. Sa 26 na munisipalidad na lumahok mula sa iba't ibang bahagi ng bansa, Kalibo ang tanging bayan mula Western Visayas na nakapasok at pinarangalan sa nasabing kompetisyon. Sumailalim ang mga kalahok sa pagsusuri sa 15 kategorya ng lokal na pamamahala. Ayon naman sa lokal na pamahalaan, ang pagkilalang ito ay bunga ng pagtutulungan ng LGU, mga kawani at buong komunidad. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gloria Villasmanio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo, K5 News sa FAM.
7: At mga opisyal na eleksyon at seguridad sa Negros Oriental, ipinangako na magiging ligtas ang BSKE 2026. Kabo ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
11: Nagpahayag ng pangako ang mga opisyal sa Negros Oriental na tiyaking magiging ligtas, Tumpak, Malaya at Patas ang barangay sa Sangguniang Kabataan Elections kung BSKE habang nagpapatuloy ang mga paghanda sa kabila ng posibilidad na ito ay pagpaliban o baguhin ang PETSA. Sa isang Solidarity Conference na ginanap nitong Webes sa headquarters ng 302nd Infantry Brigade ng Philippine Army sa Sinhay City, inihayag ni Police Captain Stephen Polinar, tagapagsalita ng Negros Central Police Provincial Office kung Norpo, ng hakbang na ito ay kasunod ng briefing na ibinigay ni Lionel Marco Castellano, ang Regional Director ng Commission on Elections para sa Negros Island Region. Ayon pa kay Polinar, ipinaliwanag ni Castellano na magpapatuloy ang mga paghanda sa halalan habang hinihintay ang aksyon ni Pangulong Marcos Jr. hinggil sa kaugnay ng panukalang batas. Pinagtimay din ni Norpo Acting Provincial Director Colonel Jonathan Abelia ang kandaan ng personal pulsya na palatilihin ang kapayapaan at kaayusan. Tiyakin ang kaligtasan ng publiko at protektahan ang mga karapatan at seguridad ng mga mamamayan sa panahon ng halalan. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: YTC Network News.
8: YTC Network News.
7: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Lamay ng nasawing pulis sa checkpoint, binisita ni Police Brigadier General Babagay. Balitang hatid sa atin ni K5K Buscaino.
12: Binisita ni Police Brigadier General Babagay ang lamay ng nasawing pulis sa checkpoint sa Jimenez Misamis Occidental. Ipinabati ni Police Regional Office and Director Brigadier General Nestor Babagay Jr. ang kanyang suporta at ang kanyang lubos na kalungkutan sa pamilya ni PSMS Shelvib Quahaw Kabug. Siniguro ni Babagay na managot ang lahat ng responsable sa insidente, binipisyong pinansyal at administrative support mula sa Proton. September 21, 2026, nagsagawa ng checkpoint ang Jimenez Municipal Police Station sa nasabing lugar. Kabilang narito si Kabug, bigla na lamang siyang binangga ng humaharurot na SUV at agad na tumakas.
13: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
1: YTC Network News.
8: YTC Network News.
7: Samantala, dalawang insidente ng sunog na itala sa bayan ng Hamtik, Antique. Kabuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Junal Tives.
14: Hindi na nagapan pang may ligtas ng mga may-ari maliban sa ilang kagamitan matapos lamunin ng apoy ang tatlong kabahay bandang alas 3:23 na madaling araw, Setyembre 24, 2026 sa Sityo Gruan, Barangay Piyapi 1, Hamtik, Antique. Ayon sa BFP Hamtik, posibleng nagbula ang sunog sa natirang baga sa lutuan ng isang bahay. Mabilis din kumalat ang apoy dahil gawa sa light material sa mga ito. E dinaklarang fire out ang sunog alas 3:55 ng madaling araw na nag-iwan ng tinatayang 24,000 pesos na pinsala. Wala namang nasaktan sa insidente. Samantalang 42,000 pesos naman ang naitalang pinsala matapos masunog ang ikatlong palapag sa isang bahay sa Barangay Mapatang Hamtika noong Setyembre 23. Ayon sa BFP, posibleng nagmula ang apoy sa solar charge controller ng solar setup ng bahay. E dinaklarang fire out ang sunog alas 12:39 ng tanghali at wala rin naitalang nasaktan. Para sa MyTC Network News, K5 Junela Nangantives. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
8: MyTC Network News.
7: At balita mula Cordon, Isabela, kargador natagpo ang patay sa irigasyon, motorsiklo at cellphone na nawawala. Balitang hatid sa atin ni KK5 Dan Chavez.
15: Natagpo ang wala ng buhay at palutang-lutang sa NIA Irrigation Canal sa Progres, Barangay Balapat, Cordon, Isabela. Ang isang lalaki kahapon, Setyembre 24, nakalauna na ikinilalang si Peter Jeronimo, 38 anyos, isang kargador at residente ng Barangay Rizal, Santiago City. Ayon sa mga kaanak, huling nakitang buhay si Jeronimo dakong alauna ng madaling araw sakay ng kanyang motorsiklo matapos magpaalam na may pupuntahan. Ngunit hindi na ito nagparamdam pa hanggang sa makita ang kanyang bangkay na natukoy sa pamamagitan ng mga tattoo sa kanyang katawan. Bagamat tiniting ng anggulo ng mga awtoridad ang pagkalunod, nananatili namang blanco at nagdadalamhati ang pamilya sa sinapit ng biktima dahil bukod sa kanyang trahedyang pagkamatay, hindi pa rin natatagpuan ang kanyang bag, cellphone at motorsiklo. Samantala, patuloy naman ang ginagawang masusing pagsisiyasat ng Cordon Municipal Police Station upang matukoy ang tunay at malalim na dahilan ng pagkasawi ng biktima. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa bilang kampiyon, K5 News FM.
16: Mighty C Network News.
17: Mighty C Network News.
7: Gayun din mga biktima ng school shooting sa Tacloban, humingi ng karagdagang tulong sa Senado para sa kanilang full recovery. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
18: Nanawagan na si Senador Rubin Padilla sa Senado nitong nakarang araw na magpatupad ng agarang inisyatiba upang maihatid ang mga ipinangakong tulong ng pamahalaan sa mga biktima ng insidente ng pamamarila sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sa isang pagdinig sa Senado, ibinunyag ni Padilla na dumulog sa kanyang opisina ang ilan sa mga nasugatang biktima upang humingi ng karagdagang suporta para sa kanilang tuluyang pagpapagaling. Ayon sa senadora, kabilang sa mga humingi ng saklulo, ang isang biktima na nagtamo ng tama ng bala sa balikat at napipilitang maglabas ng sariling pambayad para sa kanyang therapy. Kasunod nito, hiniling ni Padilla sa Senado na silipin ang katayuan ng mga naipangakong ayuda na hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa umano natatanggap ng mga apektadong individual. Samantala, nilinaw naman ni Senate President Sherwin Gatchalian na nagpaabot na ng paunang tulong pinansyal ang Senado para sa mga biktima ng naturang pamamarila sa paaralan. Gayunpaman, ipinangako naman ni Gatchalian na makikipag-ugnayan ang Senado sa mga kinauukulang ahensya ng gobyerno upang matiyak ang pagbibigay ng sapat at tuloy-tuloy na suporta hanggang sa makarecover ng lubusan ang mga biktima. Para sa Mighty C Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa himpilang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas. K5 News FM.
7: Mga K5, bilang paglilinaw, nilagdaan ni Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang batas na nagpapaliban sa 2026 Barangay at Sanggunian Kabataan Elections o BSKE patungo sa taong 2028 ayon mismo kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ngayong araw po yan ng Biyernes.
16: YTC Network News.
17: YTC Network News.
7: At mga K5, sa pagpapatuloy ng balita, naglabas na ng babala ang Weather and Climate State Bureau hinggil sa lumalalang banta ng klima kung saan ang kasalukuyang aktibong strong El Nino sa Tropical Pacific ay inaasahang titindi at magiging very strong El Nino sa pagitan ng Setyembre hanggang Disyembre 2026. Ang matinding kaganapang ito sa klima ay inaasahang magpapatuloy hanggang sa first quarter ng 2027 na magdadala ng mas mataas na temperatura at mas mababa sa normal na dami ng ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Binibigyan din ng mga otoridad na ang matagal na tagtuyot na ito ay nagpapataas ng panganib ng kakulangan sa tubig na direktang magbabanta sa mga pangunahing sektora tulad ng agrikultura, seguridad sa pagkain, enerhiya, kalusugan ng publiko at maging sa ekonomiya. Samantala, magdadala pa rin naman ang mga biglaan at panandaliang malalakas na ulan ang umiira sa Southwest Monsoon o Habagat kasama na ang aktibong bagyo lalo na sa mga kanlurang bahagi ng Pilipinas.
16: Network News.
17: YTC Network News.
7: Mga K5, sa detalye naman ang ating balitang abroad, nakatakdang magharap sina Chinese President Xi Jinping at Estados Unidos sa President Donald Trump sa Washington kamakailan upang talakayin ang pagpapababa ng tensyon sa kalakalan at ang banta ng artificial intelligence. Bagong opisyal na pagpupulong personal na sinalubong ni Trump kasama ang unang ginang na si Melania Trump at si Xi sa Joint Base Andrews sa Maryland kung saan ibinigay ang isang bihirang red carpet welcome. Inaasahan ding mag-host ng isang state dinner si Trump para kay Xi Jinping na dadaluhan ng mga mataas na opisyal at kinatawana mula sa mga malalaking kumpanya. Layo ng pagbisita na ito na maitaguyod ang tinatawag na constructive strategic stability upang maiwasan ang lalong paglala ng hidawaan sa kabila ng magkakaibang interes ng dalawang makapangyarihang bansa.
16: Network News. Network News.
7: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Cagayan de Oro at K5 News of AM Dumaguete, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Nathan Sarmiento at K5 Rex Santos Cano sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
16: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!

0: 18 minutos makalingan sa takot ng alas 12 isang udton. Balik na kita sa pagpakalagad sa inyo, programang 11 Mbps. Ako si Jean Paul Hineroso, inyo anchorman. Anong nami subong sining ugto man? Gano kamo sining ugto? Kung ako inyo pamangkoton, tiga pangapi kuya subong o. DTX Coffee Mix. Namit ang sabor, kampiyon kaping-kapi ang lasa, ga-detox ka pa. Higupon ko, dali lang be. Simutan ko, anay. Higupon, bisan init. Be. Abo, ah! Dalatig up. Da yun ba? Dalatig up, ah. Kapangapi man ko no si Elizabeth Galvez Gonzalez sa Dubai. Ay, sana all. Sa Dubai, kaya yamang ga pangapi yamang. Sana all ba? Pwede ko nakaapas, mga pita. Nami kong sa Dubai, mga piya. Kaya bagambal mo yung mga piya sa Dubai, yung apigin. Dari yung sa Negros, sa Bacolod, bagambal mo yung pangapi. Lain na da yun niya. Sang una, pag may alak, may balak. Subong lain na. Pag sabing mag coffee. Maitim talaga ang balak.
1: Grabe po.
0: Kayang kapitom.
1: Grabe po.
0: Oh. Sa una ya, pag mag alak may balak. Subong lain na. Nga nga pitagang. Kapika-pita.
1: Grabe po.
0: So, sa mga nagapangapita, mag DTX Coffee Mix. Amuning ginakapi. Kuya kay bawal sa amun niya. Ba'y may caffeine? Ako yun na-meet niya. Okay? Be. Wow, ah. Kana-meet na yun kuya. Tig-abda yun. Bala, kamo na basta ang kape kuya, DTX Coffee Mix. Kanto tadi sa karnibal sa Bacolod, no? Kay dog insecure ko no sa mga otoridad. Anong problema sa karnibal, oh? Wilson, K5 News mo.
2: K5 News FM Live Report.
0: Son?
3: Isiwag mo kani ka, kaya get over, son, tigab mo sa aton nga DTX Coffee Mix.
0: Batian mo ya, son? Ang nami, mag-si... Ano sila yung mag-endorse si Sir Muil dyan? Yung mag-endorse siya, kwan lang niya? Ahaw lang niya sa hamba lang? Ako yung may mihura. Arya, suno? Aryo? Be? Arya yung simoto, be? Dobaradong ilong ko pangaw? Day lang, dobaradong ilong ko? Doon siya lang kabuang nga. Be, day lang ha? Be? Nanong malang gagasimot ko sa ilok ni Mrs. Man?
3: Ang higop,
0: pamating, higop, saan pamating? Be. Ano yun? Nun! Dayon tig-abya pang! Dayon tig-abya! Ha?
3: Ha?
0: Kaba? Bawang isaan nga itan. Blok anong ambal ni itan isaan? Yan daw flash man to sa CR, sir.
1: Grabe po.
0: O man, dam ka lang ka nung tamburoko. Tamburoko, daman mo lang ka nung sa akon, ha?
1: Grabe po.
0: Nabira mo ko tan, ha?
3: Bok,
0: daman mo ka nung buka.
1: Grabe po.
0: Son, sige, son, padayon, son. Ining karnibal, amo man yung karnibal sang una? Karnibal, ha? Karnibal, hindi kanibal. Karnibal. Hindi ako yung kanibal. Oo. Amo ni sang una man ang karnibal, Tupang?
3: Yes, K5GP, amo na siya gapon, daang karnibal. Kaga, subong ato, K5GP, ang test nga pa siguro, nung mag-operate sila, ginlipot ini sila dana isang interagency task force actually isang tinalagdan
0: son basta interagency task force ang maglibot ton son mahal na son
3: kompleto sila sa aton nga kapulisan
0: pamahawan mo ginayan di pwedeng hindi uya ka man am aryo may horror train okay. Amo maning horror train sa unagin sakyan nila ni Red?
3: Oo, amo na siya kita.
0: Nga nagbalaliskad to ang kasakay?
3: Amo na siya ang rason kay 5GP kung nga agin pa siguro gitsubong liputon gito sa inter-agency.
0: At to yung horror, gito yung atsaktupang.
3: Oo,
0: kay makulbaan ka to yung nga basi mabaliskad di what?
3: Amo ni kay 5GP, so gisikyo. Actually, king kakit, kung paano naging check sang PFP, so ang tanan to ang ano ganito, wag sila ang railing sa kay 5GP, in-check din at sang PFP nung hugot kaga maayo kit ang kay tanga sa railing so para maligawan ang aksidente. So aside din ara man dito ang pendo para mapasiguro man yung tanan yung mga basura dito kay 5GP sa sulod sang carnival ang maano man lang mahitso mag kay 5GP no along the Holmas Cara Festival kay 5GP. So aside din sa may Bacolod City Government Center sa likod, may haraman siyang tawag ni gani, siyang carnival, no? Three naman sa tahit, siyang Manukan Country, ayon kita GP. So may haraman na duwa kabilog niya carnival site, kag ang duwa di ka mga site ni, ang yaging kataka na mas inspeksyon siyang IATF, no? Para masecure nga safe, no? Kag malikawan ng aksidente sa sulod ng carnival kita GP sa Talabuto, yung Mascara Festival.
0: So wala kaya, sang may nakitaan sa mga ride nga unsafe, puro tanan kampyon.
3: So far kita GP sa may Wall of Death, no?
0: Ang Wall of Death, no? Mapatay kagid?
3: Ang Wall of Death kay motor sa kita GP nga malibot-libot sa tingin.
0: Amunigaliang akon nga gina... Diriya, mabintahan nila niya. Sa muna, sang gamay, kubla pa nga muna ngalampangan, kuya.
3: Libot-libot sa dingding na pilok.
0: Oo, exactly. Why pa kamugli iya nga amuni nga mga skills ya? Sa elementary ko, amunang wish you ko to sa Amerika. Bag-ulang gali na diya?
3: Oo, bag-ulang.
0: Ay na, no.
3: Bali, okay lang na anong marise. Sa pro, wala lang ginalaw ang audience.
0: Pang! Ang inyo tawag siya na Wall of Death?
3: No, Wall of Death.
0: Sa amon to ya sang gamay kuya sa elementary ko sa Amerika ya pang kuana. No, playground. Do na hadlok kamo ya do kaladlukan ya sang inyo yang mo na ang playground na to sa amon. But anyway, na may nilang tawon kikit yung tiyog na tang motor mang pang. Okay, ano pag iniban ng mga interesting ng mga kwan nila man, ng mga ipasundayag nila?
3: Mini roller coaster sa babaw sa K5G.
0: Mini roller coaster?
3: Do, may aradra sa may...
0: Do, hindi man to guro coaster, kido? Do, kwan lang man to? Do, tadlong? Oo. Tiwukin na, kamo bala ka mga pilian, say mo? Kung gusto niya magpili, dito ka mo sa Magic Kingdom sa Manila, Kung ano lang ang ara, muna nga to na. Ano pag itang? Ferris wheel nga grinagatok? Ay, hindi ah. Bakod niya. Nami niya ang ilay ang Ferris wheel niya. Pero taas? Gusto ko sa Ferris wheel pang taas. Kabalo ka nga daan nga nahidlaw na ko magsakay aeroplano. Why ko yung afraid sa height? Oo. Taas. Taas ang Ferris wheel.
3: Masakay ka kay Paul JP, sigurado na.
0: Oo ah. Jesus, sa Ferris wheel. Jesus mio. And then, ano nang biking? Amo nang daw, nabitinan ko na pang. Iban ka sululuka, ako nabitinan ko na iya. And daw gamwa mo na, Nga daw barko? Basic na sa akon pang, why ang, daw, gatulog, gahurago, kuda iya katulog. Iban niya daw mapatay sa kulba, gahurago, kuda iya. Gadam guanon ko daya kon ano pagid ay merry go round mga dasig panglakat na mo ni Joan kun aga mag walking kami pero namin sa mga bata namin akong gadet-det ka pang namin akong gadet-det kada pwede mo da i-det si Lori da
3: pero may harapan sila kay 5GP sa sulod sa carnival inang walang ano? Kamatayan kaya piro-piro kay 5GP no may harapan isa-isa
0: nga sang una 5 kapiso isa ka magasin subong isa ka bala 5 kapiso
3: ay para magasin subong kay 5GP
0: ay tiro-tiro ay gusto ko yan sa tiro-tiro yan blindfold pang ay dali lagi Bla Wilson bala anad ko na yung sa tiruhay yung dulum. Pero may kubla kong gabi gatiro ya dulong pang igo ko yung target.
3: Palito kay 5GP. 2 points ang palito.
0: Ay, ambot ah. Basta gusto ko yung sa tiro yung pang dulong niya. dulom. Kada gabi gani ka tiro ko. Igo gyud pun target. Ah sa tunga gid ya igo gid. Wala ya palso ang gaila ko bla target son kaya ko bala maniro son.
3: Oo. Oh,
0: firan yo ang angkorman sang
3: K5. Oo, spiritual ako eh dito
0: hambala sa blau firan tanila bla kay malusob ng K5 la masakay sakay ta para ma-vlog ta pang. Ayoon mo, Sir Bubot. Paka pasakyo mo naton ang manol nga ang kurma no. Sang K5 para nga maganahan masa mag-promote. Paano sa itong ka-promote kay Wyman sa try? Uy, may bam car paglipang.
3: Oo, may bam car. Tipo, nga rama sa namin na.
0: Ti, basta bam car, hindi ka muna magsakay, basta hindi kadlagan ang slakyan.
3: Oo, ayan ko nagaling. Tipo, hindi kay katarapog, ako buhok na.
0: Hindi, ah, kaya hindi kinakadlagan, yung kakabugat sinyo ni Ethan.
1: Ah, grabe po.
0: Na muna da, amuna da, gaagunto, gaagunto ang car. Hmm? Kaya ko na. Son, tabla sono. Na gina pag ubla ka tinilig, absun lang gid akong DTX 500, DTX ko Fimix kay ga detox kaya bimo.
1: Ah, grabe po.
0: Way patay tig ab ko.
3: Mm-hmm.
0: Oh, sige. Sige. So sakdagon ta nga ton nga karnibal amo na lang ang araw ay naman ibiban.
3: Oo. Dako na lang kay JP ang i-break na lang bisa ako sa programa sa palabuton nga Lunes, Martes, kag Miyerkules. Isa na naman ka nationwide transport strike no pati kayo no kag isa ni ang Bacolod sa mga pakipayad diri. Masobra isa kalibo ka mga jeepney, mga traditional jeep, magapakitahin sa nationwide nga transport strike. So, halin sa tata kag mga mansilingan nga piyahe, kaya GPY, GPY, no, mga traditional jeep, nag-agot mapakitahin sila sa transport strike. Panawagan, magkakiapon, nga tinguaan, nga mapanubo ang presyo sa nga gasolina kay K5 GP. So, sa ato sila yung mga kakipay, maganda lang, no, sa nasol nga simana na transport strike, 3 days ni K5 GP.
0: Mm-hmm. Sige.
3: Okay, guys, may mga ito nga balita nga natipo no gikan din sa patrol yung ginadulo sa inyo sa kalwa sa Mike C. Itri pa yung kag-DTX sa Vandal. Gabot na ito si Kepa Vincent Coralde. Yung naman si Kepa Wilson Miliana para sa kampiyon nga balita sa piso publiko kag Kalingawa sa Negros, Kepa D. Sana.
0: Salamat, Gid Wilson, sa imo siling report. Ah, basta anami na kana inspeksyon na sang aton nga multi-agency. May Bureau of Fire, may police, may safety officer paguro to. Okay na safe na sa mga kabataan. Kay pasiguro lang na sang syudad sang Bacolod nga nami ang aton nga pag lumbayag sa karnibal kag wala sang delikado. Ti safe ah. Go na ang aton nga tahom nga karnibal. Kag mangin manami ni subong aton maskara kay lapit na October 1 no. Nami ni subong garantisado nga kampiyon mag-enjoy kita sa maskara ta. Okay na ang mga kapulisan. Okay na ang mga lugar. Safe na. Kay ang baloka mong buto, anong bottom line nga nga do ka tahom subong? Bangod sang Gugma Foundation. Ah, nga mo ni subong, di ba Gugma no? Amo ni subong ang nagadumala. Ah, salamat gi Gugma. Sa ilo kita bi kay Chester kay ang Noneco subong nagapanumdom sa mga member consumer owner na madilatar kunong pagpagwa sang ilang nga bill sining bulan sang Setyembre. Te, ang bayad daya. Kasi makibot na lang kami, gulpihon nyo yung panukot, tingob ha. Chester, K5 News mo.
2: K5 News FM, live report.
0: Yes.
4: Suspect.

0: sang Energy Regulatory Commission or ARC kun pilagid ang rate sini nga bulan sang Setyembre kay 5JPT.
1: Kinagligad tong congressman da to nagambal man to nga magabarato ang kuryente.
0: Di suspense na like, wala pa. Di ba ay tapa na balang bilang rate kay ni 5JP wala pa sila.
1: Kaya nga una pa to si Yambal nga barato aw. Na sa sunod, ya sa susunod na buwan, sa susunod na buwan mabababa yung rate ng ating bayaran sa kuryente.
0: Di mayo tani magamuna.
1: Ana, no man.
0: Sa karon kay 5GP.
1: Abi mo balapang ang mga sikayot di blasagwa. Ginakibang niya basta ma-delay niya panukot ang turkong listahan niya. Kay pagdason pag-abot, dubli na bayad mo. Sino nga ba, huwag naman kaabot ang kolektor. Ang ginsipti ko nga 120, dumalastra ko naman. Buwas to 40 na ni. Di ba? Di mo natin kung importante. Pang. Importante kung, bang, may mga bagay, bla pa nga delikado kung delayed. Ano na? Delayed ang sweldo, budlay. Oo.
0: Mapalibor.
1: Oo, palibor. Delayed ang bulanan.
0: May penalty.
1: Delayed mag-abot. Natapat ka da, kundamon ka na da. Dibla?
0: Tapos delayed ka sa kinanalay. Wala ka na mabinan pagkaon.
1: Ate, kung si Itan yung naunay, huwag ka na niya. Madelay-delay ka, balda ka. Delayed ka sa selfie, mimo ka buwas. Ang amo lang to yung siling kuya nga delayed yung isaya. Madelayed yung tapat ka gidya. Bantay bata, 163 ka gida yun. Isa pagid na. Madelayed si Chester Bironco ipuli. Tapat sa kay White.
0: Ang lahat pag ito kaki-5GP, na-delay na nguyab, tapos ikaw ang amay may asawa. Ang amay may asawa mo lang delikado pagit.
1: Buhari man niya, ibu yan. Ang komplikado, ganyan imo.
2: Ah, grabe po.
1: Tiyah, I don't hope, ining ilang na-delay. Dali lang ganyan, nga na-delay ko nungaw.
0: Di wala pa sila kaki-5GP, paano nila sumahon ang rate nila? Kaya wala pa sa approval rate ang Energy Regulatory Commission or ERC. Wala pa sila sa exact rate black kaki-5GP kung pila ang per kilowatt per hour. Wala pa sa rate, di wala pa sila sumahon.
1: Kung si ko na mga karay, apa, warat maan ta na. Pang. Wala ron tamaan. Wala kalibutan.
2: Grabe po.
1: Yan no earth siya. Wala kalibutan. Oo.
0: Hindi
1: ka hiligay
0: nun,
1: kaya sa
0: tinambay,
1: pwede
0: man ang poor spirit.
1: Bigadong espirito.
0: Hindi ka wala
1: kayong kabalaw. Sige, hibaluan nyo anay. Kunara natin, gain na kami, isang bila.
0: Kaya mo nila T5GP ang kululbaan kay T wala pa sang exact rate ang Northern Negros Electric Cooperative. Duha ni kabutang T5GP either malipay or magapusmod ang mga konsumidor kung nagwa ng exact rate.
1: Kaya ba, sige ba lang mamahal gali? Mamahal?
0: Pasalamatan na ni ka T5GP kung pagpagwa nila sang exact rate nila kaya rate kaya kilowatt per hour no bo. Pero kung taas, ate, masyagit naman yung tao. Kaba, mahal naman kay 5GP.
1: Brown out na, especially sa Cadiz. Brown out na, mahal pa.
0: Kaya mo lang kay 5GP, oh. Amo nang ilang rason yung madila. Tarti posible kay 5GP, ti. Ambal ganit sa iban yung mga consumer member. Yan, hindi na rin amo ninugbayad. Bin na lang inaulat.
1: Ati kalon. Amo nang akong collector. Si Sydney, abutan na ni Sydney, ah. Inang abo na nga si Sydney do ginakibang na kung maka-absent kay nga ang laban nga ang balyo sang collect sang kuano sang sulukton mo yabaw kahapon gin preparahan ta kadi why ka imo na dayon nga sala ya matik na ya.
0: Kaya mo mani kasi pa dito actually hindi natali ang mga consumer na
1: una. Mabayad?
0: Hindi natali sa ginugbayad nila. Kaya nung mukulak pa bill, paano ako pagbayad?
1: Tinglain na da,

0: Ang lahi na da, pag mahal gali, and then, pag abot sang bill, insaktuhan mga marilis man ang subong mga bill. Nagdulubli. Ay.
1: Kabay pa ka kita, JP, kung magpagawa na sila rate, mangin malipayon ang mga consumer member kita, JP. Pero te, siling taga ni ako ya kay consumer member mo. Kaya hindi na na inubayad ko. Bill na lang inaulat ko sa ano na ikaw. Buti, kaya pa man. Te, hindi ko alam magbayad eh.
0: Amo na da. May itong kilala to kay, tuyo kay kadabayad, tuyo money, dayon.
1: Oo.
0: Sige ah.
1: Sige, so far, K5JP, mo na mga balita natin yung natiponder iya sa area sa Cadiz, Ilis ka K5 Bomba Marino para sa kampiyon niya balita, Servisyo Publiko Galingan sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat, sister, si mga balita. Masailo kita kay Michelle. Ang kaso kuno sang dengue sa probinsya nagnubo by 34.9% kung para mo sa nagligad nga tuig. Ara si Michelle explicar sila, K5 News mo.
2: K5 News FM live report.
0: Michelle.
3: Sa K5 JP, nagnubo gid man no sang 34.9% ining kaso sang dengue sa bilogya nga probinsya. Sang Negros Occidental. Ini nga data kasi
0: ano man bot silingon na Shell? Anong bot silingon ko nagnubo ang kaso sang dengue? Ano man nagtinamaran pangagat ang man ang lamok? Nagtinamaran sila pangagat? O nasumudan sila? Nasumudan sila sa tawo?
3: Nasumuran sila sang dugo. Nalangsahan ang salamok. But anyway, duwa na dabi ka butang ko kay Sir JP. So, during nga, nagnubo gid man, kasi nagpanilo gid man ang tansa sa mga pamalay.
0: Oo.
3: Or, basi may wala na report, no? Nga,
0: amo na da. Basi, tuod nyo, may mga kaso sang dengue, wala lang ma-report. O gintamad ang kapakusisa.
3: Yes, kasi ikaw, bala kong kita, daw normal na hilanat lang man, pamatsyaga na
0: to. So, dengue na gali.
3: Oo, may magwa gabi nga mga rashes, kasamita kuha na sungaw sa hilanat, doka mo na di kay Kaysan JP, so wala na lang ginapa-check up. But nevertheless, 34.9, kung ikumpara mo, pinaliksan nga tuig sa same man nga bulan, no, from January 4 until September 19, 2026, ini nga data, no, halin sa ato nga Provincial Health Office. Sa Kaysan JP, ara lamang sa karon sa 3,146 ang recorded na kaso sang dengue. Kung i-compare mo, last year was 4,773 sa amo mani nga mga binula na. Pero ang recorded nga dengue death na cases sa subo nga tuig ara na sa 13.
0: O 13. Grabe, no? 3 si kabilog ng patay pang sa Bacolod, may ara?
3: Yes, sa Bacolod. Actually, may ara. Mantikay sa JP.
0: Kasubo ba?
3: Yes, oo. Ang masami hindi ginaigo. Sini, ang most cases yet ang ages 1 to 10 years old nga mga kabataan. Kasi sila nang gawin dito medyo kabalubong protekta sa ilang alawas. Masami nga naghahampang sa wayang. Tidra ka makututan sa lamok nga career sining dengue kay K5 JP. Ang nagapanguna gidno nga madamo kaso diriya sa probinsya sa Negros Occidental amo ang La Carlota City. Which is a running case of 566 case of JP. May record.
0: Shell, go ahead. JP.
3: Yes, sir.
0: Go ahead, ginautod ka.
3: Okay. So, ang una, ang pinakadamo kaso, amuang La Carlota, 566 na cases ng dengue, isa diri patay sa case of JP. Sa Baguio City, amo ni pangadua, 236, duha naman ang recorded diri nga patay. Ang sa Silay, amo naman ni ang mayara sang 233 isa patay, ang Kawayan may 162 cases isa man patay. Ang sa San Carlos may 152 pero wala sang recorded na patay sa among masakit si Kaysan JP. Sagay, mayara sang 140 ka mga kaso sang dengue, wala patay. Ang Kabankalan 122 isa patay. Ang Talisay 166 wala sang recorded nga napatay. Ang Cadiz mayra sang 104 recorded dengue cases, tatlo dere ang na report nga patay kay K5JP. Sag ang Manapla mayra sang 74 zero death case sa dengue kay K5JP. Now, ang sa dalayon, ang mamangyap po no, ang panawagan sa atong Provincial Health Office, hindi gid magkatamad na magpanindo sa atong ugsaran.
0: Okay.
3: Ay, na po nag-aulan. Kasi na, ang mga tubi, malalim sa ulan. Kasi sa JP, kung mga kapitira, mga daan nga guma, kung dodamo, ang dali sa lakyan, pareho kay Bro Paul, ipansinuan gid na...
0: Kung kaysa bala, kung kaysa bala pang mas nami, mani bala nga kung kapangihi ka bala sa igad, sa guma ka na lang pangihi. Kay bangod, why maguro lamok ka tinir sa pangsot?
3: Pangsot-pangsot. Gamala, gamala.
0: Oo.
3: Kapin pa kung taas, imo sugar.
0: Ang nami, ati na ya, mo niyang gapasubay sa CR, tada o.
3: Katoto naman ka, hindi ka pa.
0: Ang nami, dapang, mang, amuni mango. Ang natakaan ko ni mga lulu-dinggi-dinggi, kaya nga, ginaimo ni rason sa mga tupad mo balay. May maldita kami nga tupad balay. Maldita nga tupad balay. Tapos ito, ginabago-bago. Dahil mo na tutod ko napon. Mga akik, gusto lang nga. Yan, imo di nga. Aso ka sulod sa balay, oh. Yan, kontra dinggi ni day.
4: Tinunto ito.
0: Pero bawal, binamag tulutututututud, kabla Michelle. Why da na nang butang ya? Di bala daw ano na for ano ginangatag butang nila man? Dumiyara na acronym mo.
3: Ang nalipat ko pero kuha na siya do ginabutang sa mga tubig.
0: O dali lang. Toto. Mga... Si Michelle na kuno ang katapusan nga reporter to gayo gid sa to. Hindi na kuno, hindi na lang kuno si Jong. Shell. Ari na basahan ko Shell, na basahan ko imong chat to. Sir JP, kuha na lang kwasta matapos please, hindi na si Jong. Ari ma reply ko Shell ah. Okay, approve. Okay. Sige, Shell, tapuson tayo mo report, Shell. Ha? Ginalitan mo naman si Jong, ha? Anyway, Shell, so dapat lang tandaan, guru manghabon ka DTX Beauty Soap, eh.
3: Correct. Eh, parang hindi magpalapit ang lamok ko mo kasi 5JP.
0: The best. Okay, nakwa mo agad. Nakwa mo agad, Shell. Nakwa mo agad. Kag, ano ba gaya na yun? D3 Bio.
3: Correct. Kasi antibacterial.
0: Amo na, da. Amo na, Shell, ang bot ko si Lingon. Shell, naging papukulat na kaanay. And then, okay, kung dadlo ka gidya, patahi ka moskitiro, nga ikunop mo kung di ka makadto, may protection kaya nga moskitiro.
3: Simoon mo pa jama.
0: Hindi, madikit man agya po niya. May layo, gidya, may paimo ka to kay Rustan Frey mo. And then, isulob mo na siya nga daw robot, kabla.
3: Oh, may skill sa dalong para di mapalit ka, hangin.
0: Amo na, da. Anti-mosquito. Hoy, dali lang, seriously, may harap lang mga net na sa una, pangapulo project-project sa gobyerno, mga magpagtapik ang manok, ang lamok patay.
3: Nidula man.
0: Oo. Ginara ko no, ah. Una-una, pagtupas ang lamok, patay, ah. Mga after 2 weeks, pagpilit siyang lamok, hindi na mapatay. Kuti pa, ano ni? Niya sir masalawid na sa magutom na.
4: Grabe po.
0: Agil ang galito nga ang lamok, pagtupa, mapatay. Dasun, wala na Shell. Pagtupa siyang manok sa net, why na tong bisa siyang antay? Ah! Silikuti ano na ni, why naman nagilihilo? Yan mapatay na gapon. Sir, kung nga, yan kasi sagid, akapon hapon, masulod ang tiilid, masalawid, mapatay din sa gutom.
3: Hindi sa kainom, dugo.
0: Anyway. Hi, kung kisabala, mang gusto ko, lamok man ko.
3: Nga man.
0: Nga?
3: Nga.
0: Kay bisan may dugo, ara gap, okay gapon.
4: Grabe po.
3: Dugo, ganyan yung napangita. Siya mo na kay 5GP, sulit-sulit naman sa gihapon ang atong routine kasi kinahanglan taman gidiya magpanilo sa atong nagsaran. Dala higon to na lang, no? Ining mga nagata-stock mo lang ang mga tubig. Atong mga flower vase, kumiara ka gabi flower vase, susulod ka pala kiisama na, no? Sa ginahalinan nga makasinger dira nung lamok na makapanglog. Kag ang pahanumdum din sa Provincial Health Office, kung may ara ka na nabatsyagan nga symptoms ng dengue, hindi gid magduwa-duwa nga magkadto, no? Sa mga
0: yes. Ano mga nabatsyagan ni? Hilanat kag gadula-dula. Balik-balik nga hilanat. Tapos may mga petikyay kada. May mga nagatubo kada rashes, mang. Tapos doon masuka ka? Nalupot, suka? Di ba?
3: Oh, wala gana, magkaon.
0: Sige, sige, sige. So ba ito, antang dinggi ah, magditribayo.
4: Ah, grabe po.
0: Oh, see? Okay. Kung doon, hindi kayo madala pag pangilamos na langgaw.
3: Para nabawa.
0: Hoy, hindi magbat. Hindi magkwan pa nga. Hindi mag... oh, mantingala kung amo ginabla siya kiss, ah. Kaya nga, nagtupad ko kay Joseph, kay Ethan. That's why na-discoveryan ko nga basi ang langgaw. Basing langgaw, bulong sa... Hindi kapag gagton kalamok. Kaya pagtupad ko kay Joseph, kay Ethan, wala sila yabangin pang kagat. Kaya imbaho nilang duwa daw langgaw.
3: Malikaw ng lamok. Kaya nga, pag tupa nila sa daw baho langgaw, adubong hindi.
0: Dinuguan kami dugo. Pang, babay na kay mga kantan. Ako nga, hindi na ako pag... dilatar ah. Inudula siya da yun. Babay, Shell!

0: Happy Preparation Day sa mga Seventh-day Adventists.
1: K5 News. K3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimula? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto si Light, isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's ang ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Iti bugit katama.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubang. Huwag ngatiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Importante magali, Doc, na may sufficiente gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
11: Pinaka-importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral vitamins na kinalaton sa aton nga lawas para hindi kita mag-diabetes, hypertension, kahit tungod, bastante ang lawas mo sa correct na supplemento, nutrient, vitamins, and mineral.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
12: Muter naman! Kaya nami robito,
13: ang imong sugar, pila na lang subong.
12: Ito po, when pa, ang imong kong laboratory.
13: Sa una, pila?
12: So, 35 kilo. Ilawin nyo ang blocker na capsule, itipibog.
14: Butternamax Capsule and Butternamax Coffee Blend.
15: Mabakal sa malapit na butika.
16: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion, kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're all always in good health.
17: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
18: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
17: Ga! I-shoot na ga!
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim, at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Riggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag dilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sa iCare Drops. Adwa-adlaw.
15: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift,
15: OT,
20: Breadwinner.
15: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
21: Let's go.
22: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
21: go with the flow.
22: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
21: Charmy,
23: let's go with the flow.
24: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilumuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa apon ang Centrum Advance.
25: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
27: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
26: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.

0: News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: O galing siya rin, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, at tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit.
2: Sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Mimi.
5: Dali kasi napit akong tuhod.
4: Arthritis na gali.
5: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sulod sa isa ka bulan. Wala, naging nabalik ang arthritis ko.
4: Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nung bag ngatin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
10: Mabakan sa mga butika.
11: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
13: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imong panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops at
10: Ito at lahat.
17: Ang iCave Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
18: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso!

0: News. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
1: Subong nga adlaw, tunanta, ano pa bala mabulig sang digratawag nga D3 Bio kontra sa dengue fever? Dr. Mil?
2: Nabalaan natin nga ang D3 Bio. May vitamin D3. Mm-hmm. Di kung gasigi ulan, wala adlaw.
1: Mm-hmm.
2: So wala sang may mahimo sang D3 sa imulawas.
1: Wala ma-process, correct.
2: Wala sang ma-process. Mm-hmm. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3. Nga ara sa D3 Bio. Kag nakanami, nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, gabulig na siya mag-absorb sa imo nga gitawag calcium.
1: Mm-hmm.
2: Take note ha. Especially ang gitawag calcium active form, Sir Boy.
1: Mm-hmm.
2: Ang hormone nga calcitriol.
1: Mm-hmm.
2: Now, ang D3 Bio, ato nabaloan, Sir Boy, nga may ara siya, gitawag ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gitawag extra virgin coconut oil sang D3 Bio, ga-provide na siya sa mga gitawag limitless health benefits sa imo nga lawas.
1: Limitless.
2: Now, amoning nakanami, para nga malayo ka sa dinggi, para nga hindi ka magkadinggi, kung kaso magkadinggi gid man ka, ang the best there is ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani permi naman balik-balik nga hindi ko ya mag-inom nga D3 lang nga wala BCO. Di man ko mag-inom BCO nga wala D3. Amo na nga sa D3 Bio lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan ga inom o ikaw nga tigulang ga inom sang gitawag D3 Bio, adlaw-adlaw nga ginlikawan mo ang dengue fever. Mostly ga katabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, mapiktuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung gainom ka D3 Bio, bakod imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dengue.
0: D3 Bio, senior citizen ka na pala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na, sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kag gandilo man sang aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw.
1: Ang contagid sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why, kung kasalalakit ng lawas ang dengue, why ni ginagaan aspirin? Kasi aspirin promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding, kung may dengue ka, that's why kanal, ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is, ang D3 Bio, mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sang kombinasyon ginambal ni Dr. Ramil sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil, Dr. Ramil.
2: Amo ni ang bintaha mo wadlaw-adlaw kag inom D3 Bio, Sir Boy. Nabalaan na to nga ang D3 Bio is damo monoglyceride from lauric acid it turn to monolaurin.
1: Which
2: is ining monolaurin, may abilidad niya kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sang membrane sang gitawag dengue virus. Te, saan o mainom?
1: Saan ka pa mainom? Saan madingi ka na?
2: Dapat niya subong pa, inom ka na. Kag hindi lang nga patyon niya ang kuan virus sa Sir Boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelets, ginapatay man
1: niya, Sir Boy.
2: That's how powerful ang gitawag monolaurin nga makita mo sa D3 Bio. Ang monolaurin na, hindi na makita sa D3. Na plain. Pero kung D3 Bio,
1: may anak kasi na.
2: May monolaurin ka.
1: May monolaurin ka.
2: Oh, di ba? So kaya niya patyon, ining gitawag, mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Amo na nga ang iban nga platelet is ganao.
1: Ang naog lang.
2: Once nga magnaog, ga-bleeding ang pasyente. So, namigid niya nga, ga-inom ka D3 Bio. Kaya nga man, aside nga, ga-patay sang kagaw sang dengue virus, ginaabsorb niya ang mga minerals nga kinanglan ni platelets. Formation sang gitawag platelets. Di, balaan na to, iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sang bag-o nga mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3 Bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sang vitamin K. Especially pala kaon ka, no? Utan. So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sang gitawag blood clot formation. Amo nang bintaha kun palainom ka D3 Bio. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang gitawag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
0: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3

0: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you.
1: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages.

0: Anong siling muga?
1: Pagtsabalaan na yung sound.
0: Ati, sige, sige. Ito.
1: Siling ko, base inulsulan mo nga paobrahon mo ako. Kaya siyempre ko nag-aobra na ako, wala na ako sang time nga mag-atipan sa imo.
0: Amo gani. Pero sige lang bala. Sige lang ga. Baka adjust naman ta sina sa dalayon ha.
1: Ati, sige ha.
0: Ang batuod, hindi man ko tani gusto nga mag-ubra kay. Pero wala ako sang mahimo. Kamahal na gid sa mga balaklon subong. May motor patangadaan nga utang kag mga appliances. Ah, sige ga. Suportado ko ang pagtrabaho mo.

Makaluluwi man ang asawa ko. Ginkapoy gid siya. Grabe gid kamuok sang pagtulog ya, ho? Oh. Ang cellphone ni Myla? Mahinag chat? Basahon ko, be. Oh. May password ang cellphone niya. Ito wala man niya ginabutangan? Ano? May kinatago siya sa akin?

0: ga.
1: Oh, ga.
0: May ihambal ko balatani sa imo.
1: Ano balay na ga?
0: Kung ga, may seminar kami duhagid ka adlaw. Kay amo nang gusto ni Madam B. Para kung may certificate kami balaga haw. Ang kabalo ka naman, may ara gadya nga daan customer nga gapangita balas ang inang certificate holder gadya.
1: Amo bala? Ati wala man sang problema ga. Sanong seminar niyo haw?
0: Boss na ga. Duha ka adlaw ba si malipat ka?
1: Ati sige ah. Wala sang problema. Timing gid kay wala man ko di sa balay. Kay dako nga daan ang ulubraho namon nga talaposon gid. Oo. Nagadali na nga daan ang kliyente.

0: Pre.
1: Yan kata?
0: Pwede ka na. Alas 12 naman eh. Medyo gutom na gid. Wala ko man nagabot ang long span nga scene nga inugtakod ta eh.
2: Gani man. Bati ko ba si kuno alas 2 pag gani guro eh. Gadali ganing tag-iya, pre. Nga itakod ang atopya pero yawan pa tayo ulat.
0: Gani man. Oh. Sige, ako na lang mabakal sang sudaan sa guwa, pre.
2: Ayun po na lang ta.
0: Hindi ako na lang ah. Hulak ta lang ko di ah.
2: Di sige. Mainit ko yung tubig, mga pita.
0: Okay.
2: Ano na?
0: Okay. Dito lang ko mabakal sa may unhan. Grabe kadalag ko sa mga balay, di ba? Puros big time ang nag-ilistar eh. Kamusta na iyan ang asawa ko man? Wala gid siya katawag. Siguro, sako gid siya katama?
3: Huwag ginagpaliba ko. Huwag ginagpaliba kang pinalangga akong asawa ba?
0: Hello? Ga?
4: Ga? Kumusta ka da? Tapos na kami yung seminar.
0: Ay, tuod ka ga? Ate, mayo man ah.
4: Ay, oo ga. Kapoy gani eh. Mapuli na lang ko subong sa balay ah. Pero ba si mga gulugabihan ko ga ha?
0: Ate, sige ga. Okay lang, maghalong ka ha. Kay ako, basi magabihan man, kay ayawan kami hulat sang atop ngayon nagtakod namon.
4: Ay, okay lang ga. Ikaw halong ka man. Sige na, babay na. Kaya pala nakitlawas ko ga.
0: Sige ga, bye. Okay. Halong ha?
4: Ikaw man halong man. Babay.
0: Ginpatay niya ng cellphone.
3: Nagbukas gulpi ang gate sa balay ngayon na ginagyan ko.
5: Han, idulong na lang ko subong.
6: Nagkalisensya ka naman siguro sa bana mo. Sakay na sa salakyan, malakata kita.
5: Hindi. Sige.
3: Si Myla, ina. Si Myla, gid.

0: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ko dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako tutunan. Salamat
1: sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Pugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Nadula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Kupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang naga gamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
7: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Energy booster.
9: Moderna Max, Max Effectivo.
10: Ako gali si John Ray, da sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
11: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
12: Makakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics, nga ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
15: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops Adwa-taw.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift,
18: OT,
19: Breadwinner.
18: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
20: Let's go.
21: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
20: go with the flow.
21: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
20: Charmy!
22: Charmy, let's go with the flow.
23: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Tag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa apon ang Centrum Advance.
24: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
26: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
25: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
27: Play!

0: Maila. Anong buhat si Ringon sini? Naari kini.
1: Kwan.
0: Kaganong kinabuhat mo sa balay ngayon eh.
1: Gamati bala anay. Kwan, nag-home service masaj ako.
0: Abi ko seminar ang inkatuan mo. Gagaka.
2: Hindi ka din mag-iskandalo. Aring kabla sa tubangan sang balay ko.
0: Ano?
1: Kwan inang...
0: Ako pang tayaan mo sang armas mo nga asawa ko niyang upod mo. Halin sa balay mo!
2: Wala ko sang labot kung ano mo! Ha? Oh. Estrehilo ina! Hindi di mag-iskandalo, ha? Kaya talahon ako sa sabibisyon ngayon eh!
0: Oh. Ano? Maila.
1: Kwan ka?
0: Sa balay tapusay kita nga duwa. Dali ka! Mabuli kita! Dali ka!
1: At terboy iya ko! Una ka to! Masunod ko! Nabatian mo ng hambal niya?
2: Oh.
1: Hindi ka mag-iskandalo, dere!

Lasutsun na siyang gabi. Lagi apon nagbuli si Myla. Hambal niya, masunod siya sa akon. Kibayaan ko lang ito. Kobra ako tungod. Hindi ako makafocus tungod sa ginimo niya sa akon. Tawagan kong cellphone niya. Ito. Hannibal. Patay ang cellphone niya. Myla, kagagid sa imo. Kanay mo, mwilis akon. Gintunto mo na ako. Gininto mo pa ako. Ginpapati mo ako nga masunod ka sa akon. Myla, mapatay ko ikaw. Mapatay ko ikaw kung magpakita ka lang sa akon.

0: Oh. Pre.
1: Pre.
0: Grabe pag niwang mo ba?
1: Sa consumption, pre.
0: Ay nano. Hindi magpatama paminsar. Babae lang na.
1: Pre. Saksikid bala sa pagtuntos ako ni Myla.
0: Ay.
1: Isip pa bala. Dakpan ko siya sa subdivision nga ginobrahan ta. Tapos ang siling niya sa akon. Masunod lang siya sa akon sa balay kay istoryaan namo ng natabo. Pero tub-tub subong. Wala siya pulupakita sa akon.
0: Grabe man si Myla, pre, no? Pertigid. Pero kung amo, pre, sa din subong si Myla, pre?
1: Hambot. Wala ako sang ideya. Ginkantuan ko man ang massage center nga ginaobrahan niya. Wala na siya kaobra dito. Ginasiay ko siya sa balay kung diin nga madakpan ko siya. Madakpan ko siya kagang tigulang ato nga nakita ko. Naadlok man ako, angkot pre. Pasibla, itiro pa ako sang tigulang ako.
0: Ay nano, adlok ako. Prisom na sa gyapon kung tiriwon niya ka?
1: Oo, gani. Pero makagwa man na siya dayon. Big time na iya, primo. Pwede na nila yung mabulubuliso ang hostisya eh. Di ba? Kita yung kapigado. Paano? Bayran lang tayo kung madido, tapre.
0: Ay, sa bagay. Gusto ka, pre. Abogin yung subo basta pigado ya.
1: Oh.
0: Uti, ano na lang naman?
1: Wala, pre. Hindi lang ko maributay sa kinihimos ang asawa ko, pre.
0: Ay. Sige lang, pre. Wala man ko abi mahimo mo.
1: Oh.
0: Pangamuyo, langit guro, pre, mabulig ko sa imo mo.

0: Ay, kalahin agad sa upo ko. Na naman, mapacheck up na lang ko, guru, ay... bay, nagahapanok-tok. Sulod lang! Abrina!
1: Antulo. Manghud ko.
0: Nang Rosita. Ikaw gali. Dali lang kay... Timplahan ta ka sang kape.
1: Ay, hindi na magbangon. Okay na ko. Pero ikaw, na ano ka? Nga ado ginpabayan mo ng kaugalingon mo? Kabaho pa sa imo? Ay, wala ka paligo-ligo? O tanawa, ang bungot mo kalaba na. Ay, pati ang buhok mo amuman. Tapos gayupok pa ang guya mo? Ay, Diyos ko, manghud ko. Nga ang ina problema mo gidyang asawa mo yung wala man to sang pulos man? Ay.
0: Nang... Di ko gidbi mabaton ang ginimo niya sa hakon. Kinlibot ko ng lugar nga sarang kulibutan. Kinpamangkot ko na ang mga kilala niya. Pati pamilya niya. Wala kit sila sa isumbat sa ako. Puro lang wala sila kapalo.
1: Antulo, hindi na pagpangita ang tawo nga hindi sa imo. Kag nakasala sa imo. Ay, ita. Ay, Diyos ko, Antulo, maluoy ka man sa kugalingon mo, ay. Maluoy ka man. Ay, ang maayo pa. Himusa ang gamit mo. Dito ka tiner sa balay.
0: Pabayin na lang ko niya. Pabayin na lang ko niya sa papatay ko. Wala naman eh. Pulos ang buhay ko eh.
1: Wala pulos ang gago mo eh. Ay, ano? Taugan ko subong sa manong mo. Pwede gani, matawag ako sa ambulansya. Is ipa-ospital ta ka.

0: mo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Alas 2.35 ang aton oras mga ka-K5. Mayong hapon sa inyo tanan. Welcome sa Biyernes nga edisyon. Sa aton nga program, it's your time to shine. Mangin kaupod ninyo tub-tub alas 3. Diri sa K5 News FM, Sunshine Lacson. We only have like less than 30 minutes left. Antes nga magtakop ang aton nga program, diri sa K5. And salamat gyud sa mga padayon nga nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Salamat gid sa mga senior citizens dira sa Victoria City. Dudugay ko na kamo wala matamyaw, no? Sa mga taga-syudad sa Victoria, maayong hapon gid sa inyo tanan. Sa mga nagapamati sa aton dira sa Victoria's Commercial Center, no? Thank you so much gid. And sa mga KSS officers and members sa Bilungan Negros Occidental, maayong hapon gid sa inyo tanan. Sa mga suki naton dira sa Banwasang Hinubaan, welcome sa It's Your Time to Shine program. Ginakumusta ko man sini nga hapon, of course, ang aton nga mga suki dira sa Sipalay City and Himamaylan City. Sila ang mga solid na solid sa K5 News FM sa It's Your Time to Shine program. Mayong hapon man sa mga KSS members dira sa Cadiz and sa Sagay, wala gali, hindi kita gali sumumabatian sa Sagay City kay may local blog program sila sa Sagay City. Pero salamat sa mga nagapamati sa aton dira sa Norte nga bahin sang Negros Occidental. Grabe ang utang, no? Basta may utang ka, pressured ka gid. Kinahanglan mo gid nga magpangita sang trabaho. Kinahanglan mo gid nga bayaan ang imo nga panimalay para sa kwarta. Kay man may utang ka, nga kun hindi mo mabayaran, either makabati ikaw sang istorya or mapreso ikaw. Tapos kun ara ka na gani sa obra, damo ka sang makilala. Ibaylo mo na ang bana mo sa iban nga lalaki. Ibaylo mo na ang asawa mo sa iban nga babayi. Maluib ka na. Traiduran mo na ang bana mo o ang asawa mo. Sakiton mo na ang balatsago niya. Hindi lang subong kwarta ang imong problema, kundi relasyon na. Nagpatong-patong na ang mga problema mo. Ginguba mo na ang kaugalingon mo. Ginguba mo na ang dignidad mo. Ang matabo sini, hindi ka na makapamayad sang imo nga mga kautangan. Mabalatian ka na. Kag kun magbalatian ka, kaluluoy ka.
1: Lead me, Lord.
0: Ambot ko na nung sitwasyon sang nagtraidor. Pero nakita nato ang nanging sitwasyon sang gintraiduran, nagmasakit. Diba na? Wala sang sinuman sa sininga kalibutan nga magabulig sa imo kon magmasakit ka na. Ilabi na kon malubong ka na sa utang. Mayo lang na kon may mga family members pa, may utod ka, may ginikanan ka, may friend ka nga magabulig sa imo. Paano na lang kon wala? Diba? Sus Mariosep.
1: Let your hand show me the way.
0: Nga dapat mo pa nga pangitaon ang asawa mo nga nagluib sa imo or ang bana mo nga nagluib sa imo. Pangitaon mo para madugangan ang kalain sang buot nga nabatsagan mo kag malubong kapagid sa wala pulos nga sitwasyon. Amat-amat na langga. Butang isang timeline ang imo nga pagbakho. Kinahanglan nga may limitasyon ang imo nga pagsakripisyo. Pwede nga batsagon mo ang sakit mangod sang ginhimo sa imo sang husband mo or sang wife mo. Pero hindi pwede nga maglawig pa sang lawig-lawig pagid or tinuig pa ang imo nga sitwasyon nga nagaamo ikaw sina. Hindi lang ikaw ang biktima sang amo sini nga mga tawo

sang amusin nga sahi sang asawa or bana, kadamo-damo na sa kalibutan sang mga gintunto, sang mga ginloiban, pero nakabangon sila. Kung nasarangan nila, masarangan mo man. Bangod buhi ang Dios, kag nagahulat lang ang Dios sa imo, nga magtawag ka sa iya, kag magpangayo sang bulin.

0: 2:41 ang Anton Oras, mga ka-K5. Gusto ko lang pasalamatan ang Anton nga mga suki dira sa Banuang Sanghinigaran nga nagapamati right now sa It's Your Time to Shine program. I don't know kung nagabiyahi subong si Pastor Joven de Locano, but they are listening right now. Thank you very much, Ged, Pastor Joven. Sa tanan-tanan nga suki naton nga mga KSS members dira sa Southern Negros, good afternoon. I'm not sure kung may mga KSS members man sa Hinigaran. Pero sa mga suki natin sa Banuas ng Hinigaran, may hapon gid sa inyo. By the way, available dira ang mga Clinica products. And sa mga gusto magpakonsulta, free ang aton nga consultation sa mga Clinica branches sa Bilog ng Negros. I think nag-offer man sang free consultation ang branch naton dira sa Banuas ng Hinigaran. Di subong, because it's Friday, until sunset lang ang pagserbisyo sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center branches sa Bilog ng Negros Occidental. And then close man sila kon Saturday, ma-open sila sa Domingo na naman kag magapadayon sang pagserbisyo sa inyo tub-tub Friday. So, Sunday to Friday, ang pagserbisyo sa aton, sa aton nga mga friends dira sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa Banuas ng Hinigaran, dira man sa Sipalay, sa Kabankalan, and diri man sa syudad sa Bacolod, kag sa iban pagin nga bahin sa probinsya sa Negros Occidental. Yeah, you are my love. Bisan paano si Kuya Kenneth nakahingagaw. May hapon sa imo, Kuya. Basi may tamyawon kadera, Kuya, okay lang. Pwede mo gidisingit. Alas 2:43.
1: May hapon kita, Shine. May yes. Hapon katanan ng mga suki, mga tagpulimati sa programa It's Your Time to Shine. Ginagreet ko galing sang Happy Teacher's Day sa Bacolod Taytong High School. Tanan ng mga maestra sa Bacolod Taytong High School. Good afternoon, kag siya uhaw sa inyo.

pinapasalamatan ko man si Sir Eugene Malati Lisas. Kasi nagpamati man sumong si Sir Eugene kay kahapon, gali ko yan, nagpadala siya sang mensahe. Naka-tune in siya sa It's Your Time to Shine program.

0: Kahapon kuya wa ay ko ginimatamyaw no Sir Leo Degario Kadosali. Oh, good afternoon Sir Leonardo. Sir Leo Degario Kadosali. No, salamat yes. Gid. Ang program It's Your Time to Shine amo nang ilang kalingawan dira sa relocation site sa Granada ko na hapon na mo naging inform nila sa akon. Basit nagapamati sila subong. Thank you so much.
1: Hey,
0: nagakadula ko nung ilang atuyo kuya. Ang iba niya ginatuyong. Sila yung nagakadulang ilang akatuyo. Thank you so much gid sa inyo. Sir Leo, salamat gid. Inday may dagay. Good afternoon. Nagapamati dira sa Gingging Store. Available man sa Gingging Store ang mga klinika products sa Purok Gunsaga, sa Barangay Mansilingan. Salamat, Gid. Inday May Dagay, Ma'am Julie Hinovea Lumugdang, Ma'am Bings Delphine. Damo na sila no, sa Mansilingan.
2: May hapon galit sa kay Mami Lilinting Balinas, Tita Shan Kapamati, Kitsa Subong, sa kay Ma'am Marisa Galinero, kay Sir Leonardo Sibili.
0: Thank you so much.
2: Thank you, Gid.
0: Salamat, Gid, Inday May Dagay. Mga ka-K5, padayon kita nga nagamonitor sa lakat sang panahon diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Kahapon, hindi ba lang siling ko may bagyo? Iyangalan si Bagyo Queenie. Ang forecast sang pag-asa, siningadlaw Biyernes, Setyembre 25, basi magbaskog pagid, ang puwersa o kunang hangin nga ginadala sang bagyo nga si Queenie samtang nagatiner ini sa Philippine area or sa sulod sang Philippine area of responsibility. Ang forecast kaina mga 5 a.m. Ang siling sang Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration or PAGASA posible nga maglabot pa ini sa typhoon category. By Sunday, kuno kuya, mabaskog ni siya. Tisubong tropical storm pa lang siya. Today, September 25. And on Sunday, September 27, base kung maglabuot siya sa typhoon category. Hindi, manggid kuya, kailain niyang super typhoon mo. Kung magsiling kaya nga kusukusog, di super typhoon. Ang pwersa niya ni Subong is from 75 to 90 kilometers per hour. Galing kay ti kuya kung mag-agi ni siya sa mga duta, sa kadutaan sa Pilipinas. Halimbawa, mag-agi diri sa aton, sa Bacolod, yes. Ang iyang sentro, gid kuya, ante, magkalakakas man ang balay mo eh. Kaina, o kalakakas man ang ato, pero alas 4, kaina sa kaagaho, nakidaan nining sentro sa bagyo sa kalayoon ng 1,065 kilometros, 1,065 kilometers gikan sa nasidlangan nga bahin sa extreme northern Luzon. Actually, layo siya sa duta. Layo siya sa landmass. Amo na ginapasalamatan nato. Sabong okay lang tadi sa Bacolod. Grabing init. Hindi kita apektado. Sang bagyo nga si Queenie.

0: By the way, before ko mag-greet sa aton ng mga birthday celebrators, salamat kay ginpabalo kita ni Ma'am Angie Aloy. Nga dira sa ila sa Puro Kapisan sa Barangay Vista Alegre, available dagali sa ilang abalay ang mga Clinica products. Pwede ka mo makabakal kay Ma'am Angie Aloy dira sa Puro Kapisan Barangay Vista Alegre. Gamonitor sila subong siguro. Ma'am Angie, may hapon gid sa inyong tanan. May DTX 500 capsule kada Ma'am Angie. Sa mga nag-celebrate sang ilang birthday today. September 25, 2026. Happy birthday sa inyo. Kuya, waay ka gid kilala nga nag-celebrate sang iyang birthday. Go ahead.
1: Mayong hapon sa kay Sir Leonardo Sevilla once again. Silingiya, Sir Advance, happy birthday sa kay Mrs. Maribel Bustamante Redos.
0: Ay, oo! Sa September, Sunday na, no?
1: September Sunday, 26.
0: Kuya? Ay, buwas!
1: Yes, buwas.
0: Di sa mga ma-celebrate sang ilang kaadlawan tomorrow.
1: Advance, happy birthday!
0: Advance, happy birthday sa inyo! Yeah. Hindi ka muna mun matamyo ni Kuya subong sa Sabado kag sa Domingo. Subong na lang kay tiwala kita sang program. Once again, advance happy birthday sa mga ma-celebrate sang ilang birthday tomorrow. Ilabi na gid sa misis ni Sir Leonardo Rilos. Nga si Ma'am Maribel Bustamante Rilos. Ma'am Maribel, happy birthday sa imo, ma. Ay, gig kami da. Thank you, Gid. Joke na nanawan. Yes, go, Kuya.
1: Hi, Kuya Kenneth. Sir, good afternoon. Greet ko lang. Happy birthday sa kay Manang Bing Bing diri sa Dodlings Hinigaran. Halin sa kay Ma'am Lady Sanchez Lanario.
0: Kumusta ka na dira, Inday Dayan? Once again, yes, once again sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, happy birthday and advance happy birthday sa mga ma-celebrate naman sa ilang kaadlawan sa Sabado kag sa Domingo. Ma'am Jennifer Droa, good afternoon. Siling ni Ma'am Jennifer, reseller man ako gali diri sa Block 5, Lot 8, Phase 2. Sa Sagay City, sa Barangay Paraiso ni Kuya. Dira sa Changi ni Ma'am Jennifer. No, sa Jennifer Store. Kanto ka muda kay may mga produkto kita dira.
1: Mayong hapon man gali sa mga nagpamati sa may construction worker dira sa may balay ni Kuya Ken nagpamati gid sila tita siya.
0: Salamat naman kay may rollback sa presyo sang fuel sa masunod nga semana. Galing kay sa gasolina kuno ang ila pagbulubanta da mga 90 centimos kada litro lang. Siling sang Department of Energy sa diesel ba dako daw bawi lang ni sang ginsaka nyo nagligad. Lapit to yan 9 pesos ang ginsaka nyo, subong buhina nyo 8 pesos lang. Amo lang na price adjustments nga implementaro sa Martes. Posible mabuhinan ang presyo sang diesel sang 8 pesos kada litro sa Martes. Next week na siya. Sa kerosene, mga 6 pesos kada litro. Salamat, Gid, sa tanan-tanan nga nag-upod sa program It's Our Time to Shine. Thank you, Gid, sa inyo. Mapaalam na kami ni Kuya Kenneth.
1: Sa mga wala ko na tamyaw, daso na lang ah.
0: Mga ka-K5, mabalik kami sa Lunes para sa isa na naman ka-edisyon sa ngaton nga program It's Our Time to Shine. Ini si Sunshine Lacson.
1: Kagina naman si Kuya Kenneth. Uy, para sa kampiyon ng balita, Servicio Publico Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TJX 500.
3: Ilaylay de la Cruz, taas ang akon nga sugar. 375.
4: Saan naginom ka?
5: DTX 500.
4: Ilan nalang subong imo
5: sugar?
3: Tigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
2: ginom. TJX 500.
4: Istoryahan ta subong ang nanungod masamis na itong ginabatsyag. Ining pagsakit sang tutunlan o kung sore throat. Kag kung paano makabulig si DTX 500 kag mighty C. Ano bala ang sore throat, Dr. Ramil?
6: Ang paghubag sa tutunlan, Sir GP, o ining sore throat. Like involved na sa bilog nga throat anatomy.
4: Mm-hmm.
6: Esophagus, trachea, larynx, voice box, tonsils, kag epiglottis.
4: Mm-hmm.
6: Pila ka mga sintomas niya mo ang pagsakit. Nagakatol, sakit kag nagaworsen if magkaon o magtulon ka. Nagahubag, nagapula ang imong tonsils, nagaputi, ng mga patsy sa imong tonsils,
4: mm-hmm.
6: nagapaos, ti the best gida gud makuha ang paghubag sang tutunlan ti permi na mo ginabalik-balik ibagid kung adlaw-adlaw nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C.
4: Mm. Kung kay isabla doc may hilanat ining upod
6: ng
4: kalabanan nagasipon kag kon pabayan posible nga maghulog sa pag-ubo
6: bango din na Sir GP nga kalabanan nga kusang gitawag sore throat is viral infection.
4: Mm-hmm.
6: Kaangay sang trangkaso kining flu, kataro, common cold. Ang coronavirus will also cause inflammation of the throat. Ti need mo diri ang Mighty C. Ano ba lang Mighty C? Amo na ang makontrol sa gitawag imo nga infection.
4: Mm-hmm.
6: Ano naman ang purpose nga mainom ka DTX 500? Para maguntat ang paghubag kag dasig magbalik ang normal ni mga tingog.
4: Mm. May ladok if viral kay self-limiting.
6: Oh.
4: Madula lang usually 3 to 5 days.
6: Mm.
4: Pero kung bacterial infection, nagadugay especially ang streptococcus pyogenes that causes strep throat.
6: Actually, mas dugay, Sir GP, kung budlay, madula, kung yeast infection, Sir GP.
4: Mm-hmm.
6: Especially ang ining mga candida infection sa tutunlan,
4: mm-hmm.
6: nagatubo ang gitawag lesions o pilas kag nagadugo.
4: Mm-hmm.
6: I mean, nagadugo, no? Kapin pa, mag-ubo ka.
4: Mm-hmm.
6: May upod nga, samay nga dugo ang imong prima.
4: Mm-hmm.
6: Amo na nga dapat, pero mina mo balik-balik, ibagin niya kung nakainom ka ni TX 500, nakainom ka maitisi, kay mas madasig ang pagkupo sa mga paghubag sa tutunlan kung ang kabangdanan viral, bacterial o yeast man ang hintunaan sina. Amo na nga, daog ka gidya. Kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano sang DTX 500 kag Mighty C kay iba niya Sir GP gainom lang DTX 500 kag Mighty C kung may ginabatsyag na may problema na no amon nga culture sa office before pa nga magbalatian ka gainom na kasi sang DTX 500 kag Mighty C. Ang anti-inflammatory sang DTX 500 grabe magpakupos sang gituag hubag bisan pa gani mga bukol-bukol pa sa imong lawas kaya ginya Sir GP.
2: TJX 500.
7: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
4: Imong blood sugar test.
7: Kira tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
4: Ilan na lang imong blood sugar?
7: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
2: TJX 500.
4: Aside sang viral, bacterial, kag yeast infection, Doc, ano pa ang rason kung nga nagahubag ang tutunlan?
6: Kadamo pa, siyempre. Ang allergies sa mga balahibo sa mga kasapatan. Bulin or makatuga man sang sore throat. Ang pagmala or ining ito ag dryness ang imong puwak. Labi na kung gabi bangod sa paginhawa mo sa baba kung barado ang imong ilong. Amo na mo? Kung barado ilong mo, din magwa.
4: Baba.
6: And it will dry your mouth. Kag ang kakulang sa moisture or ining pagbasa ang nagaresulta sa irritation sang imong tutunlan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagakorek sang allergic reaction gani mas bintaha kun adlaw-adlaw kag inom sang DTX 500 kag Mighty C.
4: Ang asudok sang sigarilyo no kag aso sang pagtutod sang basura grabe man bala magpakatol sang tutunlan.
6: Correct. It can cause allergies also and nabilong na sila sa mga gitawag throat irritants or GP.
4: Mm-hmm.
6: Kag bisan pa ang muscle strain singgit ka todo kanta ka todo kadlaw ka sang todo it will cause sore throat kapin pa kung kulang ang imo nga antioxidants.
4: Mm.
6: So, amo na nga, permi na mo ginabalik-balik. Inom gid DTX 500, Mighty C, kadadlaw, agun malikawan ang mga paghubag sa lawas, including na dra ang sore throat. Hindi lamang inflammation ang kaya i-prevent ng DTX 500 kag Mighty C, kundi pati ng mga cysts, polyps, mga tumor, may mga bukol-bukol, mayuma kag cancers. Mag DTX 500 kag Mighty C na adlaw-adlaw.
2: DTX 500!
3: Gina ka, no? Ang ginabatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, bayuwa.
4: Sa kadlaw, kapila ka mag-inom sa DTX 500?
3: Sa primero, katatlo, sa subong, kadwa na lang.
4: Subong kamusta?
3: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginapatsa.
2: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. 101.5 K5.

Oh yes, what a perfect song, La Isla Bonita. That's a beautiful island. Yan ho yung pagkakaintindi ko, La Isla Bonita. Sarap ho talaga magtampisa ho ngayon sa mga sandaling ito sa dahil you know, the heat is really on today. Super duper init ho talaga. So if you're out, so make sure na just to stay hydrated. Inom tayo ng maraming tubig, ha? Para iwas tayo sa heat stroke. 319.

Friday Flashback at ito sa inyo ng mga K5 ng ating paboritong mga suplemento kung inyong kakaligtaan kapag mahina ang ating immune system. Make it sure may sapat tayong proteksyon sa ating karusukan, sa ating sa buong pamilya natin. Okay? Mag DTX 500, Mighty C at ang ating D3 Bio.

0: K5 News FM.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to gum. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Nadula na tayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butik.
1: TTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butik.
1: TTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakan sa mga butika.
9: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
10: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Pinoy, Squalene Capsule.
9: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Energy Booster.
11: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami

0: fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Dry eye, pirmig katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
3: Cheers sa barkada nating
4: Night Shift,
3: OT,
4: Breadwinner.
3: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: Let's go.
6: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
5: go with the flow.
6: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
5: Charmy,
7: let's go with the flow.
8: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilumuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa aton ang Centrum Advance.
9: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
11: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
10: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.

0: That song was brought to you by DTX 500. Para sa mahimbing na tulog, mag DTX 500 ka. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niya mga pasyente nga ginpanglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony agad. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsalut sa iya, kaya badya doon, oo, amo nang ako nga ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akon nga pamatsyagan on that.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Squalene Capsules for Biotics nag-inupdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po MVP sa basketball. Sagad mag-dribble, sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
12: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dry eye? Pirmi gakatol imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
15: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
17: Sa tagsa kapagpitik sang taknan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, padayunon natong subong sa pagsipan-sipan ang katapusan nga bahin sa atong drama sa kahanginan. Kayo gid makuhaan sang leksyon nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan.
1: Agay!

0: Ots! Napondoha na yung motor mo, be.
1: Ha?
0: Dumangihi na giguya.
1: Ay, kalangalangan yun na diri. Ay, agwantahan na lang bala, anay. Dito na lang inasa balay. Iihi,
0: ah. Hindi na kinapunggan niya. Gakutoy pa na ng tiyan ko.
1: Ay, kasabad, ah. Sige, sige. Ipahigad ko ng motor. Oin, para na. Oin, naog na da ka magpangihi. Da sigon mo, ha? Kay kadulong di nga da anong yung padulugan ta.
0: Kuto na ko, Chilio.
1: Kikit? Ay, anoy na? Anoy na?
0: Ano?
2: Siling ko.
1: Brian! Ikaw!
2: Ako matood. Animal ka, ha? Chutsa ka po!
1: Hindi! Buhiyako! Buhiyako! Papa!
2: Mapala ka pa! Mapala ka pa, ha?
1: Tama na! Maluhin ko sa akin, ay!
0: Kulang pa na!
1: Ako pagpatsya! Hindi!

0: huras anima. Tulugan gali ko temprano pa. Eh, tusi pa lang gali na sa tungang gabi. At pabangon ko wala na ikaw. Ano nakapuli si Uting din sa parlor, ya? Wala ko kabatsyagaw. Eh, base kung si Pebeb ang nag-apresyong portahan sa iya. Mapabanyo ko na ibla. Eh, gabugtaw pagkali si Pebeb. Peb! Uy! Las 12 na, oh! Gabugtaw ka pa, ya?
1: Ay, nay! Oo, nay! Bumigin na tapos pa kung ang project pinamon, nay, eh!
0: Si mami mo, Uting. Kapuli na?
1: Ay, doon wala pa ba, nay?
0: Ba? Ha? Yate nga tao to. Di naman to siya yaman. Nag-text sa imo o kung ikaw man, nag-text sa iya. Kundiin sa.
1: Ako pa? Ay, kin-text ko na iye.
0: Palapit di ba na, anay? Kay ara ka na imo, ya.
1: Ay, ginatapos pa ko.
0: Ngayon nga, istorya ko kakapoy nga sa gisinggit.
1: Ambal ko, gin-text ko naman to kagintawgan. Siling ko, possible akong nag-date-date naman siya kung sino. Udang atambay, how?
0: Eh, te ano ko no reply, ya?
1: Di mo naman siya ka-reply, nay. Diba sinalubad to eh. Ay, maida nay, mapuli. Ginasaya nay, ah.
0: Eh, kinakulbaan ko, blahaw.
1: Wow. Subong ka pa ya kabatsyag kulba nga malam na si Mami Ots. O si nanay bala. Nay, mapuli ginasaya, ah. Pala na da siya sa buhay niya. Ayan na, tigulang na si Mami Ots, nay. Kagkabalo ka, hindi mo na siya mamati ang balan nga daan, nay.
0: Ano pa? Correct ka, gaday. Ante, sige na, mangihi ko, nay. Kaya malupok, marukan ko, ah. Mabalik ko tulog. Uy, bulubatsyagon mas mami mo, ha? Masi pala hindi kakabatsyag mag-abot sa karon. Ikaw, gadya, abre. Kaya tulog ko, ya.
1: Oo, nay, ah.

0: 오바하마 이왕 딜라 꼬리 오뱅 진짜 물어?
1: 너 뭐 봤다 이거 산다고? 알았나? 알았나? 나 오바다
2: 여기 뭐 자꾸 가기 너무 많이 온데 나르고 이리 오고 막
3: Man, puso ka klase nga agi. Ginratrat mong bulibard namon. Ha? Limat ka na? Kagsiling mo bayaran mo kami. Nagtupa ang itugan mo. Ha? Wala! Karon, siling mo bayaran mo kami. Di wala man nagtupa!
0: Uteng, kami naman ang maratrat sa bulibard mo. Aryo, kita mo na eh.
2: Siyo, sa birga, kao. Ano nyo ina, maluhoy ka mo, mahatag ako. Iyan ba lang kong pila?
3: Tinong duwaya ka, Tiel. Kay tanawon ta kung kaigo ni sa bulibardya ang butilya sang ridkaw nga beer.
0: Pumig! Burots! Pumig! Ako ni sa to! Ikaw naman sa wala, Burot!
3: Burot, hindi mo kurog! Ara, kasar! Ara kayo naka-plaster na! Ari ang imo ay ipaslak ko na sa bulibard mo, ha? Yeah!

Ban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ko da, ha?
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka.
0: K5 News FM.

Ay, ambot. Ay, ano natabo kay Mami Otsman? Wala siya mag-report dali sa parlor, yahaw? Ginatawagan ko ang cellphone niya. Pero wala man siya nagasabat. Ay, basi ko nagalain ang pamadyag niya. Ay, Diyos ko, ambot, nakibot ko. May nagpanawag sa messenger ko. Ay, anay ka, bilang taon ko, be? Hindi. Si Phoebe man ini. Ay, abisab doon ko. Hello, Phoebe!

0: Ano? Wala si Mami mo sa parlor niya sa manwa? Ay, abo Diyos, kumikunan mo din to sa man. Ay, abo Diyos, kasi Mami mo, uting pati na ano na to.
1: Ang magkaninay, ah.
0: Ay, abo Diyos.
1: Lumamuan ako, Nay. Masin mo naman yung malaing nga na to mo kay Mami Otsa.
0: Ay, Diyos ko, Diyos ko, mapalayo lang. Mapabanwata. Mamangayot na muling sa mga pulis. Agon mapapangita ta si Mami Moots. Kagbahimalon naman tayo si Kapitan. Yo, wala si Mami Moots. Tiga puli. Dali ka. Diyos ko. Dali ka. Dapol ka.
1: Oh, Nay.
0: Ibasin mo. Sige.
1: Oh, Nay.
0: Ay, Moots ka.

0: Ay, Cap, may isugid kami kung tani party sa krimen nga tabo, Cap.
1: Krimen? Ano ka krimen, ha? Giling? Eh, yun nga, nagahibi ka, budot.
0: Bata ko.
2: Ginadamgo ko siya.
1: Eh, si sino? Sino ang ginadamgo mo, ha?
0: Cap, ako na lang kapang masugid, Cap. Nagkumpisar si Budot sa akon nga ginpatay nila si Uteng, Cap.
1: Si Uteng?
0: Diyos ko.
1: Dari naghalin kay na si nanay niya. Ang bata niya. Nag-report sila nga duha kaadlaw nga wala magkapauli si Uteng. Nagasugit ka bala sa matuod, Budot? Ha?
2: Oo, Cap.
1: Sariin yung ginbili ng bangkay ni Uteng. Sariin!

0: Hoy, Brian, get animal ka mo. Himos ka mo, himos. Palagiyo ka mo kay si budot na nugid na sa ginhimo ninyo.
1: Oh, ano? Uy, di punggol ya.
2: Gago nga budot. Naganda.
1: Gabang ya.
0: Himos ka mo, dalian ninyo. Himos, palagiyo ka mo ha. Samtang may chimpo pa, palagiyo na.

0: Agnes ang bangkay ni Uting at iyo.
1: Ginaskan mo sa tubo ang babay niya kag ingihalat rasa, no? Ay, wala! Ginaskan sa butilya kag berga grande. Pwede ka ba ho?
0: Ay, hindi ka muna magpalapit sa crime scene, ha? Palayo ka mo, anay. Mga pumuluyo. Palayo ka mo, anay. Palayo! Kaya gina-investigan na bang natabo sa
2: palayo, palayo, palayo!
3: K5 News FM. Muternamax,
4: Ternamax, Max Epektibo. Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagaan ka mag-ana.
5: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
6: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
7: Nestor, ang sinaing.
8: Luto na.
7: Ang labahan.
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasi!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi!
9: Ako ang bossing! Dahil kasangga ko! Ang Extend! Supplement for men! Lourdes! Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to Mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy at stamina
9: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops at ito at ang iCare Gold Capsule. Mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
3: K5 News FM.

0: Madasig nga nakapalagyo ang duha. Kit kag Brian, kag panayon man sila nga ginaayam sang kapulisan. Samtang si Budot, himas rihas na kanagahulat na sang trial sang iya kaso. Kutob na lang diri ang amon pagsaysay. Tumtum sa liwat, madamog nga salamat si wala untat nga pag-upod sa amon. Sa tagsa kapag balayag sa kahanginan, sining drama nga hindi lang makalingaw kundi makahatag sang pagtulunan nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan agay-agay! Apang sa wala makamilubos makapaalam, ari-anay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuy sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Mami Oats, Elmer Ubaldo, Madam Ganda, Melvin Flores Plotenia, Brian, Sister John Bironque, Kit, Earl John Liva, Budot, Kuya Kinitoy, Phoebe, Angeline Buenafe, Nanay Dilia, Erna Dicina Amiga, Nanay Lukring, Linilia Miranda, ginsulat kag sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects, Melvin Plotenia, kag ini ang inyong alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

0: presa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
10: ikapsula mo.
9: Extend!
10: Extend Supplement for Men.
9: Gawa sa maca,
10: isang herb
9: na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavowaska,
10: epektibong sexual potency herb.
9: Stimulates libido
10: and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
9: Extend Supplement for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Number 1.5 K5 News. Oras ang K5 News FM, 4:30 na sang hapon.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM.
13: Number 1,
12: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: El Castigador!
16: El Castigador!
15: Ang tinig ng bawat mamamayan.
16: El Castigador!
15: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
16: El Castigador!
15: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
16: El Castigador!
15: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan, K5 Rhodes Palma!

Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta kamusta tanan? At sa BNT 5 kita karon sa bulan naman sa Setyembre sining tuig 2026. TGIF Mega K5. Thanks God, it's Friday. Welcome na sa ato si kapalatuntunan. Palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman. Ila binigid sang mga gin pangbayaan. Welcome na welcome na mga suki naton sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental kag sa bilog nga syudad sa Bacolod. Nagapamati ka mo mga K5 sa numero 1 istasyon, ang K5 News FM Bacolod 101.5. Sarang magkitang mabadian sa mga pipilag ka mga radio station sa bilog naman nga probinsya sang Negros, sa sur nga bayan sang Negros Occidental. Nagaungot na ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back mga K5 sa 100.5 Radio Mascovado Sweat FM sa may CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Guy City. Sarang magitang kamalan tao via Facebook pages at K5 News FM Bacolod 101.5 kag K5 News FM Negros Island. Sarang magitang kamalan tao sa ato singa YouTube channel at K5 News FM Bacolod 101.5 kag sa amo singa TikTok account at K5 News FM Bacolod. Sarang magitang mga K5 mabatian sa ato singa application K5 News FM Philippines via audio streaming. I-search, i-download sa inyo sining mga cellphone ang K5 News FM Philippines application. Ibutang na da, i-download kag i-install sa cellphone mo, pwede gid ka pamati real time. Mayong hapon kaninyong tanan mga higala sa atong mga suking tigpaminaw diha sa Dakbayan San Carlos. Sa atong mga

0: Sa supervisyo naman ni Guwapo Kuya Kenneth Uy. Sa ato si kamasuki nga nagawapon sa itong pagmangalagad, medyo na signasigon tani kay limitadong oras na ito sa sininga Biyernes. I-check ko na nga daan si Kagipab Shine Lacson Bograbi nga mga balita ni National. Oy, congratulations ha. And would like to congratulate man sa pamilya ni Mary Jane Veloso kay ti gin papanaugan na siya mo kung gin permahan na ni President Bongbong Marcos ang sining absolute pardon. Bawa ti kwa na hilway na si Mary Jane Veloso. Kag ang barangay kagiskay eleksyon, masakit man ni sa iban, pati kinanglan ta ni Batunon. Move on! Ang kaysa dason pa rin nga mga tinuig magkapatayon ang eleksyon. That would be on 2028 pa ya, no? Maghahiwat sang barangay kag SK eleksyon mga kakipay. Sa ito si nga masuki, aran si Kakipab Shine. Hibalaon tabi mga dalag ko mabalita agi ka naman sa National. Kakipab Shine, please stand by.
1: K5 News FM Live Report.
0: Kakipab Shine, ibalita mo!
2: Ngayong hapon si Rod, bakay na pag-idya si Rod sa hulat-hulat ko kay gusto ko tani makita ang itsura ni Mary Jane Veloso, bala? Inang pagwaon na gid siya bala sa presohan, kay ang siling sang iyang abogado nga si Attorney Ulalia, posible sini nga adlaw or buwas si Rod Sabado basi makagwa na si Mary Jane Veloso. Imagine, just a little background about Veloso, no? Kung matutuwan ninyo, 16 years ago, may nakita ning illegal nga droga base sa allegation sa kwan sa iya sininga bagahe dito sa Indonesia. So medyo damo-damo ning allegedly illegal drugs. So ginpamatbatan ini siya dito sa Indonesia sang Bitay. Actually, ara na siya sa death row. And then, ambot ko na ang wala man madayon ang pagbitay sa iya. And she has been telling everybody nga grabe niya nga pagpangamuyo man. Nga kuntani, maluwas lang siya no, sa death row. Hindi na siya mabitay sa iya. So, padamo sa mga informations ka nagululuwa, nga nanging biktima lamang siya sa human trafficking. Kay ti makita mo man gidya si Rods mo sa itsura ni Mary Jane Veloso nga kainusente gidya sa iya sa akusasyon. Amo na gani kabudlay no kung mangin biktima ka sa human trafficking, i-recruit ka, siling matrabaho pa dito sa Indonesia, gali imuon kaya blang nga kwan, manugdala sang...
0: Ti ginatawag sa Kagipab Shine, mule ka? Natawag daw no mule ka blang Kagipab Shine nga gina... Ikaw yung manugbit-bit sang illegal ng mga bagahe, da? O ikaw yung courier, ti? Why man niya kaalam-alam niya si Mary Jane? Kaya gusto yung man lang niya Kakipab Shine nga magtrabaho mo?
2: Amo nang pinakamasakit si Rods nga natabo sa iya, actually, no? So, sa hingyo man ni Presidente Benigno Aquino at that time, no? Sa iyang administrasyon, napapauli si Mary Jane Veloso. Kahit ang istoryahan ay nila sang presidente sang Indonesia, diri na lang ipadayon ang ilang iyang sentensya, abi. O prisuho na lang siya. Pero kahapon si Rods, grabe, na permahan after 16 years nahatagan sang absolute pardon ni Presidente Marcos ining si Mary Jane Veloso. So anytime, today or by tomorrow, hindi na kuno si Rods makalabot weekend, makagwa na ni si Mary Jane.
0: Grabe kag Kakipab Shine, no? Half of her life gin tinerias press one. Kaya hindi lang basta-basta 15 years nga to siya sa Indonesia sa iban nga pungsod. Although ay take balo sa status o kon level nga pagpangabuhi sa mga preso dito sa may Indonesia.
2: Ang anak niya ni si Rods tigagmay pa ni sang ginbayaan niya ni
0: ti mga 25 anyos. Ti ko may mga bata sa grupo, di mga 5 tuig, 6 tuig ko nagpamana sa edad sa bibiyante. Ti may 5 katuig nga bata kay ti 25 anyos ang dakpan mo.
2: Grabe no. But God is good for the family, Veloso family nga makaupod na nila si Mary Jane Veloso. Sir Rods, I don't know kung may matabo pa ni nga, ano ni, madayon pa ni Ayhan ang

0: Election.
1: Hindi na!
0: Why? Hindi ko gani.
1: Galing kiti si Makalintal. Si Makalintal, gay nga, gaw pa.
0: Hindi na gani. Pero ang siling ni Comelec Chairman, ano? Comelec Chairman
1: Garcia?
0: George Erwin Garcia. Uh-huh. Siling niya. Ti, pwede pa man ni makafile sang petisyon ng mga hindi gusto nga i-postpone ang election.
1: Ti, kuha na alas 5 na.
0: Sarot?
1: Alas 5 na.
0: Ay, alas 5
1: na. Di kay alas 5 na. Ti, Biyernes, paano may open pa nga court nga magbaton sa ila sini nga kwan? Nga petisyon?
0: Hindi, kagadya gusto mo nga dayon.
1: Hindi, hindi man. Kaya ginalantaw na to ng mga pros and cons baka kay Pab Shine. Pwede, kagadya dayon nun. Kung hindi, ti, hindi eh. Kay kita ya sunod ba lang tiya kung ano ang permahan ni President Bongbong Marcos way matay mahimus na.
0: May araw, gali si Rods uh-huh. Na pwede ma-issue ang Supreme Court, no? Ang inang ginatawag nga injunctive restraining order.
1: Uh-huh.
0: Buti ang mga higo mo da siguro sa Hall of Justice.
1: Ati, nagmuno-muno, nagani sila, siling niya, hulat, wait and see lang kung sila Japon.
0: Ano nagani siling ni Comelec Chairman George Erwin Garcia? Kaina siling niya, tikansilado na ang filing sang COC, which is supposedly September 28 to October, ano ganito, 5.
1: So, oh, October 5.
0: Untat na, no? Nakagasto na kita 8 billion pesos for this barangay and SK election. Pero kay ti, ginpirmahan sang Pangulo ang hagna, ang proposed bill sa postponement, so postponed, kansilado ng ilang preparasyon.
1: Mm-hmm.
0: But siling niya, pwede gihapon mag-file sang petisyon. Kagbasi, pwede gihapon maka-issue ang Supreme Court sang injunctive restraining order.
1: Uh-huh.
0: So sila ya, okay lang yan, ihulat-hulat man ang sila ya. Kung madayon, dayon. Kung hindi, hindi.
1: Uh-huh.
0: Pero basta na ba yan, si Rolls nakagasto na kita 8 billiones kapesos.
1: Amun na da, kag very ano na, very, kuna ng kitid-kitid ng uras ba si Pablo Lunes niya mag-filing, first day sang filing sa COC? Tilang taon, tani ko nung sabat sang Supreme Court kag Pab Shine, kung mag-issue sila sang TRO, o nagadepende pa ni sa sufficiente nga legal basis man eh. Lang taon sang, lang taon sang, ni Supreme Court nga ti kinanglan may right ang kada tao nga magbutar di mabutuhon ta nga tagaan ta ni bonus another 2 years or pila ka tuig para maglima lang ka tuig makumpleto ang 5 year term sang o 5 years ka tuig si isa ka barangay kapitan o barangay kagawad o kun SK man da tilang taon ta na hulat taon ta na ang Supreme Court
0: tekon si Juan B, si Romualdez B ang ma-file sang bail petition. Okay lang sa imo?
1: Pwede ah. Okay na yaway problema ka Give Up Shine. As long. Ha? Huh? Nasugtan nila. No?
0: Petition for bail. Hindi na muna gani si Linko. Pwede pa ni Galing sa maka-file petition, no?
1: Pwede pa da.
0: Tiyang nabalaan, tiyang iyang plunder nga kaso. Why?
1: Kita mo tong video? Ginpapungko sa wheelchair. Kat, nami isang lakat-lakat ya. Tapos pag-abot ya. Tukod itapos ito bala sa video conference. Ito bala sa hearing niya. Naglakat sa mo. Pagpungko isa wheelchair, di paliluya. Pagkalakat siya daw, tadlong pa yan ako nami. Pasang itsura, gayum-yum. Pero pagpungko, iya daw nag-shift ang itsura. Kalaw, ay galing ko magpungko ka sa wheelchair. No, kay gulpiada, gabalati anon ka no?
0: Ang itsura mo, daw gahulog na yun, bisan wala pero si Rods, gahingi ni bilang ulo ko sa ila sa prangka nga istorya kay nga. Amuning bantayan ta pa because sa trial ni former House Speaker Martin Romualdez, manging testigo man siya. It was the, it's the lawyer of Romualdez ang nagsiling nga siling niya ti mangin witness mani siya sa kaugalingon niya nga trial kay gusto niya man nga magpatag sang iya nga gusto niya man kuno si Rod
1: nga nga grabe maning
0: ati sa dyan eh
1: grabing chat sa mga amigo ko diyo ni ambal ni attorney hindi ko lang paglawagon niya ha Puwerte.
0: Dumabu ko sa ila. Hindi, si Rods, amo ni matabo ah. Gusto ni Romualdez depensahan man ang iya kaugalingon sa korte.
1: Aha.
0: And then, so amo na, no, most likely, ma-testify siya sa iya kaugalingon na trial.
1: Di pwede mo lang niya kagipab, Shine, ah. Bisan sa US, galing ginapasugtan, amo kuhay ka bugado sa kaugalingon mo? Ikaw yung tindog ka bugado sa kaugalingon mo? Mayara, di ba?
0: Si Marco Senior, bala? Kay maalam, ina. Siya man ang nagsakaso. Yan, oh, siya man ang nag...
1: si Ninoy. Nadumduman ko na. Si Ninoy Aquino. Oh, sa trial na siya man nag-abugado sa kaugalingon niya gani.
0: Basta mga witness ko na itong mga bagmen ni Juan, ni Zaldico, ilista Manila as witness sang defense team. Ikon magsiling kita defense team, amo ng kampo ni Romualdez. So may mga bagmen aside from Romualdez nga maga-testify man sa iya kaugalingon nga plunder trial or trial for plunder, may mga bagmen man nga siling sang iya nga abogado ti pwede na naton mangin witness, no? And si Juan C. Orly Guteza, wala na siguro sa listahan nila. Basta mo nang ilang mga plano siling ni Juan ni Attorney Fajardo nga lawyer, no, defense lawyer.
1: Pero hindi ka magpasugot nga si kagipab siya pa kuton ta ka. Hindi ka magpasugot ngay muon ta si former House Speaker Martin Romualdez bilang isa ka witness how?
0: Malilingin na ni ganing ulo ta sa ila. Sa gasugid sa matuod.
1: Pwede na siya kay kun mag-witness siya. Tudlo, ito kung sinong niya mga upo din, no? Nang angwas niya yung mag-witness ka.
0: Ate, ano pa, abi, ang ginahimo nila kay amo naging man lang na.
1: Mansig.
0: Nililingin ang ulo kaya sa ilay yan.
1: Oh, mansig luwas ka o galingon ka. Ano yung mansig luwas ako galingon? Bahala, natang upod. Dagdaganay kung dagdaganay.
0: Okay. Zaldico, gwa na da. Kag magtestigo man. Wala kang mabalikantan eh, kag maglilingin ang ulo sa mga Filipino, di. Sir Rods, may ambot kung may nabasahan kani nga nagalaptan ako sa social media nga ang minority makwan ma ano ni maboycott sa impeachment trial.
1: Ati, inaya mga huring-huring na kagipab Shine kay nagwa ina nga mga information pero ti nagmuno naman niya. Bisan pa gani si ang minority black ng muno naman nga wala kami ang plano for the minority nga i-boycott ang impeachment trial. Amo nang gagwa, pero may gagwa man nga niya. Yes. Why naman kami pulos da magwa i-boycott lang namo na kay perdido naman kami.
0: Ikaw lang pindo sa piho.
1: Hindi. Now, amo nang ginuwa nga mga iban nga mga huring-huring pero tiway ta na ginapatihan. Pero kung sila pambalon, hambal ka sa minority black niya, we don't have any plans nga mag-boycott sa impeachment trial. Kay kalaw ay manakarong yung trabaho nyo na, senador ka mo, himuon yung trabaho nyo eh. Pareho na karong malagyo kay mo yung isa ka responsibilidad.
0: Nagpamitik ka ha. Siling ni Senator Sherwin Gatsalian, siling niya wala ah. Wala niya, hindi na niya tuod ya. Naara man gani ang mga minority senator sa hearing to sa Commission on Appointments sa meetings, ara sila. Sa budget hearings, ara sila. So yan, wala ko na yung kabati ha. Galing kay T, siyempre, mangkuton gina siya, kay siyang presidente sa Senado, and may kwan, may mga nagalap na allegedly sa social media. Pero ako wala pa man ko si Rods.
1: Pero kung mag-boycott ganyan ka K5 Shine, I think siguro dapat may ano sila, may accountability. Oh, nga mag-boycott kay mo yung ginsaligan kasang tao da, no? I-presentar kag kalaway ba lang nga nag-attend ka na yung hearing, mayara ka na yung imo yung manok. Although nga mayara ganyan. Pero no, kalaway lang ha. Basta no kalaw ay isang politika sa ano sa Pilipinas.
0: Daw masukan ako gani si Rod sa ila.
1: Pero tay mas mayo niyo da. Daso na lang tiya si Mana. Ario, may good news ko si mo. May good news ko. Ha? Good news.
0: Ano?
1: May rollback. May rollback sa Tuesday do dayunon guro do 7 to 8 pesos daw.
0: Mayo?
1: Ha?
0: Mayo kasi saka anila sang Martes 8.87 to.
1: Panaugan 7.
0: Tapos rollback si 8. Kayo si 7 pa sila gapon nga ginansya.
1: Hindi. Don't know, why ka na bala maanad? Ari lang tawa bala, bas kumagsaka sila 8, panaugan na 7, kabigon mong peso as interest. Na ano? May mga interest, hulam ka kwarta, may mga interest, subong mo. Tiyan daw, amo mo nang gagawa, subong sa gasolina.
0: Ha? Iyan yung sa DOE, si Rods, ang estimated price adjustments, ha? Kaya they have to wait for the result of the trading sa Biyernes. So, bali, iyan sila niya sa apat kadlaw nga trading, amo nang resulta. Siling nanday dyan, niya wala ko na gana, niya mamate, kaya ang gasolina, pila lang ang i-rollback niyo, 90 sentimos sa balitro, hindi ko.
1: Nagsala ko gani, kasi ko nagpatugong ko kapon. Uy, ko kabalo nga, abi ko gani kapon, Biyernes. Nes na. Ningko duway gid Japan huring-huring sang ano, patugong na lang ko ah. Oh, gali may rollback.
0: Grabe anin patugong mo ha, si Timil ha.
1: Kanugon be, kanugon sang taniyo kung may rollback na 7 pesos. Bao kadako tani isang savings ko ba?
0: Bongge. So standing savings gin back. Alta patos. Something.
1: Gasolina.
0: Sirod, gasolina ang rollback 90 centavos per liter.
1: Ha?
0: Kasi niya sa apat lang adlaw nga trading. Diesel ang rollback 8, sa kerosene sa 8 pesos.
1: Sa gasolina, liwat? Sa gasolina, pila?
0: 90 centimos kada litro.
1: Hindi, iipabati kay Mamang Jin. Tagpila ang gasolina rollback? 90 centimos?
0: 90 centimos.
1: Tingala ko gaugta sa way pulos nga rollback na. Hindi kay idog sa mitruhan niya ko, no?
0: Nako, Diyos me. Sige lang, si Rods, okay lang. By the way, may check ka kasi before kung magpaalam. Rods, si Senator Loren Legarda is positibo sa lung and autoimmune conditions. This is the reason why she
1: not
0: is
1: surprise.
0: In France. Kay nagapabulong to siya, si Rods.
1: Not, hindi,
0: but mabalik man siya sa Pilipinas.
1: Why ko masurpresa?
0: Why ko
1: masurpresa?
0: Ang ego ba ni Senator Loren? Ay ko gani kung siling nila, ano? Hindi na lang akin kalaw.
1: Basta health issues, gani kagibab siya. Hindi, why ko nagakomentar?
0: Goodbye, Bunot. It's 4:54.
1: It's your time to shine. Live report. Ayoh, but sakon, biway ko komentar when it comes sa gani sa health issues nga ginatutukan da. Kaya hindi mo kuya doktor. Ti tanan na lang nga mobility ani pati allergy ko mo nang acute allergy. Basi kun mga arikis na acute arikis, no. Right. Ayo, mabuhi ko na lang commercial kami inom ko na isang Clinica DTX Coffee Mix ining kape nga may kape ka na may pang detox ka pa. Magabalik ka pala tuntunan nga El Castigador pagkatapos ining pipila ka maimportante nga mga pahanumdum.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ilaylay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500.
4: Dila na subong imo sugar.
3: Tigi ka nami isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120/80. DTX 500 na
2: gid. DTX 500.
4: Istoryahan ta subong ang nanungod masamis nato ginabatsyag. Ining pagsakit sang tutunlan o kon sore throat. Kag kun paano makabulig si DTX 500 kag mighty siya? Ano bala ang sore throat, Dok Ramil?
6: Ang paghubag sa tutunlan, Sir GP, o yun yung sore throat,
5: nag-involve na sa bilog nga throat anatomy.
4: Mm-hmm.
5: Esophagus, trachea, larynx, voice box, tonsils, kag epiglottis.
4: Mm-hmm.
5: Pila ka mga sintomas siniya mo ang pagsakit. Nagakatol, sakit kag nag-worsen if magkaon o magtulon ka. Nagahubag, nagapula ang imo nga tonsils, nagaputi ng mga patsy sa imo nga tonsils,
4: mm-hmm.
5: nagapaos. Di the best gid da good makuha ang paghubag sang tutunlan ti permi na mo na ginabalik-balik ibagid kung adlaw-adlaw na kainom ka sang DTX 500 kag Mighty C.
4: Kung kay isabla doc may hilanat ining upod kalabanan nagasip on kag kon pabayan posible nga maghulog sa pag-ubo
5: bango din na Sir GP nga kalabanan nga kusang gitawag sore throat is viral infection. Kaanga isang trangkaso kining flu kataro common cold ang coronavirus will also cause inflammation of the throat ti need moderate ang Mighty C. Ano ba lang Mighty C? Amo na ang makontrol sa gitawag imo nga infection. Ano naman ang purpose nga mainom ka DTX 500? Para maguntat ang paghubag kag dasig magbalik ang normal ni mga tingog.
4: May ladok if viral kay self-limiting. Madula lang usually 3 to 5 days. Pero kung bacterial infection, nagadugay especially ang streptococcus pyogenes that causes strep throat.
5: Actually, mas dugay, Sir GP, kung budlay, madula kung yeast infection, Sir GP. Especially ang ining mga candida infection sa tutunlan, nagatubo ang gitawag lesions o pilas kag nagadugo. I mean, nagadugo, no? Kapin pa, mag-ubo ka. May upod nga, samay nga dugo ang imong prima. Amo na nga dapat, pero mina mo balik-balik, ibagi niya kung nakainom ka DTX 500, nakainom ka Mighty C, kay mas madasig ang pagkupo sa mga paghubag sa tutunlan kung ang kabangdanan viral, bacterial o yeast man ang hintunaan sina. Amo na nga, daog ka gidya kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano, sang DTX 500 kag Mighty C. Kaya yung iba niya, Sir GP, gainom lang DTX 500 kag
4: Mighty C. Kung may ginabatsyag?
5: Kung may ginabatsyag na, may problema na. No, amon nga culture sa office before pa nga magbalatian ka, gainom na kasi sang DTX 500 kag Mighty C.
4: Husto.
5: Ang anti-inflammatory sang DTX 500, grabe magpakupos ang itoag hubag. Bisan pa gani, mga bukol-bukol pa sa imong lawas, kaya ginya Sir GP.
2: DTX 500.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: Imo nga blood sugar test.
6: Ila tong score gani?
7: 470.
6: Nagteko duwa
7: sa gabi, duwa sa
4: aga. Ila na lang imo nga blood sugar.
7: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Aside sang viral, bacterial kag yeast infection doc, ano pa ang rason kung nga nagahubag ang tutunlan?
5: Kadamo pa, syempre, ang allergies sa mga balahibo sa mga kasapatan. Ok, bulin, or makatuga man sang sore throat. Ang pagmala or ining ito ag dryness ang imo nga puwak, labi na kung gabi, bangod sa paginhawa mo sa baba, kung barado ang imo nga ilong. Amo na mo, kung barado ilong mo, din magwa, babae. And it will dry your mouth. Kag ang kakulang sa moisture or ining pagbasa ang nagaresulta sa irritation sang imo nga tutunlan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagakorek sang allergic reaction, gani, mas bintaha kun adlaw-adlaw kagainom sang DTX 500 kag Mighty C.
4: Ang asudok sang sigarilyo, kag aso sang pagtutod sang basura, grabe man bala magpakatol sang tutunlan.
5: Correct. It can cause allergies also. And nabilong na sila sa mga gitawag throat irritants or GP. Kag bisan pa ang muscle strain, singgit ka tudo, kanta ka tudo, kadlaw ka sang tudo, it will cause sore throat kapin pa kung kulang ang imo nga antioxidants. So, amo na nga, permi na mo ginabalik-balik, inom gid DTX 500, Mighty C, kadadlaw, agun malikawan ang mga paghubag sa lawas, including na dra ang sore throat. Hindi lamang inflammation ang kaya i-prevent ni DTX 500 kag Mighty C, kundi pati ng mga cysts, polyps, mga tumor, ini mga bukol-bukol, mayuma kag cancers. Mag DTX 500 kag Mighty C na adlaw-adlaw.
2: DTX 500!
8: Gina Cano, ang ginabatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, bayuwang.
4: Sa kadlaw kapila ka mag-inom
8: sa
4: DTX 500?
8: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduwa na lang.
4: Subong kamusta?
8: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginapatsa.
2: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkaburingon, malimtan. DTX 500. D3. Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tiin nga gapang luya imurama tapos magtrangkaso mag D3 Bio ka ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton rawas rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imurama D3 Bio
9: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako galing si Ariel. Nagkantonsilitis ang nagligad. Sakit-sakit pija katama. Diyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kaadlaw. Wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako galing si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Biski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
9: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
9: DTX Beauty Soap. Mabasa sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
16: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
17: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
16: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
18: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
19: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
20: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
19: Ka! I-shoot na ga!
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
23: Dry eye, pirmi gakatol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
24: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
25: Let's go.
0: go with the flow.
1: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
0: go with the flow.
1: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
0: Charmy!
3: Charmy, let's go with the flow.
6: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
7: Multivitamins and minerals is a generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
26: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
25: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Play!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: K5, League of Champions. Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s. And early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500 and DTX Coffee Mix.
3: 1.5 K5 News. Welcome back, mga K5, sa palatuntunan nga El Castigador. Alas 5:08 na, mga K5. Well, hindi na tag-alang-alang natapang. Oh, kay alas 5:47 nga itong singa sunset. So, mga K5, pila ng katulog. Oy, Nobitay Uno Diaz na lang. Manamiyaw na lang ko, Anaya. LV2 Pass, Leonardo Relos, Tatay Rudy, Nanay LC, Tatay Indot, no? Marcito, si Rhea, si Jason, Marcito, and of course, si Mamila Perez sa sitio Mantamilok, Barangay Isyo, Banwas, ang Kawayan. Papang Jujo Galuna, Maricris Navarro, kagpapang Erning Pudiroso. Si Leonardo Sevilla, nagpamati man, kag si John Ray Gofual, si Ninin si Romel ng Rio, Family Tingson. Junro Xavier Lorejo, nagpamati man, kag si Nunita Albarida. Sa Oktobre 11, sa palabuton nga K5 League of Champions, gina-imbitar na to ng aton si mga K5 Solid Supporters. Please suksok nyo yung mga uniforms. Kilita ay kita dito mismo sa may Bacolod City Government Center ground. Kay magapatigayon kita sa ikalima na nga tuig o kung ikalima na nga season sa K5 League of Champions, a retro dance showdown competition. Ngagdulumas kalawan sa Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center. Nagimu sa Mighty C, di Alkaline Base Vitamin C, Clinica GTX 500, Clinica D3 Bio, kaga Clinica DTX Coffee Mix, and of course Extend Food Supplement. Abal ni Jan Ray Gutualma, lagaw mo ko to, Sarah. O pwede ka mo to kalagaw-lagaw sa NGC, tapos may karnabal sa likod, pwede ka mo kalagaw-lagaw, makapamassage sa mga blind masseurs naton, makabulig-bulig pa ka mo to, ah. Kilita ay tato, ha, sa Domingo, dason pa nga Domingo, sa Oktobre 11. Kay ang K5 League of Champions part ina sa Mascara Festival activities. And salamat man kita kay Gugma Foundation Incorporated and Mascara Director Sir Direk Rodney Ascalon, and of course the City of Bacolod sa pagpanguna naman ni Honorable Mayor Greg Gasataya. Thank you, good Mayor Greg. And sa ato si mga sponsors, ang Negros Electric Power Corporation, Papang Jonathan Cabrera, salamat. And of course, ang SMB, ko ng Sheila May Bico Jewelry Trading. And si ang Valyacar Transit, nag-kwan man, hatag man sa aton singa dugang, papremyo sa aton singa mga dancers. Kag, si Mayor Aniho Nicor, kag si Vice Mayor Ate Romayla Maymay Nicor Mangilimutan. Salamat sa aton sa mga sponsors. Sa iban pa na, na maghahatag sa sponsors, di pakigangot lang kamo, no, sa K5 News FM. Kay balikan ka muna mon. Salamat mga K5. Buta panahon, sa ngala naman sa bugos nga puwarsa sa K5 News FM, sa amon si nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, sa technical side, ka K5 Raymond, ka K5 Edirian, ka K5 Kuya Kenneth Uy. Ako naman si K5 Rods Palma, nagpabilin si Isaac Kambalanon, gika naman sa Bible. From Romans chapter 8, verse 31 says, "What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us?" Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM. 101.5 K5 News.
2: K5 News FM.
4: K3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: O galisyarye, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang it's an apple to do na lamat sa Mighty C.
4: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C!
2: Ang alkaline ng vitamin C.
6: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butik.
4: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka ang butik.
4: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap.
2: Mabakan sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
2: Mabakan sa mga butika.
11: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
12: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Pinoy, Squalene Capsule.
11: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Energy booster.
2: K5 League of Champions Season 5. The most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Cagayan de Oro,
13: Alivo 95.7 K5 News FM San Jose Antique 100.9 K5 News FM Roa City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Oras sa K5 News FM, las 5:18 sang hapon.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
14: Mayong hapon sa dad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast sa mga Biyernes, Setyembre 25, 2026.
3: Magkita kita live sa mga official Facebook pages kag sa mga radyo sang K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
14: Sa mga headlines nga ginadulong sang Mighty C ang alkaline-based nga vitamin C. Sa balita lokal, estudyante nga naligo sa paupod ang mga classmates na lumos patay sa Kabankalan.
3: Samtang sa balitang nasyonal, barangay kag iskay election hindi na madayon.
14: Sa balita international, tatlo ka media ginpabalik na sa White House.
3: Kag sa balitang sports, sa Carlos Yulo nakadaog duha ka gold medals sa Asian Games 2026. Napaslawan magkapodium finish naman sa parallel bars.
14: Sa balita entertainment, aktres nga si Joribel Agoto nagasupreher sang sakit nga cancer. Las 5:21.
13: Ulat panahon.
14: Sa aton ulat panahon, may update si ka K5 Dominic Banyaga.
15: Nagkapabilin sa tropical storm category ang bagyo Queenie kag gina-forecast ini nga magabaskog pa sa severe tropical storm sa masunod nga mga inoras. Ulihin nakita ang bagyo 755 kilometers sidlangan sang Basco, Batanes. Maximum sustained winds ang yara sa 85 kilometers per hour kag gusto kong pagbadlos nga yara sa 105 kilometers per hour. Medyo madasig ang hulag sang bagyo nga nagapadulong subong west-northwestward sa katasigon nga 20 kilometers per hour. Gina-forecast nga makabiya sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo Queenie sa maabot na Domingo. Samtang mangin magalomo naman ang panahon nga may upod ng mga lapta-lapta ng mga pagulan kag pagpangilat sa Negros, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Oriental kag Basilan bangod sa epekto sang Intertropical Convergence Zone. Apektado man sang ITCZ ang nabilin nga bahin sang Visayas, Mindanao kag Palawan. Magadala naman sa mga lapta-lapta ng mga pagulan kag pagpangilat ang mga localized thunderstorms sa nabilin nga bahin sang Pungsod, Dakipnaang, Metro Manila. Diri sa Negros Occidental, gina-forecast na magalumon nga panahon na mayupod ng mga lapta-lapta ng mga pagulan bangod sa ITCZ. Temperatura ang yara sa 25 degrees Celsius sa kagaon, kag 32 degrees Celsius naman sa udtong. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni sa KK5, Dominic Cabrel Banyaga. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros. K5 News FM.
16: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
14: Lasingko 23, kagpara na sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, kapin 9 milyon pesos ng balor sang iligal nga sigarilyo na kumpiskar sa ginparigayon ng operasyon sang CIDG sa Banua sang Isabela. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
17: Nakumpiskar sa mga otoridad ang 8,800,000 pesos nga balor sang sigarilyo nga wala sang graphic health warning sa Barangay 3 Banua sang Isabela, Negros Occidental kainas sang kaagahon Biyernes, Setyembre 25. Nagsugod ang entrapment operation last 2:15 kag nagdakop na 5 sang aga sa pagpanguna sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Negros Occidental. Naaresto sa mga otoridad Sanday alias Ray, 32 anyos, alias Virgil, 32 anyos, kag alias Jerry, 46 anyos. Sanday Ray kag Virgil ang residente sang Zamboanga del Norte, samtang si Jerry ang residente naman sang Valenzuela City.
18: Nakuha sa tatlo ang 155 ka master cases sang New Berlin Red Cigarettes, kag 19 ka master cases sang Modern Red Cigarettes. Natukiban man niya ginatabunan ng 150 kasako sang sibuyas ang mga sigarilyo. Iniga balita gadulong sa inyo sa DDX 400 Mighty Seagal D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon ng balita. Serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: Samtang estudyante nga naligo sa sapa upod ang mga classmates na lumos patay sa kabankalan. May kampiyon ng balita si K5 Obre Suspenia.
19: Dead on arrival ang isa ka minor de edad matapos nga nalumos sa sapa sakop sa Purok Nara 3, Barangay Tampalon, Kabankalan, last 3 ang hapon sa Tirembe 24. Ginkilala ang biktima mo si Alias Ruel, 16 anos, exact grade 11 student, kag residente sa Purok Amyan, Ilaya, Barangay Tampalon, Kabankalan City. Suno sa investigasyon sa kapulisan, udto sa among adlaw, nagpadulong sa among sapa ang biktima upo ng mga classmates agud magpaligo. Naglumpat ang biktima sa among sapa kag wala na nakabutwa pa. Masobra 2 ka oras antes para nakita ang yalawas kag sang nakita na. Ginabulubanta alas 3 ang hapon, gilayon ini nga gin CPR sa mga otoridad. Kindala pa sa ospital ang biktima apang gindeklara ini nga dead on arrival. Ang pamilya naman sa biktima nagapating wala sang foul play nga natabo sa ilahi mata. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5, Aubrey Suspenia para sa kampiyon ng balita. Serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
14: Sa katapusan nga balita lokal, bago nga emergency room sang Teresita Halandoni Hospital, fully operational na. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patino.
20: Fully operational na ang bago nga emergency room sang Teresita L. Halandoni Provincial Hospital o kon TLJPH. Suno sa post ni Provincial Administrator and Hospital Operations Department OIC, Attorney Ray Frando Diaz II, ang bago nga ER ang may nagakaigo nga connectivity, hardware kag digital systems, lakip na ang iHomes Plus, OHC, ER Claims, kag ang Patient Information System. Ang inigagamitan ang makabulig sa ospital pinaagi sa pag pasanyog sang information management. Dugang pa ni Atty. Diaz, gininstall man ang central monitoring system sa ospital kagkaroon fully operational na. Ina ang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kalwana sang DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
16: Balitang National.
21: Balitang National.
16: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
14: Lasingko 26, kagpara na sa mga detalya sa aton mga balita national. Ginpalayag sang abogado ni Anay House Speaker Martin Romualdez nga magatestigo ang Anay House Speaker sa iya kaugalingon nga trial sa kaso nga plunder.
3: Sunod naman sa abogado nga si Adi Fajardo, loyag man ni Romualdez nga dipitsahan ng iyang kaugalingon sa korte.
14: Maginkabahin man si Romualdez sa listahan sa mga actual witness kung magpresentar na sang ebidensya ang kampo sang Anay House Speaker.
3: Ginpalayag man ni Fajardo nga ang ginaligar bagman ni Anay Ako Bicol Party List Representative Zaldico nga nagapalayag naman nga nag-deliver sila nila sang malata nga kwarta karumaldas, mahimo man nga iga presentar bilang witness.
0: Kalakip sa mga gintumod ni Fajardo bilang posible nga mangin witness amo si Orly Goteza.
3: Sa ibang pang mabalitang nasyonal, ginpalayag naman ni Senate President Sherwin Gatchalian nga wala siya sang nabatian. Angot naman sa plano sang Senate minority nga iga boycott ang impeachment trial kasunod sang ruling o kon nangin desisyon sang impeachment court nga panubuan ng kadamuon sang boto o kon threshold agod nga makakasa pwesto o kon ma-impeach si Vice President Sara Duterte.
0: Suno kay Gatchalian, aktibo man ang mga miyembro sang minority kag nagtambong sa budget hearings kag Commission on Appointments meetings.
3: Base naman sa ligasyon, nagalapta na sa social media ang plano nga iga-boycott sang minority ang impeachment trial.
0: Sa ibang pa nga balita, national wala na sang barangay kag SK elections sa tuig 2026 matapos ginpirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang hagna nga nagaduso sang postponement sang eleksyon.
3: Ginkumpirma naman sa Malacañang nga sa tuig 2028 na lamang igapatigayon ng eleksyon sa barangay sa Bilog na Pilipinas.
0: Antes ang desisyon angot sa postponement, nakagasto na ang gobyerno sang 8 ka bilyon ka peso sa preparasyon para kuntani sa Nobyembre 2 nga eleksyon sa nga tuig 2026.
3: Samtang ikansilado na ang filing sang Certificate of Candidacy o COC nga gintala na naman sa Setyembre 28 tubtob Oktobre 5.
0: Ang filing sang COC kabahin sang preparasyon kung ginahimo sa Commission on Elections sa CONCOMELEC para sa ipatigayon kung tani nga barangay kag SK elections sa Nobyembre 2 sininga tuig.
3: Samtang nagalaom naman si COMELEC Chairman George Erwin Garcia nga may ma-filing sa nga petisyon sa Korte Suprema.
0: Suno kay Garcia, may posibilidad pa nga ma-issue sang injunctive restraining order sa Supreme Court kung may mag-file sang petisyon matapos ang election postponement.
3: Sininga Biyernes, ginkumpirmar mismo sa Malacañang nga ginpirmahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang hagna o kon proposed bill nga nagapalawig sang termino sa barangay kag iskay officials sa 5 ka tuig kalikip na ang pagpaisol sang barangay kag iskay election sa Nobyembre tuig 2028.
16: Balita International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
0: Sa balita international, tatlo ka media ginpabalik na sa White House. May kampiyon nga balita si K5 May Hikilan.
21: Ginpabalik na sa White House ang tatlo ka media organization matapos nga ginban ang mga ini sang administrasyon ni Trump. Temporaryo nga ginpaboran sang korte ang restraining order nga ginhingyo sa mga news organization. Gilayon man nga nag-live report ang mga reporters sang CNN kag MS Now matapos nga ginpasugtan ang mga ini nga magbalik sa White House hapon sang Webes oras sa Estados Unidos. Madumduman nga gindumilian ni US President Donald Trump ang tatlo ka agency nga CNN, MS Now kag Politico bangod sa allegation ni Trump nga nagapalapta ang mga ini sa makapatalang nga impormasyon. Para sa balitang international, ako si KK5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
16: Balitang sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
3: Carlos Iulo nakalaugnas ang 2 ka gold medal sa Asian Games 2026. Apang napaslawan makapodium finish sa parallel bars, may kampiyon nga balita si K5 Marv Aranuel.
22: Napaslawan nga makadaog sang medalya ang Pinoy gymnast nga si Carlos Iulo sa parallel bars sa Asian Games 2026. Naangkon ni Iulo ang ikapat nga pwesto sa score nga 14.300. Apang naangkon ni Caloy ang duha ka gold medals sa floor exercise ang Webes kag vault sininga Biyernes. Naka-record si Iulo sang 14.599 points sa vault samtang 14.000 naman sa floor exercise.
23: Para sa balitang sports nga gidulong sang Klinika D3 Bio DTX 500, may TC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranjuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negro sa K5 News FM.
16: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
0: Kagpara naman sa aton balita, entertainment, aktres nga si Jory Bell Agoto nag-superher sang sakit nga cancer. May chika si K5 Lori Gamboa.
24: Nagpangatubang ang aktres nga si Jory Bell Agoto sa lymphoma nga cancer kung sa din isa inikasahi isang masakit gikan sa dugo. Suno sa mga abiyan sang aktres, na-admit si Jory Bell sa critical care unit sang St. Luke's Hospital bangod nga naglala ang masakit sini. Nagapangayo naman bulig ang pamilya ni Joribel bangod nga tuman kadagos ang ila sini nga expenses sa mga bulong kag serbisyo sa hospital. Si Joribel Agoto ang nakilala sa iya sini nga talento sa pag-arte sa teatro. Nagbida man si Agoto sa pila ka mga Cinemalaya entries kaangay sang Prime Mother, When This Is All Over, Tatter kag Cross My Heart and Hope to Die. Madumduman nga siya man ang nagbida sa award-winning short film sa tong tuig 2020 nga Filipiniana, kun sa din isa man ini sa nabaton nga entry sang Pilipinas para sa 2027 Academy Awards sa International Feature Film category. Para sa balitang entertainment, ini si ka K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: Bag-uning artista, though hindi ko siya...
0: Ako hindi ko familiar man.
3: Oh, familiar.
0: Pero sa...
3: Basikon sa mga, anong tawag ni?
0: Oo, sa theater siya una nga nag-start. Tapos, may mga kilala siya, mga movies man nga ginano. Sang 2023, mayroon siya sang Cross My
3: This
0: Heart.
3: This Is All Over.
0: Naging search ko man siya gani.
3: Oh, My Heart and Hope
0: Pinagasuprihar siya sang
3: Silence lymphoma. Night.
0: Grabe, no? Masakit sa buong,
3: gin-check
0: no?
3: Gin-check ko man di, ho.
0: Ganiman.
3: Hindi ko siya be familiar, but anyway...
0: Natingala ka nga, wala... Labay man ako ng K-Febrals. Natingala ka nga, wala ko di gin-include ang balita na may possibly may rollback.
3: Oo, kaya sakit, no? Amakon mo, sakaan ka 5 pesos, nagligad si Mana. Tapos, nagligad pagid, mga 3 or 4 months. Mm. And then, last week, mga 5 pesos. Mm. And subong ti good thing para sa imo kay ti may ara saka nga nabenta si tapos. Sumenta si tapos. Okay na para for you.
0: Do ya baka mo tani ko lang yun na lang gin ano.
3: Tani gin 0.001 na lang nila no.
0: Pwede man tani ka ba sila nga steady lang wala sang price hike. Yeah,
3: at least may price rollback 0.001. At least may pagnubo.
0: Uya pa sila.
3: Uya lang galing sila.
0: Gihan niyo ah. Lagyan mo na looy sa
3: 100
0: ano, ha?
3: Plus na ang diesel, less ang 7. Diba si Mabak to 93 naman kami next week.
0: Kaya nagsobra ka mo siya, diba, subungan si Mana.
3: 101, 102 na si Mana.
0: Kung maano ka mo, mag-rollback by 7 pesos. Depende kung pilagit man ang ano. Inaya mga projection lang
3: iban,
0: na ha.
3: Tuntun man yung iban. Kaya kung ang pinaka, sa rollback, ang pinakagamay nga variance, dira na sila mapanubo.
0: Kaya may mga estimated na, diba,
3: ang kung magpataas, ang pinakataas nga projected estimation sang price hike, ang munang ipiliyon nila. Tanda.
0: Ang muna gani. Tapos ang iba, hindi nga mga gasolinahan sa, ano, sa makulod. Wala,
3: wala gas kung mag-price rollback. So, oh, may violation na, ha?
0: Oh.
3: That would be a dako nga violation na sa gobyerno.
0: May inspection?
3: I don't think so. May ara guro, pero tido, hindi lang guro kitaon pa.
0: Hindi lang hilmunon?
3: Hindi lang hilmunon.
0: Hindi lang halata nga may inspection?
3: Pero nami ganina may gasolo sikrito.
0: Kaya.
3: May challenge ang life ng sikrito sa pagpangalan.
0: Tani may masampulan, mga amo-amo na.
3: Tuno.
0: Kahilin sa una, do wala man.
3: Why do I man?
0: Hmm.
3: Asal tabi sa huring-huring?
0: Nag-apoy ko nila.
3: O, TGIF, mga kaki-five, ha?
0: Yes.
3: Buwas, di siyempre, Sabado.
0: Happy weekend. Happy Sabbath, mga kaki-five.
3: Happy Sabbath, mga
0: pakabuot ka mo, ah.
3: Malandong ka. Kaya akong boss siya, kabalo ka naman. Household force kita.
0: Doon na, sinimulang adlaw, kaki-five, so na-realize, kung kando ka tama, gigli ka pigado sa panahon, subong kamahal sang tanan.

0: Ay, kakapoy-mali. Sige ah, happy weekend, mga ka-K5. See you on Sunday! Mga ka-K5, amo yetong dalag ko ng mga balita sa mga Biyernes, Setyembre 25, tag 2026.
1: Bantayan naman sa Domingong Adlaw, panibagong edisyon sang D3 Bayo Evening Newscast.
0: Sa pangalan sang bugos nga pwersa sang numero 1 nga estasyon sa Bacolod, kaming inyo nang intag balita. Ako si ka-K5 Jean Chatita.
1: Ako naman si ka-K5 Ronald sa Palma.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 News FM.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mayong nga gabi sa mga tanan, mga otoran, mga biyanan, tanan nga mga suki nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Sa tanan nga mga nagapamati sa aton sa bilog nga panay, kagdariman sa aton sa 180 ka barangay, diri sa Iloilo, kag sa 61 ka barangay, sang Bacolod, sa tanan nga tagpalamati, mayong nga gabi sa tanan. Sa gapon, kamusta ang tanan naton nga mga suki nga tagpalamati sa radyo? Kamusta kamo? Kabay pa nga sa gihapon ang Ginoo nagapagkamayo sa inyo nga padayon nga pagpamati kag aton gid siya nga dayawon, aton siya pasalamatan bangod sa iya nga dako nga gugma, sa iyang proteksyon sa aton sa kada adlaw, sa aton mga helikopton sa kabuhi. Kabay pa nga sa gihapon kita nakaangot pirmi sa iya agud nga kita maingin takos man sa iya proteksyon. Mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos, sa mga sandali po ito, kami po'y dumudulog sa muli sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay sa buong maghapon, na kami po ay inyong iniingatan, pinagkalooban ng pagkakataon na makakarating sa mga sandali po ito. Maraming salamat po sa mga pagpapala na pinagkaloob mo sa amin. Pagpalain mo ang lahat ng mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit na himpilan K5 News FM Philippines, at pagpalain mo man ang ginagamit na ang lahat ng mga kawani, pagpalain mo ang lahat. At higit sa lahat ang siyuro kamiloy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, protection. At sa aming lahat, pagpalain mo ang bat pamilya na pagkinatawan. Gayon din, pagpalain mo ang mga may sakit sa spiritual at sa physical na nawa ay sila ay pagalingin upang sa ganun makapaglingkod na may katapatan sa inyo. Pagpalain mo man inyong banal mga salita namin talakayin, at patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Sa aton nga pagpadayon, mga kuturang kabiyanan, sa aton nga programa, sa aton nga topiko nga gintunan, nga dako nga topiko nga aton ginaisurihan sa Biblia, there is no such thing as once saved, always saved. Kabalo na kita sa aton ginatun-an sa naglinigad nga bisan pa sa langit, sa gintuga or sa gin-create si Lucifer na nangin Satanas. So, created nga sinless, perfect, but unfortunately, gulpiyada na lamang nagbutwa siya tagipusoon, siya hunahuna, siya pinawino, nga siya nag-rebuilde batok sa Dios, kagway na gin siya nakarecover. Nabiktima ang aton unang ginikanan sa gihapon sa aton nabalaan. Wala gihapon ang stasubong kita na latnan pa, nadamay pa ang bilog ng kalibutan gin pakamalaot, ang tanan ng mga tao gin pakamalaot, pati mga sapat ang tanan ng mga butang, kag ang bilog ng kalibutan gin pakamalaot sa Ginoo sa pinakagamay lamang nga sala ni Adan kag ni Eva. Historically, dayon naglamot nga na sobrahan na ang pagkamalaot sang mga tao, nga sa panahon ni Noah, walo lamang katao ang naluwas. Kabalo na kita. ginaliwatan na diri agud nga at least kita magiyahan man, magaidan nga wala gid gali sa programa sa Ginoo nga once saved always saved. Dumudumon daw na pirmi magaturan magkabiyanan kay nga man. Kabalo kita nga suno sa record sa Biblia aton ginabasa na sa 2 Pedro kapitulo 2 versikulo 5 nga pila ka milyon ang mga tao sa panahon sang anaw pero walo lang ka tao ang buhi nga naluwas. Dayon, sad to say, sa panahon naman nga na tapos na ang baha, tapos na ang anaw, si Noah, iya asawa, ang tatlo niya kaanak na si Shem, si Ham, kag si Japhet, kag ilang mga asawa, nakagwas arka, pero sad to say, nga naapostasya si Ham, naapostasya si Japhet, nagpatindog sila sang Tower of Babel, hasta nga nadula sila sa pagtuo, kag wala naging record ang balaan nga kasulatan nga nakabalik pa sila sa pagpangalagad. Grabe no? Dayon, rekta na kita dito sa katawahan sa Israel, si Jacob nga nangin malinalagon bangod sa iyang pagpakigbuno, pagpakigdumog sang anghel, kag siya nangin malinalagon bangod kay Waygin siya magbuhi, botambalon. Once nga hindi kagid magbuhi, hindi ka magbiya sa imong pagtuo sa Dios. Padayon ka ang pangalagad, bisan pa sa damo ng mga pagtilaw sa kabuhi. Ang Ginoo sa gihapon, mag-upod sa imo, kag nangin ba dinilagun ka? Kag amuto ang agin kabig, nga si Jacob, nga nangin ba dinilagun? Ginbailuan o ginisla ng iapangalan nga Israel. So muna ang record sang balaan ng kasulatan. Dayon, nangin nasyon ng Israel sa isa ka kondisyon, sang ginhambal sang Ginoo, nga kun sila magpabilin, nga tutum sa iya, ang katawhan ng Israel kung magpabilin nga matinumanon sa yakusuguan, dayon pagkabalaanon ang adlong inugpahuay, ang kaliwatan sang Israel mangin o isa ka nasyon sa yatubangan. Lamang, masubo-subogin nga kasaysayan kay napustas siyang Israel, pagguwa ni Moses, siyang leader, ang kaliwatan sang Israel, hasta nga dito na sila sa kalasangan, sa kamingawan, dayon apostasya sila. Paglabot nila sa Kanaan, dito na sila nag-star. Kag sa panahon na nga nabahin ang ginharian, amo to nga ang capital city of Israel, amo ang Samaria or Samaria. Dayon ang capital city of Judah is Jerusalem. Dayon sang nakapatindog na sila sang isa ka templo nga gintawag nga Jerusalem. Ang masubo-subo magaturan, biskan ginpakamaayo sang Ginoo, ginbaton ang ilatanan nga mga halad, ang ilatanan nga mga dulot, ang ilatanan nga mga pagsimba, ginbaton sang Ginoo, pero sa ulihi, napustasya gihapon ang Israelita, labi na ang Huda, kay ang Huda na lang tani ito ang ginluyagan sa Ginoo, ginpakamayo sa Ginoo, bangod kay napustasya na ang majority sa Israel. Huda na lamang kag ang mga Levites or Levihanon, kaliwatan ni Levi, ang nabilin dayon sa Jewish nation, ang capital city Jerusalem, pero sa ulahi, napustasya gihapon siya. Naman, amuni ang aton subong nga basahon ng mga bersikulo nga aton nawasa, ang pagkapukan sang Jerusalem. Sa aton mabasa sa Jeremias 52 versikulo 1, si Sedekias nag-edad sing 21 katuig sang manginhari siya sa Huda, kag nagahom siya sa Jerusalem sa sulod sang 11 katuig. Ang ngalan sang iya iloy amo si Hamutal, siya anak nga isa kahir, siya anak sang isa ka Jeremias nga nagpuyo sa banwa sang Libna. Sa versikulo 2, si Haring Sedekias naghimo sang ginkabig sang Ginoo nga malaot, subong sang ginhimo ni Haring Joachim. Ang Ginoo naakig sa mga tao sang Jerusalem kag Huda, kag ginpabihag niya sila. Si Sedekias nagbatos kay Haring Nabucodonosor kag sang Babilonya, gani si ka napulo nga adlaw, siya ika napulo nga bulan, sang ikasyam nga tuig nga si Sedekias amo ang hari si Nabucodonosor, nagabot upod ang bugos niya nga hangaway kag nagsalakay sang Jerusalem. Nagpatindog sila sang ila mga kampaminto sa guwa sang syudad, kag naghimo sing trinsera sa palibot sini. Kag ginkibon nila ini tubtob sa ikaon si katuig sang pagahom ni Sidikias. Sa ikasiyam nga adlaw sang ikapat nga bulan sang among atuig, tama gid ang gahom sa bagay nga ang mga tao wala na sing makaon. Dayon ang mga pader sang syudad na lusot. Ang tanan ng mga soldado naninguha sa pagpalagyo sa gabi, bisan pa nga ginalibutan sang mga taga-Babilonya ang syudad. Nag-agi sila sa hardin sang hari, nagpadulong sa puerta nga alagyan nga nagaangot sang duha ka mga pader kag nagpalagyo sila padulong sa kapatagan sang Jordan. Pero ang mga hangaway sang Babilonya naglagas kay Haring Sidikias kag nadakpan siya nila sa mga kapatagan malapit sa Jericho kag ginbayaan siya sang tanan niya nga mga soldados. Kakaluluoy ni sa hari nga aman kay ginlagas man siya, nagpalagyuitan siya, pero ginlagas man siya sa mga kasoldadosan ni Nabucodonosor, ang hari sa Babilonya, kag nadakpan, kag ginbayaan sa tanan niya ng mga sakop ng mga soldados, si hari nga Sidikias. Si Sidikias gindala kay haring Nabucodonosor, ngayad to dito sa syudad sang Bib, Riblah sa katdutaan sang Hamat. Kag dito ginhukman siya ni Nabucodonosor. Sa Riblah, ginpatay sang hari, sang Babilonya ang mga anak nga lalaki ni Sidikias samtang si Sidikias nagatanaw. Iyaman ginapatay ang tanan nga mga opisyal sang Huda. Sa tapos ini, ginpalukat niya ang mga mata ni Sidikias. Grabe no? Kaga gipakadinahan siya agud dalhon sa Babilonya. Si Sidikias nagpabilin sa bilangguan sa Babilonya, tubtob sa adlaw nga napatay siya. Diri na katun makita magkotor ng kabiyanan. Si Sidikias porti ni siya kabuot ng hari sa record sa Biblia. Pero bangod kay sa ulihi, naghimo siya sang malaot sa mga panulok sang Dios. Gayon, ginpakamalaot ang ginharian sang Israel. Dayon, ginsalakay ang Jerusalem. Ang natabo magkotoran. Amunan niya ang masubo-subog gin nga record nga sa atubangan mismo ni Sidikias ginpatay ang iya duha ka mga anak. Dayon gin ano pa ang iya mata, ha? Grabe, ila nga gindukot kay grabe. Dayon ginpreso siya, ginkadinahan hasta nga napatay siya dito sa Babilonya. Ang rason, ang sasunod diri, ang paglaglag na dayon sa templo. Sa Jeremias 52 versikulo 12 hasta sa unahan, sa ikanapulo nga adlaw sang ikalima nga bulan sang ika-19 katuig ni Haring Nabucodonosor sang Babilonya, si Nabuzaradan manuglaygay sang hari kag pangulo sang iya hamangaway, nagsulod sa Jerusalem. Ginsunog niya ang templo, ang palasyo sang hari kag ang mga balay sang kinilala nga mga tao sa Jerusalem. Kag ang iya mga soldado naguba sang mga pader sang syudad. Dayon gindala ni Nabuzaradan sa Babilonya ang tanan ng mga tao nga nabilin sa syudad subong nga binilanggo, lakip ang mga nagbuylog sa iya kag ang nabilin nga batid nga mga manog-obra. Pero ginbilin niya sa duta sang Huda ang labing imol nga mga tao nga wala sing pagkabutang, kag ginpaobra niya sila sa mga talamnan sang ubas kag mga uma. Ginpamuka ang mga sang mga taga-Babilonya ang mga haligi nga saway kag ang mga tulungtungan nga yadto sa templo. Lakip ang dagko nga tangke sang tubig nga nahimo sa saway nga yadto man dito, kag gindala nila ang tanan nga mga saway sa Babilonya. Ginalaman nila ang mga pala kag ang mga sudlanan or suludlan sang abo nga ginagamit sa pagtinlo sang altar, ang mga sangkap nga ginagamit sa pagpalong sang mga suga, ang mga labador nga ginasalod sa dugo sang mga halad, ang mga yahong nga ginagamit sa pagsunog sang insyenso, kag ang tanan nga mga sangkap nga saway nga ginagamit sa pagalagad sa templo. Ginkuha nila ang tanan nga nahimo sa bulawan o kung pilak ang mga yahong, ang mga suludlan, sang mga baga, baga, ang mga labador nga ginasalod sa dugo, sang mga halad, ang mga suludlan, sang abo, ang mga kandilrohan, ang mga yahong nga ginagamit para sa insyenso, kag ang mga yahong nga ginagamit sa pag-ula, sang halad nga ilimnon. Ang mga butang nga saway nga ginapahimo ni Haring Solomon para sa templo, ang duha ka haligi nga tulungtungan, ang dalagko nga tangki sang tubig, kag ang 12 ka mga turo nga baka nga nagtukod sini, ini sila tama ka bugat nga kilohon. Grabe no, ang duha ka mga haligi, pariho ang tagstagsa sa ila may kataason nga 27 katapak. Ang iya kadako palibot 18 katapak. Guwab ini sa sulod kag ang kadalumon sang metal 4 ka pulgada. Ang punta sang tagsa kahaligi may bahin nga saway nga may kataason nga 7 kag tunga katapak. Kag sa palibot sini may mga rihas nga naadornuhan sang mga granada kag initanan na himo man sa saway. Sa rihas sang tagsa kahaligi may isa ka gatos tanan ka mga granada. Kag 96 sini makita gikan sa duta. Ang mga Hudyo gindala sa Babilonya. So tapos nila to ginpadala ang tanan ng mga pagkabutang dito, mga balaan ng mga gramiton dito sa templo. Gindala nila ang mga Hudyo nga mga buhi. Dugang pa sini si no, Nibusaradan ang pangulong opisyal nagdala kay Siraya nga pinakamataas nga pari. Kag si Sophonias nga pari madason kay Siraya. Kag ang tatlo pa ka mga importante nga mga opisyalis ang templo subong nga binilanggo. Gikan sa syudad, nagkuha siya sing isa ka tawo nga nagpangulo anay sang mga tropa, sing 7 ka mga manublay gay sang hari nga yadto padito sa syudad. Ang kabulig sang komandante nga gintugyanan sang mga papilis sang mga soldado, kag 60 pa ka mga tawo nga importante. Gindala nila si Nibusaradan sa hari sang Babilonya nga yadto dito sa syudad sang Babilonya. Dito sa Ribla ang kadutaan sang Hamat, ang hari sang Babilonya, nagpabunal sa ila kag ginpapatay sila. Gani ang mga tao sang Huda gindala subong nga mga binilanggo gikan sa ila il. Amoy ini ang lista sang mga tao nga gindala ni Haring Nabucodonosor subong mga binilanggo. Saya ika-7 o ika-7 nga tuig subong hari. Gindala niya ang 323 ka mga tao. Kag sa iya ika-18 ka tuig, 822 gikan sa Jerusalem. Kag sa iya ika-23 nga tuig, si Nibusaradan nagdala sing 745 ka mga tao. Tanan-tanan, 4,600 ka mga tao ang gindala. Amo niya kasaysayan maguturan. Makita ta diri sa aton nga ginaistoryahan nga diin wala gid sa Biblia nga once saved always saved. Nga man sa history diri nga aton ginatunan, sa aton ginabasa lang nato ang mga bersikulo, pero aton i-summarize siya samtang hindi pa gid kita magpadayon sonhan. Diri nato nakita nga ang tanan nga mga pari nga sa ulihi hindi na naging tutong sa ilang pagkapari, din pasugtan sa Ginoo nga sila mapatay. Ang mga tao, kadamo sa mga tao nga nagkalamatay. Ang nabilin lamang ilang gindala dito sa nga mga buhi, halin dito sa Jerusalem, may ara lamang 4,600. May ginbilin ba dito nga pinakaimol, agod nga ila, himuon nga manugubra, nga aman. Kay sa gihapon, kaangay bala sa komunista nga libre sila sa pagkaon, pero mag-obra sila perme, kay sila mga ulipon. Dayon, kung parayon natin ini mga kuturan diri, sa Kapitulo 52 Gihapon, versikulo 31, hatasunhan, sang tuig nga si Ebel Merodak, nangin hari sang Babilonya, nagpakita siya sang iya kaluoy kay Haring Joachim, sang Huda. Paagi sa pagpagwa sa iya sa bilangguan, natabo ini sa ika-12 nga bulan sang ika-37 nga tuig sa tapos si Joachim, gindala subong binilanggo. Ginratar si Ebel Merodak sing maayo si Joachim, kag ginatagan niya sing palang palangakuan nga lungganon pa sa iban nga mga hari nga nabihag upod sa iya sa Babylonia. Gani si Joaquim gintugutan sa pag-ilis ang iya mga bayo nga gingamit sa bilangguan kag sa pagkaon upod sa hari tubtob sa buhi pa siya. Sa tagstag sa kaadlaw, samtang nagabuhi pa siya, ginhatagan siya sing pag-adlaw-adlaw nga galastuhon para sa iya mga kinanglanon. Nagkaresya sa iya kawalingon nga puluyan kag ang iya gid katawhan wala magbaton sa iya. Grabe no? So amo na ni ang record diri magutoran baka masubo-subo nga kaimtang. So ang point diri sa ato nang ginatunan, klaro nga tungod sa pag-apostasya sa Jerusalem na ulipon sila sa Babylonia, dayon sa pagwa na nila, shortcut kita, padayon kita dito sa nagpagwa na nila, suno sa record sa Biblia, dito na sila sa Babylonia na ulipon, pero after 430 years, kung basahon ta naman ang Exodus Kapitulo 12, versikulo 40, pagkatapos nagwa sila sa Ehipto sila si Moises kang Israelita, naulipon naman sila sang lapit sa 150 katuig sa Babylonia. Pero kaluyan, gingamit si Cyrus, gingamit si Darius, gingamit si Artaxerxes ng mga hari sang Medo-Persia kag sa Gresya, amo naman ni ang nagpagwa sa Israelita nga naulipon na sa kaliwatan sa Huda, naulipon dito sa Babylonia. Kag sunod kasi sayan, kung masahon ta ang Esdras, Kapitulo 1, Kapitulo 6, kag Kapitulo 7, nakagwa na naman sila. Dayon sa pagwa nila, nakabalik naman sila sa pagpatindog sa ila nga, ginhimo naman nga, rebuilding of Jerusalem. Sunod sa record, sa tuig 457, nakapatindog sila sa templo kag natapos ini sa 408 BC. So wala pa si Kristo matao. Anong BC? Meaning before Christ. Dayon, sang napatindog na ini, nagapadayon siya nga nagapadayon hasta nga amuni ang nabutan ni Kristo nga templo. Amunan niya ang templo sa Jerusalem na ito nabalaan. Dayon, ang masubo lang kay ginsikway siya. Si Kristo mismo nga amo ang nagsugo nga patindogon liwat ang Jerusalem sa wansol sa propesya. Dayon, sa darin niya sa kalibutan, sa nagkanto siya sa kalibutan, dakugin nga kasubo ang naaguman ni Kristo sa iya nga nasaksihan, pangod kay nagkaresya sa iya kagulingon nga puluyan, iya kagulingon nga banwa, kag ang iya gid katawhan wala magbaton sa iya. Di ba masubo makautoran? masubo gid. Muna nga, ang record ba diri, kung basahon naman natin diri ang isa kakasaysayan nga mabasa ta sa Mateo 13:53-58, ara man sa Marcos 6:1-6, kag sa Lucas 4:16-dito sa sa katapusan nga bersikulo sa sini nga kapitulo, sa kung basahon ninyo tanan hasta sa bersikulo 30, direta makita maguturan makabiyanan ang masubo nga kasaysayan. Naman kay ang Rico diri naghambal sa aton nga kaluluoy gid ang sitwasyon sa mga hindi nagbaton kay Kristo. Naman kay ginpakamalaot, pero aton nga basahon. Sunod sa atong mabasa makuturan diri sa Lucas 4:16, kay nagabot si Jesus sa Nazaret diin gin alila siya. Kag nagsulod siya suno sa iya kinabatasan sa sinagoga. Ang sinagoga ni amo ni ang ilang simbahan sang una, kumbaga templo. Sa adlaw nga inog pahuway, kag nagtindog siya sa pagbasa. Kag ginhatag sa iya ang tulunan ni Isaias nga manalagna. Ginbukad niya ang tulunan kag nakita niya ang bahin diin na sulat. Ang espiritu sang Ginoo yari sa akon. So mao ni ang ginbasa ni Kristo dito sa templo, samtang adlaw inupuhay, nagkanto siya. Ang iyang ginbasa, kung inyong basahon makaturan, ara ni siya sa 61:1-3 sa Kapitulo 61 sa Isayas. Muna nga, amun yung basa ng ginabasa ni Kristo. Atong liwaton sa Kapitulo 4:18 sa Lucas, ang Ginoo, ang Espiritu sang Ginoo yari sa akon. bangon gin haplas niya ako sa pagwali sa maayo balita sa mga imol, gin padala niya ako sa pagbalan abantala sing pagbuhi sa mga bihag, kag pagpasaguli sang igtululok sa mga bulag, sa paghilway sang mga ginpigos, sa pagbantala sang tuig nga namutan sang Ginoo. Kag ginlokot niya ang tulunan, kag ginuli ini sa manugbulig, kag naglingkod, kag ang mga mata sang tanan sa sinugoga nagungot siya. Kag nagsugod sila sa pagsiling sa ila. Karon natuman ining kasulatan sa inyo, mga igdulungog. Ang butang balaw ni Kristo, nga ang katumanan gali sa nasulat dito si Isaias Kapitulo 61, versikulo 1 hasta sa 3, ang katumanan amo siya mismo. Nga dire, siya, suno sa propesya, siya ang magbantala sa mga tuig nga namutan sa Ginoo, siya ang magahatag sang igtululok sa mga bulag, kay tuod man gid suno sa ato nabalaan, nga tanan ng mga bulag nagpalapit siya sang una, ginayo, ginbulong, ginayo. Tanan nga mga lain-lain nga balatian, ginbulong, kag naayo, bisan pagani ang mga patay, ginbanhaw, amo ni ang kasaysayan. Lamang, ang natabo magaturan, naakig ang mga opisyal sang sibahan, kay siyempre way man sila magpati nga amo na to si Kristo. Ano ang point diri? Ang Jerusalem nga ginpatindog sa ikaduha na to nga bisis, kay nakabalik man sila sa halina sila sa pag-aulipon sa Babilonya, ang natabo, pag-abot na sa ilang nga ginhulatani nga amo ang Mesiyas, pero waya man sila magpati nga amo na to si Kristo ang Mesiyas, ang natabo magaturan, masubugin katama, nga aman. Tagin si Kway, pero dire, natuman ang propesya, pero waya man sila magpati, waya man sila magtuo, amo na nga ang mga Hudyo ginpakamalaot. Nga ang ginpakamalaot. Kay ang ilang arason, amo naman ni dire sa ilang istugilanon. Ha? Paghambal ni Kristo karon natuman ining kasulatan sa inyo mga igdulungog, dahil kag ang tanan nagpamatuod sa iya, kag natingala sang mga pulong sang bagay nga nagwa sa iya baba, kag nagsiling sila, hindi bala ini ang anak ni Jose? So dito na dayon sila tingala, naman. Tuod gid man nga anak siya ni Jose. Oh, pero kag nagsabat sila sa iya. Nagsabat si Kristo sa ila. Sa walay duha-duha, magsiling kamo sa akon sining hulobaton. Manugbulong, ayuha ang imo kagalingon. Ang bisan ano nga amon nabatian nga ginahimo sa Pirnaum, buhata man diri sa imo kagalingon nga duta. Kag nagsiling siya, si Jesus, nagsiling sa ila. Sa pagkamatuod nagsiling ako sa inyo, walay manalagna nga mahamutan sa iya kagalingon nga duta. Apang matuod gid nagsiling ako sa inyo, may madamong babaeng balo sa Israel sa mga adlaw ni Elias sang gintakpan ang langit sa tatlo katuig kag anom kabulan sang nagabot ang dakong tigulutom sa bugos nga duta kag si Elias wala pag ipadala sa bisan kay sino sa ila kundi sa babaeng balo sa Sarepta sa duta sang Sidon. Ano nga ang gingamit ni Kristo? Kay ang babaeng balo to nga gindalaan kay Elias hindi man to siya Israelita. Amo pa ang nagbaton kag amo pa ang nagpakaon kay Elias samtang ang mga Israelita akig nga akig kay Elias nga aman kay ang hari mismo nga si Ahab, King Ahab akig man gyapon nga aman kay napusta siya na gani sila. So ang point there is bisan sa panahon ni Kristo gingamit ni Kristo ang kasaysayan sa Israel nga na apostasya kag nagkalamatay sila, damo ang wala na makabalik sa pagpangalagad, naluwas na tani, pero hindi paghihapon nasalbar. Mamuning naluwas, nasalbar mo na nga. Wala. Sing record ang Biblia nga, once saved, always saved. Amo na nga, diri, aton ginklaro ang kasaysayan. Dayon, parayon kita diri sa sugilanon nga gamit ni Kristo. Kag si Elias, may mga aruon sa Israel, sa tiyo ni Eliseo nga manlagna kag wala gid sa ila sing ginayo kundi lamang sinaaman nga si Ranhon. O si sinaaman hindi taga Israel pero siya pa ang ginbulong ginayo ni Kristo. Sunod diri sa record. And then Jalatanan sa sinugong ka puno sing kasingkal. Grabe na ni, versikulo 28 sa kapitulo 4 sa Lucas. Sang pagkabati nila sining mga butang. Kag nagtindog sila, kag ginsubol nila si Jesus gikan sa banwa, kag gindala siya sa bibi ng sang matindugon nga bakulod din nagatukod ang ila banwa sa pagbulhog sa iya. So, dayon, apang nag-aagi siya sa tunga nila kag naglakat. So, gingamit na ni Kristo ang medyo iyang kagulingon nga gahom. Naagi siya sa tunga, luyag na tanin nila nga patyon si Sos, kaya di sila makabaton sa pagpakilala ni Kristo nga siya galito ang ila nga ginhulat nga Mesiyas, kaya hindi sila makabaton. Kaya siyempre si Kristo pigado ang kaliwatan, kaya anak lang ni Jose kag ni Maria, taga Galilea, samtang sila nagalaom tani nga ang mag-abot nga Mesiyas, kaliwatan man kuno ni David, amo man pagtuo kay kagtuod man, pero nga ang pigado, nga ang dito lang sa isa ka ordinaryo nga tao nga panday. Hindi nila mabaton. Samtang si David isa ka bantog nga hari. Amo nang ginpakamlaot sa Ginoo nga aman kun masahon ta ang mabasa sa Matthew 23 bersikulo 37 kag hasta 39. Amo na ni ang pulong mga pulong ni Kristo sa pagpakamlaot. Hambal niya, O Jerusalem, Jerusalem, ikaw nga nagapatay o nagapamatay sang mga propeta, kag nagabatos ang mga ginpadala sang Dios, makapila kun tani nga luyag ko tipunon ang imo mga tao kaangay sang isa kamunga nga nagtipon sang iya mga pisok sa dalom sang iya mga pakpak, pero indi kaluyag. Karon ang imo templo pagatumbayaan. Nagasiling ako sa imo, halin karon indi na nimo ako makita liwat tubtob nga magasiling ka. Dayaon ang nagkari sa ngalan sa Ginoo. Grabe, no? Si Sos naghambal sa kalaglagan sa Jerusalem. Kung aton pa basahon ang Lucas 21, versikulo 20, hasta sa versikulo 24, kag mabasa man na naton sa Matthew 24, versikulo 15, hasta sa 21, kag Marcos 13, versikulo 14, hasta sa 19, amuni ang mga pulong ni Kristo sa pagpakamalaot sa Jerusalem. Kung makita ninyo ang Jerusalem nga ginalibutan sa mga kahangaway, ti may balaan ninyo nga sa hindi madugay paglaglagon ini. Gani ang mga yara sa Hudya dapat magpalagyo sa mga bukid, kag ang mga sa sulod sang banwa magwa, kag ang yara sa kaumhan hindi magsulod sa banwa. Kay amo ini ang mga adlaw sang pagsilot sa pagtuman sang tanan ginasiling sang mga kasulatan. Kailuman ang mga nagbusong, ang mga babae kag ang mga iloy nga may mga lapsag sa sadtong mga adlaw. Ang sobra nga kalisdanan mag-abot sa sini nga duta kag ang kaakig sang Dios mag-abot sa sini nga mga tao. Ang iban sa ila pamatyon, ang iban pagabihagon sa iban nga mga kapungsuran kag ang Jerusalem pagatapakon sang mga pagano tubtub sa adlaw nga matapos ang ila pagahom. So diri magutoram kabiyanan, perti ka klaro ang sugilanon sa kasaysayan sa Jerusalem kag natabo gid sa ila nga hindi dapat tani matabo. Pero ang aton diri nga istoryahan is amo na nga walay record ang balaan nga kasulatan nga once saved always saved, nga kun naluwas ka na hindi pwede nga maapostasya or madula sa pagalagad. Kay diri sa aton ginaistoryahan na sa ka lawig na sa mga kasaysayan nga aton nga ginatun-an halin pa sa langit pagato sa aton unang Dominikanan kay Adan kag iba hasta sa kasaysayan sa Jerusalem kag hasta sa panahon nga si Kristo diri na sa kalibutan, walay record ang balaan nga kasulatan nga amo na ang matabo nga kun naluwas na ang tao hindi na gid pwede nga makasala pa siya or di na pwedeng madula pa siya sa pagalagad. Pero sa aton nakita nagkaladula bisan pagani ang mga anghel nga one third part of the angel nga nag-apin kay Lucifer nga nangin Satanas. Dayon si Adan kag si Eva lang tani ang nakasala, pero latnan ang tanan ng mga tao kag damo ang mga nakasala. Dayon ang tanan na nangin makasasala yutay lang ang maluwas. Pero ang pinakaimportante diri sa aton punto nga ang nami lamang kung nag-alagad ka na sa Ginoo, dapat padayon ka lang gid sa pag-alagad. Nga man, kay kung hindi makapadayon, walay posibilidad nga ang tao nga maluwas kun naguntat siya sa pag-alagad. Nga man, kay ginhambala na sa Ginoo nga kun ang tao nga nakasala, padayon sa pagkasala, mapatay siya sa iyang kasala. Suno sa record sa Biblia. Lamang magkatorin mag-aibinan ang aton nga mga minutos na tapos na. So, tapos yung tanda ni sa Diyotay nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasakitasan po kayo ng mga langit. Maraming salamat po sa pagkakataon ninyo pinagkalom sa amin. Pagpalain mo ang lahat ng mga nakinig sa radyo. Pagpalain mo man ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM. At gayon din ang Siyuro Kamiloy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. Gayon din sa lahat ng mga kawani sa impilan pong ito. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming samutiling sa magitan ng matamis na pangalan ang aming Panginoon Jesus. Amen.

0: Ang pagtuon subong, isinanal ng pag-usisa, pagkarakay, pag-review, pag-sid-ing sa atong leksyon sa eskwela sa Batika. Iniisa kay lungkong na version sa atong weekly sa bachelor lesson na ginatunan sa bilog na iglesia sa bilog na kalibutan. Ako, si Pastor Luis Ito Tomadong, inyong masonsong na host sa siningatong programa, Ang Pagtuon Subong. Iniginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist Church diri sa Alegria Morsia, Negros Occidental Philippines. Ari ang atong mga bisita, ang atong mga resource persons, ngayon na ni sila nakita mga brangaligan ng mga panahon, si Sir Israel Garson, mga kauturan, isa ka taga-Leyte, apang dugay na diri siya. Diri siya nagtapos ang iyong eskwela sa college. Kag-isa siya sa atong mga maestro sa School of Arts, Sciences, and Education. Labi na gid sa Mathematics Department. Sir, mayong adlaw sa iyo.
1: Mayong adlaw, Pastor. Mayong adlaw sa aton nga taga-suporta, taga-pamati, taga-sunod sa aton nga programa, Ang Pagtuon Subong. Kabay nga ang Diyos mag-upod sa aton sa sininga pagtuon.
0: Yes, and that's correct. Kadwa mga kulturan, pero may naging ninyo makita siya. And then next week, inyo pa na siya makita kay na-schedule siya sa pag-upod liwat sa aton mga kulturan. Si Dr. Pastor Rafael Carrado, siya ang aton nga dean sa School of Theology diri sa CPAC, Doc. Mayong adlaw.
2: Mayong adlaw man, kag mayong adlaw gid, no, sa aton mga tigpalamati. Akong ginatamyaw ang taga Central Church sa Talisay. Gusto magpatamyaw, no, sa atong nga programa.
0: Correct, yeah.
2: Tanan nga na aton ginalagaw-lagawan kung Sabado nga naka nga subaybay gid sini nga programa, Doc. Damo yeah. Ang nagambal nga na-bless sila. Kag praise God, no, padayon kita nga magatuon sa pulong sa Ginoo.
0: Yes, and that's correct. Kag amo na ang gahom ang driving force nga nagapadayon kita, Doc, sini atong program, because many had been blessed by Sir Israel sa pagbisita naton sa mga simbahan. Nagasugid sila nga they are blessed sa pagsunod sa atong nga leksyon. Simple lang ng atong leksyon, atong nga pag review nga pang makuturan ka na man kag kadamos ang na panalanginan. Ara kita mga kauturan sa K5 News FM kada alas 8:30 sa gabi, dobdob alas 9 sa Biyernes mga kauturan sa gabi. Kag ara nung kita sa YouTube kag sa Facebook. Inyo lang na mga kauturan abrihan, ara na na pagka Domingo, ara na na siya tugtog gid mag Sabado. Kaya pwede nyo na maliwat-liwatan ang mga kauturan. Agod makuha gyud ninyo ang mga punto nga aton nga ginapalinton sa tag-sa-tags. Aton iduko ang aton mga ulo mga kauturan. Sa siningati yun, yari kami nagkapalapit sa imo. Mag-tuon kami Ginoo sa leksyon 13. Kabay pa nga ang pagpakamayo sa balaan ng Espiritu ang magadihon sa tag-sa-tag sa samon. Labi na gin ang amon manog palamati kag nagatanaw, nagasunod sa sini nga programa. Salamat ngay mo gin sa bata amon pangamuyo sa ngalan ni Ginoong Jesus nga amon manunubos. Amen.
3: Amen. Amen.
0: Yes, Sir Israel, ang aton sadsaran nga teksto.
1: Para sa aton nga sadsaran nga teksto, makita sa ikaduha nga Korinto, kapitulo 13, versikulo 14. Nagasiling, ang bugay ni Ginoong Hesukristo, kag ang gugma sang Dios, kag ang pakighiambit sang Espiritu Santo, mangin kaupod ninyo tanan.
0: Yes, and that's it. Doc Rafi, ini benediction. Aton ginahambalan ng aton nga mga pangulo sa iglesia, nga ang benediction, hindi tani mahatag sa sino-sino lang. No, kaya naghatag sa benediction sa pagpakamayo, people who are in authority, people who are ano ni nang may dako nga palangakuan sa iglesia kag masaligan. Si Pablo amo man siya. Sa iyang pagsulat ang iyang ending, ang iyang conclusion is the benediction. nga ang grasya sa ang anak, ang gugma sa amay, kag ang pagpakig-upod sa balaan ng Espiritu, mangin sa aton, tub-tub sa katapusan. Yes, Doc.
2: Kag ang ining klase sa benediksyon, no? Hindi lang na basta-basta kay actually, ang mga letters ni Pablo, naka, ang structure sa letters, yes, no? So, nakabase ni sa structure sa letter sa iyang time.
0: Sa iyang time.
2: Ang mga letter, may ara nga ginatawag greetings, thanksgiving, body. Kag ang pinakalast amuna siya ang closing or benediction.
0: Benediction.
2: Pero hindi lang ni siya basta-basta nga benediction tungod kay may ara ni ginasagulan niya ni Permis ang theological implication or insight sa iyang benediction. Kag diri nga benediction, gusto niya ipaibalo nga kung ano ang

0: kan Dios ang sang anak, kagang pagkan Dios ang brand ng Espiritu.
1: Oh yes, yes.
0: So dire si Pablo ya very clear kayo. Mm-mm. When he mentioned the three personalities of one God. Yes sir, Israel.
2: Ang ining tatlo ka ano pastor no, ang sa anak siya ang source ang grasya.
0: Yeah.
2: No? Kag ang gugma nga halin sa amay kag ang pagigupod sa banal na espiritu. Usa ni siya ka mission sa Dios ang tatlo ka persona.
0: Mm-hmm. Yeah. And that's correct. Kag di Doc Raff sa imo kina na mentionar nga daw amuni ang structure sa mga sulat sa una.
1: Yes.
0: Yeah. Kag di si Pablo sining mga panahon mostly ara sigid siya sa prison. Mm-hmm. Kag di gusto ya gid nga malabot ang tanan ng mga iglesia, but he could not do it because of the limited time and plus nga dako gid siya niya time nga ara sa prison. So ang ginagamit niya ng mga pamagi is to write people. Kag di hindi lang na iyang daw ano ni, but it was blessing in disguise.
1: Yes.
0: Nga ang iyang sulat, amo na ni subong ang aton Biblia. Mm-hmm. It, this is really blessed by God and God's providence. The grace of Jesus. Ano ang grace daw? Kaya ang grace of Jesus. Bugay sa ilunggo pa.
1: Bugay. Mm-hmm. Oh. So, ang amo ni ang daw, diri nagsugod, no? Ang let's say conclusion siling pa nga ang sulat ni Pablo nagsugod sa grasya kag gintapos niya man ini sa
2: grasya
1: kag ining grasya nga ginahambal ni Pablo sa iya nga blessing amo ini ang ginatawag sa damo theologians gitawag nila irresistible grace. Hindi ma ano na sa ilong
0: hindi basta-basta.
2: Hindi mapunggan.
1: Hindi mapunggan.
0: Mapunggan.
1: No, do, mapunggan. Hindi ma pwede balibadan.
0: Balibadan. No,
1: nga klase sa grasya. Yeah. Ilabi na gid kay ini nga grasya nagapaintindi sa aton kung ano ang ginhimo sang amay no sa anak. Paano naging grasya ang anak para sa katawhan. Nga sa din iyang ginbayaan ang langit. Kag siya nagpakatao, ginbaya, nagpakapobre, siling pa. Even in a form of a servant, even to the point of death.
0: Death. No? Mm.
1: Nga para lang kita mahimo nga magdato. So, siya ang mahimo nga pobre para tama dato. Siya ang napatay para kita mabuhi.
0: Mabuhi.
1: No? So this is a kind of grace no, nga hindi natun pwede balibadan. Tungod kay hindi lang ini naghatag sa aton sang kadaugan pinagi sa ngalan ni Kristo pero siling pa nga it will give us a chance in order for us to be with him in heaven.
0: Kamuni yes.
1: Ang klase sang gracia blok nga gusto gid ni Pablo nga ma-experiensyahan sang tanan ng taga Corinto.
0: Kaga akong lugangan, Dok, sa imo kanami, sa iyong punto, hindi lang na sa katapusan na patay, kundi grabe nga kamatayon, extraordinary nga, hindi niya na-experiensyahan sa ibang nga katao. Iti ang tao yung mapatay lang, simply. Pero hindi ang iya kamatayon, hilaw kagkasakit nga kamatayon, a criminal death. It's not just an ordinary death. Yes, sir.
2: So, ato makita, diri pastor, no, ang grasya siling pa nga hindi pwede balibaran.
0: Mm.
2: Kag ang nakanami sining grasya nga mao si Kristo, ang for our sake, not his sake,
0: yes.
2: Amo na sa iyang iyang sakripisyo. Yeah. No? Kag nasiling diri nga, ini nga grasya is freely given.
0: Yeah.
2: So, ang aton lang gid siguro dire nga role is ang pagbaton. No, kag ini nga grasya nga mao si Hesus Kristo, siya ang magadulong sa aton sa kadaugan luyo sa mga pagtilaw, pag-tilaw. Mga sala nga aton nagsiya.
0: Yeah. Ang may long goal dok mayara nga dok lang ubla ni nabalang sila nga ti way gid ta. Ini nga punto kun ordinaryo lang ni nga tao ang Ginoo kag si Kristo. Masiling siya, ano labot ko naman?
1: Mm-hmm.
0: Ari ko nagpungko sa trono. Why ko nga ang manawag pa ko. Kamag-antos. Mm. That's the point. Mm-hmm. So, ina nga grabe nga pagbato ni Jesus. Sina nga rule is really grace.

0: irresistible grace nga hindi naton gid mabalibaran. Kag daw hindi naton bala ma mapasagdan lang.
1: Mm-hmm.
0: Kay kun pareho bala sa isa ka lalaki nga pangaluyag, kag damo ang ginahimo niya. Mm-hmm. Ang babae daw hindi makabatas nga mag magano lang mag baliwala lang sang pag-antos kag pakita sang real nga gugma sina nga tao sa isa ka babae. Mandiwab sa more, Doc.
1: So, ato nakita nung ang grasya ni Kristo daw amugin ni ang naga latom sang pagkatao ni Pablo. Tungod kay makita naton ini sa iyang mga sinulatan sa mga churches, content ni sang most sang iyang mostly sang iyang mga letters sa ibang mga iglesia. No, ara gid ining grasya, gina-mention niya gining grasya ni Jesus. So, ara ni meaning to say nga occupied ang iyang mind, no, ang iyang huna-huna sa ini nga topiko. Gusto niya nga ang taga Corinto man maka-experience siya man sini nga ang ila huna-huna man permanente makaangkor dira sa grasya ni Kristo. Kag amuman ini ang content sang letter niya sa mga other churches like sa Ephesians. Actually, the more nga nagabasa ikaw sang Biblia, labi na gid kay Pablo sa Old Testament mo, ang available man sa ilang mga scroll ang Old Testament, the more nila maintindihan kag ma, you know, ikinabuhi ang grasya ni Kristo. Kay bisan sa Book of Genesis sa Old Testament, ara na ang grasya sa Diyos eh, sa pagpakatao, halin sa pagsugod sa pagpakasala. Ara na ang grasya sa Diyos. So si Pablo daw, sa akong nga word kagay na daw, na latom na ang iyang huna-huna, no, sini nga grasya nga in every time nga magsulat siya, kabay pa ang grasya sa Diyos.
0: Yes.
1: No? Maanaa sa aton.
0: Yeah. Dok, kanami isang punto ni muna, I'm really touched sa imong punto nga si Pablo na latom. Nga bisan ano kabudlayan na ginimo na nagyan niya, wala siya nag-surrender. It is because iya gintanaw ina si Kristo. Ano laman ako man. Wala ko iya kumalingking sang pag-antusin na. So, kanami sa imo punto, nga si Pablo na latom, he was really fully convinced to preach the grace of Christ.
1: Yes.
0: Kaya si Kristo mismo is worthy, takus nga inog wali, kag inog palinton sa katawan, for them to also experience the grace of Christ. Say mo, Sir Israel, some Monday, the love of God, anong imo na talupang dandarin?
2: So sa aton nga lesson sa diri sa Monday, Dok, no, Pastor, the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit. So gin-emphasize diri kun ano ini nga gugma sa Ginoo. So kun aton lang taon ini sa Monday, ang gugma isa ka essential attribute, kung masiling ta essential attribute, importante nga attribute nga gi-emphasize ni John ni Pablo, that we can know the love in God that He gave His begotten Son. So, ginpakita diri ang tinud-anay nga gugma sa Amay paagi sa paghatag sa iya nga nag-isahanon nga anak, nga mao si Kristo. So, ini nga gugma is hindi lang ni siya basta-basta nga gugma nga ginpakita sa Amay. Kay iya gi-give up ang tanan para lang sa mga katawan.
0: Yes, and that's correct. Pwede, Dok, Sir Israel, nga ang Ginoo pwede makahimo liwat another kalibutan.
1: Oh yes, oh, yes.
0: Pwede yan nga idulaon yung kalibutan, and then Island, and then have another population, another human being. Pero grabe, amo na ang hindi gid matungkad ng gugma sa Ginoo. Nga wala gid sang lain nga iban ang iya gid kaw galingon nga anak, amo ang maka-redeem, makatumba sini. That's love in action. Sa akon ni siling kay na ay kun kita guro gid mo siling ta, ano man da man, pwede man nga iwaslik ta na ilaha, bawi ta na idulaon ta na, and create another world. Mm-hmm. And then have another feel, another relationship with human beings. But yet, hindi niya po hindi kag iya nga ginhatag ang iabong itong anak. Imagine sila mo kayo na isa lang, may tanay kong pulo ni mga anak. Kung tatlo, no crap.
1: Madalong, no?
0: Madalong, correct.
1: Simple nga pulong, pero madalong nga itong kadun.
0: Itong karun.
1: Tungod kay, again, naka-angkor siya sa buluhaton sang Trinity.
0: Yes.
1: Bisan gani sa field sang mission, nagabalik diri nga kinanglan kagid mag-sacrifice, maghimo sa buluhaton para sa iban. Tungod kay ang Diyos gugma. Kag ina nga gugma, hindi lang na siya sila nga gugma nga nag-exist, no, sa kalibutan. Naghalin ina sa paghigugma sang amay sa anak. Kag muna ang rason nga ginpadala niya ang iyang bugtong anak sa garden sang Eden sa pagpakasala bala, kagaina do nagisgot kami sa klase lang ang pagpakasala gid ni Adan kag ni Eva. Ginguardyahan dayon, ginpadala dayon sang Ginoo Dios ang anghel para guardyahan ang dalan padulong sa Kahoy. Tree of life. Kay hindi ang Diyos gusto nga makakadto bala si Adan kag si Eva kag mapatay sila nga magkinabuhi sila nga hangtod-sangtod nga makasala. And that is a kind of love.
0: Okay, yes.
1: Gugma na. Express na sa Diyos. Kay kung pwede niya malang to i-allow ba, hatag niya na lang kay Satan bala.
0: May mo lang na.
1: May mo lang ko niya lain.
0: Oh, makreate ang kuliwat.
1: Oh. Hatag niya lang kay Satanas, gusto mo, imula na. Pila lang man paghimo sang lain naman nga Adan. May mo lang ko, pero tira ko na naintindihan ang for God so love the world ba. Muna ba kung gaya na doon nga, pwede lang sa kahimo, bisan lain nga kalibutan. Pero pwede palangga niya ni mo, kalibutan mo. Palangga niya ni kalibutan. Kagang iya nga gugma, bisan tuod dagta na inisang pagkasasala, makita gyapon ang gugma sa Diyos sa nature, siling pa makita ta sa mga kabulakan, sa mga muna ka makasaka kasabukin, imo makita ang trace of love, no, sa Diyos. Kag gi-express man ini sa relasyon between sa mag-asawa. So a kind of love nga ma-experiencehan ta actually sa kalibutan. Sa gambal po gay na daw kumalingking lang sang gugma nga kabuuan nga available dira sa Dios.
0: Yes, and that's correct. Hindi gini matungkad nga gugma, iyok we cannot really understand. Kadi bisan pa bisan sa throughout eternity dok and Sir Israel, hindi natin gid ma-comprehend 100%
1: oh, yes,
0: ng Ginoo. It will be a study for eternity. The love and the person and the personality of the Godhead. Nga hindi ginaton, bisan pa dito sa Mrs. White, bisan dito sa langit, bisan dito sa bagong duta, we cannot still comprehend, we cannot still exhaust the divinity of God. And that's it. Ang ato lang subong yati, amo lang nakita ta nga ang Ginoo nagpadala sang anak, and then ang iyang gugma nga bisan pwede pa niya nga dulaon na ni kag mag-create another world, another kalibutan, mag-create another Adam, pero ang ina nga bisan na angels dok nga wonder
1: pwede niya na lang gani pagtiyon sa Tanas eh.
0: Pwede na to sa Tanas siya, may gawin siya man nag-create, but yet that's really grabe nga klase sang gugma. Yes. The love of God. Karoon niya, Doc. God, the God of love. What's the difference? Kag ano niya ang punto din nga imo na dalupang.
1: So, nagbaliskad lang, no?
0: Yeah.
1: Pero ang balta na last time nga, ang pagbaliskad sili, para lang niya sa Ginoo, kaya ang attributes sang Ginoo gugma. Mm-hmm. So, kung magambal ta nga, ang Diyos gugma, I mean, ang the love of God sa ilunggo, ang gugma sa Diyos, kag Diyos ang Diyos gugma, pwede lang gid baliskad baliskadon kay ang attribute sa Ginoo gugma. So sa sini nga leksyon diri gina-emphasize diri ang karakter no sang Diyos Amay nga nakilala ni na Pablo nga gina-introduce ni Pablo sa mga taga Corinto. Tungod mga kauturan sang background na nga sa pagan world ang ilang mga Diyos hindi matawag nga correct, Diyos gugma. Hindi maka-express sang kind of expression sang love nga available sa Diyos ni Pablo. So muna yung ginapakilala niya sa taga Corinto. Kahit sa mga pagano, kung gusto ka nga magpalapit ka sa imo nga Diyos, damo ka obrahon. May mga requirement.
0: May rituals.
1: Ka, rituals, imusundon. Para lang ka nga maapis. Ang word is maapis.
0: Kag matalupangdan.
1: Sa Diyos, kag matalupangdan ka sa Diyos. Para mag-amiguhay ka mo. Muna siling sa aton balang ang mga ano natawag, mga practices, kag superstitious belief. Mag-amiguhay. Gusto ka mo mag-amiguhay sa mga kama-kama. Kinanglan. Hindi mo pag-gubon ang mga...
0: Muna. Kailala, ayo ayo
1: ng puno sang kahoy dra or may bunto dra hindi mo pagtandugon. So para mapalapit ka sa ila, that's a concept of love nga available no sa mga pagano in which different nga klase sang Ginoo nga gugma nga gina-introduce ni Pablo sa taga Corinto.
0: Yes, and that's correct. Yes, sir. Sir.
2: Ang Amay mismo, pastor, siya gid ang gugma. Gani kung kita wala sa iya nga siya mao ang source ang gugma, imposible sa ato makapakita og gugma man sa uban. So dari sa aton nga leksyon ginpakita nga ang Ginoo mao ang gugma kag ginhambal ni Pablo nga maghigugma anay. Maghigugma sa imo nga sigkatao, maghigugma sa imo nga dira na nahalin nga the way ka makapakita sa sin nga gugma, kinahanglan kita makig-connect man sa matuod nga gugma nga mao ang Ginoo.
0: Yeah.
2: Because siya ang source.
0: Amen. Doc Raff and Sir Israel, the God of Love. Sana kami ito kinang punto mo, Doc Raff, nga ikumpara mo sa Diyos ang iban nga reliyon.
1: Yes.
0: Yeah. Ang iban nga Diyos, siya hindi gugma. Terror.
1: Yes.
0: Magpalapit ka, gakurog ka. Oo. Na hindi ka ka-get sang attention sina nga Diyos. Kung hindi ka maghatag sa mga offering,
1: yes,
0: maging mo rituals, magsakit sa imo kagalingon,
1: yes,
0: nga makakuha mo ng attention sina nga Diyos. But here is Paul is trying to emphasize nga ini nga Diyos, siya ang aton nga Diyos is a God of love. Nga bisan you don't need to have a lot of maneuverings o kung ano na nga pamagi to get the attention, magbumbu-bumbu ka, magsaut-saut ka, mag-laptop ka sa kalayo, supernatural, para lang malingaw ina nga Diyos, kagtagaan ka attention. But Paul is trying to emphasize, ngayon nga Diyos siya, bisan sino, anytime, can come. Gugma siya eh. Oh. Timitaw lang gugma nga nagkasakit sa mga kogilingon kasi yung mga anak. We love our children, so yes, anytime our children can come to us. And that's what the picture of Paul is trying to emphasize, that God is a God of love.
1: Unconditional love.
0: Unconditional love.
1: Okay.
0: Sir Gerson Balikusek, the fellowship of the Holy Spirit.
2: Okay, so amo ni siya naglangkob sa aton nga teksto, naging basa kayo na basta, no? The grace of Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit. So, ini siya is ang pakig-upod sa balaan ng Espiritu. So, gin-emphasize na ni Pablo nga sa pag work out sang salvation sa mga katauhan, kinahanglan ini nga tatlo ka pwersa. Kag one of these forces is the Holy Spirit, in which gikinahanglan sang naton sang pakig-fellowship, having personal relationship nga amo ang naghatag sa aton sing comfort, no? Naghatag sa aton sing para ma-sustain ang ini nga grasya kag ang gugma sa Amay, gikinahanglan ang bulan espiritu nga magakabuhi sa iyang katawan.
0: Amen, and that's correct. Dok, rabbi, na ko niya tag sa inyo. May isa ko di kapunto, balik ka na sa Tuesday. Okay. Meaning, the God of love. Ang akong din nakita, Dok, kagisa sa Israel, ang father-like concept bala sang Diyos. Ang anak, kita nga mga anak, magkanto sa ito na may, wala na kita kira-kira. Anytime we can approach our father, even at the middle of the night.
1: Yeah.
0: Pero ibang na tao, hindi ka kadali-dali. Labi na ang mga tag-as ng mga tao. Magkanto ka sa Malacanang, you cannot just get inside Malacanang. Anytime, you need to have connection. But amunin ang si Pablo, nga itong Diyos, is not another person. He is a father to us. That anytime, wala sang duwa-duwa, wala duga-duga, wala sang ukon-ukon, we can approach Him because He is our Father. Yeah. The fellowship of the Holy Spirit.
1: So same with the Holy Spirit. Ang dire sa atong leksyon, gina-emphasize ni Pablo nung ang Holy Spirit is equal with the Father, equal with the Son, in terms of the Godhead, personhood sa Holy Spirit, no? Hindi lang siya basta-basta isa lang ka puwersa o kung isa lang ka influensya nga madamo ang mga tao nga kapati nga hindi Ginoo mo ang Holy Spirit. Bisan sa sulod sa aton nga
0: Iglesia, yes,
1: damo na ang way kapati nga hindi Diyos ang Holy Spirit. Yeah. Pero sa dira nga, pero kung imulan taon diri, una, ang paggamit palang sining, ang equal nga paggamit sa benediction ni Pablo, nga amuna, a grace of Jesus, love of God, fellowship of the Holy Spirit. So kung hindi siya parehas kag equal sa amay kag sa anak, nga kinanglan niya pa i-mention nga fellowship of the Holy Spirit. So first of all, aton leksyon nga ga-emphasize nga ang Holy Spirit is a member of the triune God nga able siya nga makahimo sang relasyon upod sa mga katawhan sang Diyos nga nagahigugma sa iya. So sa sini nga bagay ang aton nga mga kauturan kinahanglan dalawa na ang meaning sang word nga fellowship of the Holy Spirit, either ang fellowship nga nagakatabo between sa mga kauturan which is inspired by the Holy Spirit, or ang aton pakig-fellowship mismo gidya sa Holy Spirit. So either can be, no, pwede lang ang duha, pero amunay bala nga ang pagpakig-halubilo o kung fellowship kununiya, kununiya, no, sa mga kauturan sa sulod sa Iglesia, resulta ini sang fellowship with the Holy Spirit. Kaya without that fellowship with the Holy Spirit, malisod makighalubilo sa sulod sa Iglesia. Kaya amo man ang ano ni Pablo mo nga sa issue sang Korinto nga waay sang paghiusa sa iyang benediction, kabay pa, no? Kabay pa nga ma ang padayon ng atong fellowship dira sa atong Dios sa sulod sa Iglesia, pinagi sa Holy Spirit.
0: Oh, wow. Galing na Doc Raff kag Sir Israel White at that time. Ang ako nanding take sa aton nga Wednesday is that ang works ng the Holy Spirit, ito sila ni Jesus, pagkaya biya sa langit, makanto ko sa langit, ipadala ko ang walaan ng Spirit. So, ang fellowship dira is the presence of the Spirit right now sa aton kabuhi. Nga, we are not alone. Na so upod ang balaan ng Espiritu sa aton nga amo siya ang tingog ang inner voice nga nagahatag sa aton nga magpabilin kita dira sa pagalagad sa Ginoo. Doc Rapp and Sir Israel, one at a time. Ang Thursday just simple point, Doc, Sir Israel, and then ang imo last take dayon.
2: So dere nagahisgot gid sa tatlo ka persona, no? Tatlo ka persona, the Father, the Son, and the Holy Spirit working together, nagakahiusa para sa bulwaton sa pagluwas, no? Grace, love, and fellowship come not from only one but three members of the Godhead.
0: And
2: so, different function but one mission.
0: Yeah.
2: Amo ang pag, amo ang pag-rescue
0: yes.
2: sa mga katauhan, amo ang pagluwas sa mga katauhan nga ara sa mga kasalanan.
0: Amen. And that's good. Doc Ralph.
1: In other words, hindi lang ang hindi lang ang grace halin kay Kristo, hindi lang ang love halin sa Ginoo, hindi lang ang fellowship halin sa Holy Spirit. Mm. Pero initanan sila are working together para sa kaluwasan ng tao.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: And
0: Elastic, no?
1: Very, it is very, you know, interesting mga kauturan, no, nga una-unaon mo balang nagatinabangay ang triune God. Let us say, ang triune persons. Mm-hmm. Ang amay, anak, kag Espiritu mm-hmm. para lang
2: maluwas
1: kamaluwas. Na. Una, wala, una akong last nga reflection, mm-hmm. eh. Nagatinabangay ang langit.
0: Langit.
1: Para lang ta maluwas. So, kabay pa, no? Parehas kay Pablo, nagambal nga, kabay pa, ang grasya sa anak, ang gugma sa amay, kag ang pakigupod sa bulan nga Espiritu, mayara sa atong tanan.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Mga kauturan, ari kita sa atong nga mission program initiative karon One Voice 27. So, kanami isang punto ni Dr. Raduque na kag ni Sir Israel nga isa katingog, tatlo ka persona, the Father, the Son, and the Holy Spirit are working for one mission and that is our salvation. Kabay pa mga kauturan nga sa ininaton nga pagtuon, we will also do the same, maghiliusa kita, let people see that we are united for one purpose and that is for the salvation of mankind. And then when right. everything is said and done, kita nato natong kagalingon upod sa mga atong kinalangga, kag mga katawhan, nga ato na misyonan, diri sa duta, upod kita sa kawala na sing katapusan, upod sa Ginoo. Sa hindi pa si Doc Rapp, mga kauturan mag pangamuyo sa atong closing prayer, sa liwat, amuni ang aton nga nga driving force nga ang nagapadayon kita gihapon makauturan sa aton nga programa Johan and Myla Susana, Doc Erwin and Dr. Rhoda Hardinico, Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni, Ido and Femi Don Van Dest, Junjun Luciano and Goldie Joligi Jr., Alex Fejedero and Ma'am Jenna Federo, Dr. Norven and Ma'am Rosalina Hebieso, Jet and Susan Caro, Iboy and Jessica Malabanan, Pastor Phil and Marlene Peregrino, Jimmy Trino and Anneli Trino Perdido, Antipas Pidad, Marlobel Hirota Lurin, Ladella Balangascon, Doc and Leopold Balijong, Doc and Ma'am Ivy, Doc Leopold and Ma'am Ivy Hope Balijong. Yes, Sir Doc Rapi.
1: Mga pangamuyo kita, mga katuran. Amay nga balaan, yari kao sa kitasaan sa mga langit. Kami amay nalipay sa sining adlaw, nakahimo kami naman sa pagtuon sa imong mga pulong. Salamat gid sa paghatag sa amon sa kaalam nga langit nun. Kami amay maka hangup kag initanan kupod kay Pablo mahimo nga ma-aplikar kag magabunga sa amon man nga kabuhi bilang mga Kristohanon sining ulahi ka mga adlaw. Salamat Ginoo, padayon kami nga nagaampo sa pag-bless sining nga programa upod sa tanang mga sponsors.
0: Yes,
1: sa ngalan ni Jesus nga mong manuluwas. Amen.
2: Amen.

Mayong gabi, istanan nga baturan, makabiyanan, nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Mga kapamilya, mayong gabi sa tanan, kabay pa nga sa gihapon, yara ka mo sa mayong nga kaimtang, kaglabos tanan si kayong lawas. Kagdalayaon ang Dios sa gihapon sa sini nga kagabihon, nga padayon siyang lukod sa aton, ginatipan kita niya sa bilog adlaw, ginpagamayo, kag sa sini nga kagabihon, ari kita. Padayon sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kamusta ka mo tanan? Kag antanan nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, kamusta ka mo? Kabay pa nga sa gihapon, kamu ara sa mayong kaimtangan, kag labos tanan nga pirmi, nga hindi nagkalimot, no? Hindi nagkalipat sa Dios, hindi nagkalimot. Now, mga kautoran, kabiyanan, importante katama, nga dayaon ta siya, pasalamatan ta kay, amugid lang na ang kalipay sang Ginoo para sa aton nga tanan. Amo na nga sa sini nga kabihon sa gihapon, padayon kita sa aton mga pagtuon, kag samtang hindi pagid kita magapadayon sa aton nga pagtuon, mga muyuana kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po yung narito muli, dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ay inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay sa buong maghapon. Maraming salamat sa pagkataon na kung saan kami po inyong pinagkaluban ng karagdagang buhay at lakas, kayo din sa pagkataon na kung saan magkapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ang himpilan na ginagamit K5 News FM, at ang CEO Camilo Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial at proteksyon. Ngayon din sa lahat ng mga kawani, mula sa operation manager at sa lahat ng mga managers at sa mga technicians at mga reporters, nawa ang mga pagpapala na kinakailangan aming makamit muna sa inyo. At kami nawa ay magkapaglilingkod na may katapatan sa inyo upang sa ganun kami ay maging tapat man sa mga tungkulin na naiatang sa bawat balikat. Pagpalain mo kaming lahat at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Laban sa inyo, ito ay aming samuthiling sa pangitan ng mga tamis na pangalan ng Pinesos. Amen. Now, sa sining kagabihon, ipadayon ta maguturan magkabiyanan ng atong ginatunan. Nakabalo kita nga ang tao gali nga biskan yabuok lamang. Gintugas ang Dios halin sa yabuok. Dayon ginhuypan sa ginhawas ang kabuhi. Pero biskan nga yamuok lamang siya, nga kun aton nga ikumpara diri sa kalibutan, ang yamuok way man gilpolos. Pero sa tubangan sang Ginoo, perti galing kabililon. Nga bililon siya, bangun kay diri sa aton ang ginutunan, labaw pa kaysa o mas mahal pa kaysa panapton, mahal pa kaysa kalanon, bisan anong nga klase nga kalanon, mahal pa kaysa mga ilimnon, bisan importin nga mga wines, kung ilimnon nga wine man halimbawa, dayon mahal sa tanan. Mahal sa tanan nga mga kasapatan, mahal sa mga tanan mga kapispisan, dayon mahal pa sa karniro kaglabaw sa tanan sa pure gold. Ha? Sa pino nga bulawan nga gingamit ang lugar nga offer nga mo ang pinakadamo nga ara bulawan sa una sa panahon sang mga patriarka, panahon ni Solomon. Ginmit lang sa Biblia si Haring Solomon kag iban pa nga mga hari, bangod kay sang ilang atiyon sang una, ginagamit nga materialis ang pure gold sa ilang nga mga dalagko nga mga puluyan nga kaangay sa aton mansyon subong, or labi na sa templo sang Dios, ginagamit pa nga mga tagayan sa ilang nga balaan nga mga galamiton sa panahon sa ilang nga pagserbisyo sa Dios. Amo na nga perte ka bilidon. Dayon, dire, kung aton padayon nun siya nga mahambal, naghambal ang Biblia. At kag mahambal tang mahal, sa tanan gingamit it mahal. Kay gali ka, kung padayon nun kita, dire na kita dayon, mga kabalo, kay gali ka, dire sa aton mabasa sa Roma, Kapitulo 5, versikulo 6, hasta sa 10. Sang mga maluya pa kita, si Kristo na patay sa nagakaigo nga panag-on tungod sa mga di-Diyos nun. Kay halos nga may mangin matay tungod sa matarong tao. Kay ayhan, tungod sa maayong tao, may mga has bisan sa pagpangin matay. Apang ang Diyos nagapakilala sang iya kaugalingon nga gugma sa aton nga sang mga makasala pa kita, si Kristo na patay tungod sa aton. Busa, sanglit karon,
ginapakamatarong kita. Pagi siya dugo, labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Diyos pagi siya. Kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasag-uli kita sa Diyos. Paagi sa kamatayon sa anak, labi na, labi pa. Karun nga kaya pasag-uli kita, nga maluwas paagi sa iya nga kabuhi. Ano ang point rin magutoran? Kung isugpunta ang 1 Korinto 6 versikulo 20, ginbakal niya kamo sa dako nga bili, gani gamitan ninyo ang inyo mga lawas sa paghimaya sang Diyos. Ang ginhimo diri nga punto ni Apostol Pablo, nga ang perti kamahal ang paglantaw sang Diyos sa tao nga bisan kita mga yabuok lamang, bangod kay suno sa ato na nga nabatian, inyong nabatian, gibasa ta ang Roma Kapitulo 5 versikulo 6 hasta 10 kag 1 Korinto 6 versikulo 20, ginklaro diri nga sang mga maluya pa kita, anong natabo? Sa si Kristo napatay sa nagakaigo nga panag-un tungod sa mga di Diyos nun. Hindi pa kita Diyos nun. Mga maluya pa kita. Di ba? Dayon si Kristo nagpakamatay. Grabe, napatay siya bangon sa aton. Bangon sa imo, bangon sa aton tanan. Kag gingamit pa diri ang isa kahalibawa nga siguro may halos may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Tuod na. Diri sa aton sa Pilipinas lang, may pipila ka mga tao nga ginkabig nga mga bayani, mga heroes. Kangay Jose Rizal, Andres Bonifacio, pag sino pa ng iban, kamo man ang medyo familiar gin, Jose Rizal, amin na. Nangin matay si Jose Rizal kang napatay, ginpatay siya sa mga Kastila para sa justisya kuno. Tungod kay ginbuwis niya ang iyang kabuhi para lang sa mga Pilipino nga ginapina niya. Kay grabe man, ulipon mo kita sang una sa sulod sa sobra 300 katuig nga naulipon kita sa mga Kastila. Halin sa pagsulod ni Magellan sa 1521 hasta sa pag-abot sa 1800. Hamak mo na, kadugay. Amo nang hindi kita matingala nga kita, may dugong Espanyol. Espanyol. Pero pasalamat na lang kita kay nga man. Kay kung wala, makasulod ang Espanyol diri ambot. Kay kita ang aton nga origin is, ano kita magutoran? Mga Negritos of the Mountain, Negritos, mga Aitas, mga Malayo. Kung kita ninyo ang mga native dito sa Surigao, mga Kungking, daw mga Africans. Itom katama, dayon pertika kulot ang buhok. Amo na ang mga native dito sa Surigao. So, balik kita diri, bangod sa pagkaulipon ta sa sala. Naulipon pa kita sa, ano, sa mga Espanyol. Muna nga, kita nangin Christian. Kaya kung wala, ambot lang. O naayhan ang atin dali nga mga ano, kaangay sa mga katigulangan nga ara sa kabukiran. Balik kita dali sa ginasultin dali, ginambal dali, na may mga tao nga mangin matay tungod sa matarong. Yes, mabayani sila. O, angay sa Buhol, halimbawa, sino nagpatay dali kay Magellan? Balok kita. No? Dayon, ginihimo pa ng kanta. Ambot naman lon, may pipila ka mga tao. Ano, halos may mangin matay tungod sa matarong tao. Kaya ayhan, tungod sa matarong tao, may mga hasbisan pagpangin matay. Apang ang Diyos nagpakilala sang iya kagulingon nga gugma sa aton nga sang mga makasasala pa kita si Kristo na patay tungod sa aton. Makasasala, ginpakamatyan. Sino ayhan diri sa aton sa Pilipinas may record nga tungod sa tao nga malaot nagpakamatay, ginapinan, agon nga masalbar, maluwas, may ara bala? Wala gin. Pero si Kristo amo ni ang ginihimo. Nangin matay siya, nagpakamatay siya para sa imo, para sa akon nga makasasala. Kaya nga man, agun matagan kita tsansa nga makahinulsol sa aton mga hinimuan nga malain na amo na nga sala, paglapas sa kabuton sa Ginoo. Muna nga sa versikulo 9, busa sanglit karun, ginpakamatarong kita paagi sa pag-iadugo. Labi na nga maluwas kita sa kasingkal sang Diyos paagi sa iya. So paagi kay Kristo lamang nga kita nga tao nga yabuok lamang muna nga kita bilidohon gali sa iya nga mga panulok, sa iya nga mata. Kaya nga ginbaydan kita, ginbakal kita sa iya dako nga bili sa dugo ni Kristo nga iya ginbuhos, ginula dito sa cross.
Amo nang sa bisikulo 9 kay Jesus sa sanglit karon ginamakamatarong kita paagi sa pagtuo, labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya, kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasiguli kita sa Dios paagi sa kamatayon sa iya anak. Labi pa karon nga ginpasiguli kita nga maluwas paagi sa iya nga kabuhi. So, ang point there is, sa mga maluya pa kita, sa mga di-Diyos noon pa kita, sa mga makasala pa kita, sa mga kaaway pa kita, si Kristo nangin matay para sa aton na tanan. Kaya nga aman, ginhimo niya nga pangbayad ang iya dugo nga ginula dito sa cross para sa aton tanan nga mga sala. Amo na gali nga, biliduhon katama, labaw pa ang imo, bili nga mas mahal kapagali sa kalanon, ilimnon, panapton, sa mga kapispisan, sa mga kasapatan, karniro gingamit, dayon mahal ka pa sa isa ka pure gold naman. Bangod kay, ang dugo ni Kristo, walay bisan sin o siguro nga makakumpyot. Kun isipon halimbawa ang balor o ang bili sa dugo ni Kristo, walay makahimo sa pagkumpyot. Walay computer nga makasarang nga man. Bangod kay puwerte kamahal. Muna nga diri, makuturan, kung basahon taman ang sulat ni Apostol Pedro sa 1 Pedro Kapitulo 1, versikulo 18, hasta sa 19, kag 20, nagsiling diri. Kamu nakahibalo nga gintubos kamu, hindi sang madinulunton nga mga butang subong sang pilak o kung kwarta o bulawan. Gikan sa walay pulos ninyo nga paggawi na napanubli gikan sa inyo mga ginikanan. Kundi sang hamili nga dugo ni Kristo subong sang kordero nga walay kasawayan kag walay dagta. Siya gintangdo so wala pa ang pagpasad sang kalibutan apang ginpahayag sa katapusan sang mga tiyon tungod sa inyo. So butang balon, hindi pa ginpasad ang mga palatukuran sang kalibutan, hindi napasad, hindi pa na plano butang balon. Sa wala pa ginhimo ang kalibutan, sa wala pa ang tawo, may ara na gali nga gintangdo sang mag-amay nga himuon ang pagtubos paagi kay Kristo. Amo na nga makuturan nga ang pagadiyos, amo tumbalon ang amay, anak, kag Espiritu Santo, ang pagadiyos ginpukaw sang kaluoy para sa rasa. Amo na nga ang amay, ang anak, kag ang balaan nga Espiritu, naghatag sang ila mga kaugalingon sa paghimo sang plano sang pagtubos. Kangay bala sa pelikula? Di bala ang pelikula may ara writer, may ara director, may aktor, may kontribida, di ba may aktris, tanan, kumplito. Pero saan o ginhimo ang script? Ginuna himo sa ang script dito sa writer. A writer, dayon may director. Pero may mga writer kag director pa, kag aktor pa. Kabalo na kita. Ang Dios labaw pa sina, naaman, kay perti sila kagamhanan. Kabalo sila kung ano matabo sa tao nga ilang himuon, sa kalibutan ng ilang gintuga. Amo na nga, ang pagka-Dios, ang silingdiri, ang Godhead, ang amay, anak, ang Espiritu Santo, napukaw sila sang kaluoy para sa rasa kag ang amay, anak, ang Espiritu Santo, naghatag sang ila mga kaulingon sa paghimo sang plano sang pagtubos agod matuman sing bugos ining plano, ginpamatuod, no, ginmatod, o ginpamatod nga si Kristo ang bugtong anak sang Dios dapat maghatag sang iya kagulingon nga halad para sa sala. So amo na nga nakabalo kita si Kristo bilang Dios nagpakatao. Ano nga linya nga makatakos sang kadalumon sini nga mugma? Himuon sang Dios nga imposible para sa tao nga magsiling nga ang mas madamo pa ang iya mahimo. Upod kay Kristo ginhatag niya ang tanan nga mga manggad sang langit, agud nga wala sing may makulang sa plano para sa pagbayaw sang tawo. Iyari ang gugma, ang pagpamalandong nga dapat magpuno sang kalag, sang indi mapahayag nga pagpasalamat. Di bala pirmi kita na nga siling nga, tani kita magadayaw, magpasalamat, pirmi sa Ginoo, bangod siya ang kadako nga gugma, sa iyang proteksyon, ginatipan kita, diyan pa kamaayo. Amo na nga, kung aton pinsaron ang plano sang pagtubos, ang plano sang kaluwasan,
amuna tani ang magahatag sang aton sang dakugid nga interes, dako nga tinguha. Ngaman, kay diri makita ta ang gugma nga ang tao perti kagamhanan, kabalo na kita nga kita halin lamang sa yabuok nga kunbaga mag-experiment ka angay sa mga nag-experiment. Di ba? Pag-experiment mo ka angay sa mag-dissect ka na sang paka, mo siya operahan, buhi pa. Makitaan mo sa dalom ang iyang mga organs nga nagpitik-pitik. Pero kung halimbawa naghimo ka-experiment, kung hindi man siya magpulos, daw hindi mag-success, ihaboy, dayon kuha ka naman. Ang point diri sa aton ginhimo, halimbawa mo nga, ang Dios gamhanan katawa, halin lang kita siya buk. Sang nakasala, si Adan, kag si Iba, pwede naman nga isikwayon sila, bahala na kung ano matapos sa ila, maghimulain naman nga tao nga, amo naman ang iyang nga, iyang hatagan sa kondisyon, kung sila magpadayon, sila katotom, sila amo ang mangin magmanuglumala sa dris sa kalibutan ngayong gintuga. Pero wala. Kay gali ka, may plano na sila nga yara na, ginplastar na ang script. Di ba? Araan si Kristo nga siya ang aktor nga bali mapatay. Ang aktor man nga kontrabida, musta na sa muang nangin mandinalagon sa kalibutan. Pero si Kristo nga napatay, siya man nangin mandinalagon, bangod kay ang plano amo man nga siya ginmapatay, kag agod nga kita mahatagan sang isa pa ka tiyon nga may ara kita tsansa nga makinulsol. So, muna ang dako nga gugma. O daw anong nga gugma? Daw anong nga wala tupong nga gugma? Ang pagpamalandong sini nga gugma, magatinlo sang aton mga kalagikan sa tanan nga mga pagkamaiya-iyahon. Magadulong ini sa disipulo, kita nga mga alagad, sa pagpanghiwala sang kaugalingon, magpasaan sang krus ni Kristo kay muna iyang insiling pirmi nga, kung buot ka mo magsunod sa akon, luyag ninyo ka mo magsunod sa akon, kinahalan ipanginwala ta nga aton kaugalingon kag magsunod sa iya, kag magpasaan siya krus. Magsunod kita sa aton nga manonobos. Amo na nga, si Apostol Juan mismo nagasiling sa sinigin pahayag sa aton ang gugma sang Dios nga ginpadala sang Dios sa kalibutan ang iya bugtong anak hagud nga magkabuhi kita paagi sa iya. Amo na tani na ang pinakaimportante nga punto sa aton nga kabuhi magutoran. Kung maintindihan ta ang dako nga gugma sang Ginoo, ang plano sang pagtubos, amo gali na nga balikan tutong ginhambal ni Haring David sa Salmo 8:4. Ano bala ang tao nga ikaw nagasapak sa iya? Ano bala ang anak sang tao nga ikaw nagaduaw sa iya? Kay amo gali ni ang butang balon nga sa indi pa kita kun aton basahon makaturan ang 1 Juan 4:10 nagasiling sa sini amo ang gugma. Indi nga ginhigugma ta ang Dios kundi nga ginhigugma niya kita kag ginpadala ang iya anak nga katumbasan sang aton mga sala. Ang butang balon is sang wala pa si Kristo magpakapat magamapatay, ara na ang ilagugma nga plano. Kag sa wala pa kita mahigugma sa Dios, ang Dios na higugma na sa aton. Kay kung aton basahon maguturan ang 31:3 sa English version sang Jeremiah, nagkamal dito nga, I have loved thee with an everlasting love, therefore I withdraw thee. Na? Ginhigugma kita sa isa kagugma nga walay katubtuban. Ngaman, kay walay katubtuban ang gugma sa Ginoo sa tao. Pero kita nga tao, wala. Muna nga, kaangay lang sa ngaluyag. Bisikan hindi magasapak ang mga dalaga, kung kisa mga hindi nagasapak, ngaman, bangod kay labi na sa aton nga tiyempo subong, nga damo mga palakiro. Ang matabo na, nga bisan diin makatubang dalaga, maghambal dayon, I love you, I love you. Pero pag talikod naman, dito naman tubang sa iban, I love you lang yapon. Pero ang Ginoo hindi sa muna. Nang gugma niya sa tao, walay katubtuban. Amo na nga, kung kita makaintindi sa iyang dako nga plano, walay rason nga hindi kita magasapak sa Dios, kag hindi kita magalagad nga sa matuod-tuod ginagpagalagad. Now, kung aton nga pinsaron maayo ang plano, ang plano para sa aton nga sa pagtubos, so para sa pagtubos sa aton, hindi isa ka ulihi nga panghunahuna. Isa ka plano nga ginhimo pagkatapos ang pagkapuka ni Adan. So hindi na siya nga aman. Ini siya, isa ka bugna sang misteryo nga gintago sang kahipos sa sulod sang mga tiyon nga wala sing katapusan. Amo tambalon,
nakapreparar na daan sa atong istoryahan dahil kaangay lang sa isa sa script, no? Isa ka script nga, isa ka pelikula o isa ka drama. At sa ini kapag buyagyag sa mga prinsipyo nga halin sa walay katapusan nga mga dag-on nangin sadsaran sang trono sang Dios, halin sa ginsuguran. Sistanas, kag Sistanas, nakabalo na ang Dios nga ang Sistanas maapostasya. Ang pagkapukan sang tao, kita na ni sang Dios, paagi sa malimbungon nga gahom sang apostasya nga Sistanas. Ang Dios wala magtinguha nga ang sala tani magluntad apang nakita niya sing abansi ang pagluntad sini kag naghimo sing kahimusan sa pagsabat sang makahaladlok nga emerhensya nga siya nagpakigkatipan sa mga sa paghatag sang iya bugtong anak nga bisan sino nga nagatuo sa iya hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Sa konsilyo sang langit, ginhimo ang probisyon nga ang mga tao, bisan pa, mga may mangin maglapas, hindi mawala sa ila pagkadi matinamanon, kundi paagi sa pagtuo kay Kristo bilang isa katalos kag garantiya, mahimo nga mangin mga pinili sang Dios, nga gintala na nangadaan sa pag-adaptar sang mga anak ni Kristo sa iya kagulingon, suno sa maayo nga kamutan sang iya kaudon. Ang butambalon diri magutoran nga, biskan nga kita mga malapason, manilapason kita tanan, pero paagis kamatayon ni Kristo sa cross, bangon sa iyang giunula nga dugo bilang bayad sa atong tanan nga kasalanan, among kita mahatagan sang tsansa. Luyag sa Dios nga ang tanan nga mga tao maluwas sa isa ka provision para sa iya ginihimo, bugtong anak, sa pagbayad sang gawad sang tao. Ang mga nagakawala, malaglag tungod kay nagadumili sila sa pag-adaptar bilang mga anak sang Dios pagi kay Jesucristo. Muna kung may malaglag ila na gusto, hindi natani luyag ang Ginoo sina. Hindi luyag ang Ginoo nga ang tao mapatay bangod sa sala. Pero kung iyagin gusto ron, kay hindi man siya gusto nga magbaton, magpatuyang man siya sa gulingon, kaya nga naman, magpahimulo sa kalibutan, maghimo sa mga malain nga daw hindi uyon man sa kabuton sa Ginoo, amo na nga ang tao, di maluwas. Pero kung magsunod ka lang kung ano ang programa sa Ginoo, kaya araman ang iyang kumplito na nga tigana, kumplito na nga plano sang pagtubos o kaluwasan, amo na nga ang tanan-tani, may posibilidad nga maluwas. Antes ginpasad ang sansaran sang duta, ang kasugtanan ginhimo na nga ang tanan nga matinumanon. Ang tanan nga paagi sa bugana, nga grasya nga ginhatag, bangin balaan sa kinaiya kag wala sing kasawayan sa tubangan sang Dios, pagi sa pag-angkon sina nga grasya, dapat mangin mga anak sang Dios, pagi kay Kristo. So mangin anak ta sang Dios pagi sa pagtuo kay Kristo nga aton personal nga manuluwas. Ini nga kasugtanan nga ginhimo gikan sa walay katapusan, ginhatag kay Abraham, napulog siyam kagatus katuig sa wala pa magkari si Kristo. Sa ano nga interes kag ano nga kabaskugon? Gintunan ni Kristo sa katawhan ang tawhanon nga rasa agud tan-aon kun bala magamit nila ang provision nga gintanyag. Grabe no. So muna nga makaturan kun aton nga pinsaron maayo, dako kaayo tani nga posibilidad, dako kaayo nga blessings para sa aton tanan. Naman kay ang isa konsilyo nga ginhiwat sang langit, ang resulta sini amo ang pinalangga nga anak sang Dios, naghimo sang pagtubos gikan sa sumpa o silot kag ang kahuyanan sang kapaslawan ni Adan kag ang pagdaog kay Satanas. Amo ni ang tinutuyo nga si Satanas perdihon paagi sa ginhimo ni Kristo nga tinguha, biskan nga kung ano nga makasakit, ano nga kabudlayan sang nagpakatao si Kristo, ginantos niya hasta nga ginlansang pagin sa cross, ginpakahuyan, ginyaguta. Pero sa pihak sa sini nga tanan, ginantos ni Kristo para tani nga kita may ara posibilidad nga maluwas. Pero kung hindi tani siya pagsapakon, amo na nga, kung hindi man kita maluwas, hindi na naton mabasol ang Dios, kundi kita na ang dapat mabasol bangod kay hindi naton ginhatagan sang igtalopangod. Hindi naton ginhatagan sang importansya. Amo na ang kabangdanan nga ang ginhambal dito ni Kristo nga mas mahal pa ang tao sa tanan nga ginhambal niya
Kagani, mas mahal pa ang tao kaysa bilog kalibutan. Nga man, kaya kung basahon ta ang 16 versikulo 26 sa Mateo ng siling ito, nagsiling si Kristo mismo nga, ano pulos sa isa katao kung maangkon niya ang bilog kalibutan pero madula ang yakalag o may impyerno? Ngunit malon, dako pa ang imo balor kaysa bilog ng kalibutan, utod or abyan. Amo na nga, ang importante, ang makatilingala. Makatilingala ang pagpanubo, ang pagpaubos ni Kristo nga siya amo ang pinaka mahal, siya amo ang kamahalan sang langit. Pagay siya gugma kag kaluoy sa napukan nga tao nagduso nga mangin isa nga katalos nga siya usa ka garantiya, talos ka garantiya. Pasano niya ang sala sang tao, wao niya ang kaakig sang iya amay sa iya kagulingon. Nga kun indi nahulog kung tani ang tao tungod sang iya pagkadi matinuanon. Ang butang balon, imbis nga tani nga kita ang silutan, kung baga kita tani ang pwede lansang sa cross, pero hindi. Si Kristo ang nag-antos, si Kristo ang nagpalansang sa cross. Agon nga kita matagan sang tsansak. Ato na ginaliwat. Ang suguan sang Diyos, hindi mabago. Hindi ni mahimo nga dulaon. O kung maghatag sang pinakagamay nga bahin sa iya pag-angkon sa pagsugata sa tao sa iya napukan nga kahimtangan. Ang tao ginpain gikan sa Dios paagi sa paglapas ang iya ginpahayag nga sugo, wala sa payan nga ginpahibalo niya. Kay adan ang mga resulta sang amo nga paglapas. Ang sala ni adan nagtuga sing makaluluoy nga kahimtangan sang mga butang. Istanas mayara na karon sing walay latid nga pagkontrol sa paglumba luwas kun ang isa ka mas gamahanan nga tinuga sang sa kaistanas antes sang iya pagkapukan dapat magkuha sang latagon madaog sa iya ang magtubos sa tao. Ang puwende rin is, huwag man lain makatupong kay Satanas, pero malapawan mo siya kay Kristo. Huwag man lain makatubos sa iya, kumbaga makariskyo, amo na nga si Kristo nangin matay ang Diyos nun para sa di Diyos nun. Ang Diyos nun nga kalag ni Kristo, gingamit nga may walay katapusan nga kaluoy para sa nahulog nga mag-asawa. Sang ang ila makaluoy, wala sing mahimo nga kentangan, nag-abot sa iya ato bang kagsang nakita niya na paagi sa paglapas sang kasuguan sang Dios nahulog sila sa idalom sang gahom sa pagkontrol sang prinsipyo sang kanululman giduso niya ang lamang nga paagi sa sarang makabaton sang Dios nga maghatag sa isa kag isa kapag tilaw kag magabutang sa ila liwat sa pagtilaw manang intilawan. Si Kristo nagpasugot sa pagbiya sang iya karungganan, ang iya harianon ng awtoridad, sang iya himaya sa may, kag magpaubos ang iya kagulingon sa katawhan, kag makig-away sa gamhanan ng prinsipe sang kadulman nga mustanas agud matubos ang tao. Pagi sa iya pagpakahuya, kag kaimulon si Kristo nagapakilala sang iya kagulingon sa mga kahuluyan, sa mga kaluyahon sang napukan rasa, kagpaagi sa malig-on nga pagtuman, ipakita nga ang tao makahimo sa nga matubos kag makahuluya nga kapaslawan niya dan. Kagpaagi sa mapainubuson nga pagtuman, mabawi ang nadula nga idin. Ang dako nga buluhaton sang pagtubos, mahimo lamang pinaagi sa manunubos nga magabulos sa napukan nga siya dan. O da mga sala sang kalibutan ginbutang sa iya, magakadto siya sa ibabaw sang duta sa diin na sandad siya dan. Magaantos siya sing isa kapag tilaw nga mas mabugat sang saula mabatas niya dan. Magadaog siya tungod sa tao. Kagdaogon ang manugsulay. Nga paagi sa iya pagtuman, ang iya kaputli sang tinaiya kag malig-on nga integridad. Ang iya pagkamatarong mahimo nga ipatungod sa tao nga paagi sa iya ngalan, ang tao mahimo nga magdaog sa kaaway tungod sa iya kagulingon nga kabangdanan. Daw ano nga gugma? Daw ano nga makatilingala nga pagpanubo? Ang hari sang himaya nagaduso sa pagpauwos sang iya kagulingon sa napukan nga katawhan. Muna nga diri maguturan, ginklaro lamang nga importante katama nga maintindihan ta ang plano sang Ginoo. Agon nga tani kita man makapahimulos kag makaambit sa ginatinguha nga kaluwasan. Mananga kita sa sini nga kabihon kabay pa nga aton maintindihan ang katuyuan sa Ginoo. Agon nga kita tanan makaaguman sa kabuhi nga walay katapusan
nga gintigana sa Ginoo. Agun nga kita tanan makabaton sang aton gintingunha. Nga kung kita interesado sang aton nga kaluwasan, dako ang tsansa, dako ang posibilidad nga kita man makabaton sa gintigana nga kabuhing ulang kitapusan kag makatiner, makapuyo sa ginharian nga itagana sa Ginoo dito sa langit noon nga ginharian sa wala na ikatugtuban. Kaway pang Ginoo magkapakamayo sa inyo tanan, sige hapon aton tapuson siya sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasakitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumunulog sa banal na luklukan. At salamatan po namin, yung dakilang pag-ibig, patubayt gabay. At nawa, pagpalain mo ang mga kikinig sa radyo, ang mga notes sa Facebook. Pagpalain mo man ang ginagamit na himpilan, K5 News FM. Pagpalain mo man ang si Odo Camiloy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na aming laging minimithi ang physical, mental, spiritual, financial at protection na nagmumula sa inyo. Pagpalain mo ang ginagamit ng pilan, K5 News FM Philippines, at ganyan din ang lahat ng mga kawani. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaban sa inyo, lalo tigit sa hindi namin pag-unawa sa inyong kanahang loob at pag-ibig sa inyong bayan. Itong lahat namin samot na langin, kasama ang pagpatawad sa lahat namin ang pagkukulang at pagkasalaban sa pangitan ng matamis sa pangalan ng Pinoy Jesus. Amen.